0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Kasi Letlet, 41 years old o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumunta. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Puratan ko kay, daghan dito kayong dugo na kayong nang gawas. Ingon ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iya ha. Ingon siya nga, hala, anong man na siya, mayuma. Pero karo, nawala na siya. Ito nga coffee, itong Mega Coffee. Effective din siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati. Anak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Mura gyud ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butik.
9: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. Ah, Tugs Tuga. Tugs Tuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
10: Oh no.
9: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 na internet radio Panabo City Fallen by Lola Amor. At ang oras may gala alas 8:08 na. Welcome sa itong programa ng Top Radio Hits sa Morning Edition. Kapag yung DJ, DJ Papa Kevs ang nagsasabing bahalag walay gugma basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tig paminaw sa 96.1 na Infinite Radio o madunggan sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kanina tanan. Ayan, so ubanubali ninyo si Papa Kevs sa isa ka oras niyang programa o later on na itong isubutan ito ang topic for today. But before that, ayan, so good morning sa itong mga tig paminaw karon. Adlaw ng Webes Maigala, it's ready August 6, 2026. Ayan, so dali rin po kayo may gala kay Biyernes na ugma. Kabalo ko, pag Biyernes na automatic magsabot-sabot yung asa mang laan. Iwa may duty pagka Sabado, ayan, so automatic maghubog-hubog. Ayan, good morning sa itong mga tigpamilaw diya sa ito ang mga lagyong dapit, especially sa ito ang transmitter side, all the way from Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Sa mga gustong mo text, ayan, sa mga gustong mo text, ayan, so pwede mo mo text sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, 09-12-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpamilaw diya sa Bukidnon, mga higala. Ayan, ayan sa mga naminaw sa Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga kaubanan diha, kang Sir Kelvin and kang Sir Paeng. At kang nanay diha. At sa itong mga avid listeners diha. Ayan, so kamusta man, namahaw na bang tanan ng uban ba nag mag-upak uli? Siyempre, naman po tayo mga listeners mga higala na panggabi ang trabaho. Ayan, so good morning sa itong mga call center agents and mga virtual agents, mga virtual assistant. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diya sa mga kapalingkihan, sa mga terminals, mga igala, sa itong mga commuters karon, sa mga nag-hikay-hikay pa sa ilahang mga pangpamahaw, mga igala, ang uban kay mga pe, of course, kay Buntagman, kay Idris Panabo City, mga igala, kay Moraga, wa may init. Ayan, so lamit kay ikapikapi sa Daplin, sa Balay, o tanawon ang mga kuan ka ng mga labunod. Eh syempre mga pag sayo sa buntag, problema ni mga labunod kay wa na kay masuot na uniform pagkauma. Ayan, so good morning sa to, mga kuan karon mga teachers, ayan, mga public man and private na teachers. Ayan, so good morning kanito na. At oras mga igala, alas 8:11 na, okay nga oras hatod kaninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung untag tungod rani sa panahon. Pero, base na inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ayan, so available ito ang Vital C, mga higala, sa mga dool niyo na mga butika o available soon dere sa atong istasyon. Ayan, ito ang Vital C, mga higala, kay gentle sa ato ang tiyan. Made from veggie capsule, mga higala, huwag makasupport sa inyohang daily wellness. Labi na karoon na ulan, init, pista sa langit. Ayan, so gamit na mo Vital C, mga higala. Oga soon, mga higala, sa mga nangita, oga Vital C. Ayan, puhon-puhon, mga higala, available dere sa atong istasyon. Para dili mo magalibog kung asa mapalit ato ang Vital C. Oga ito ang oras asad, mga higala, hatod kaninyo sa EXL Makabuhay, mga higala. Ayan, so nataya pa-premyo sa EXL Makabuhay. So, available po dere ang mga products sa EXL, mga higala. Ayan, so ito mga EXL users, ayan, sa available dere sa atong station dere sa Panabo City sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, mga higala. So natay pa-premyo sa EXL, mga higala. Ayan, so inyo hangimuon lang, so mag-purchase mo ga worth 200 pesos, mga higala. So one entry na to siya. So every purchase niyo 200 worth of products, ayan, so one raffle entry na siya. Ayan, so mga na ay mga ating paminaw diha. Thank you. Ayan sa itong mga ating paminaw diha. So every purchase ninyo ga EXL products, ibutang ninyo sa envelope nya, ibutang dito ato ang mga proof of payment mga higala. Example kay katong 1 pad sa capsule, 3 black coffee sachet, or 7 EXL coffee mix 17-in-1 sachet mga higala. So isa ka envelope, so worth of 200 purchase na product mga higala. So what if 600, 800, 900, so basta isa ka envelope worth 200 pesos mga higala. Ayan, so ibutan dito inyo ang full name, full address, and number mga higala. So manang isa ka envelope, isa ka entry, ibutan ninyo full name. Ayon ang angga tawon kaya ma-invalid mo na. Manang full name, complete address, o contact number, o i-drop sa entry nyo sa mga dool nyo ng mga drop box location mga higala, sa Infinite Radio Station or sa mga partner radio station in your area mga higala. Ayan, so there is a station sa Panabo City. So nataya drop box dream higala. So pwede mo maghatag uga entry dream mga higala. Ayan. So tanan mga members automatically included in the EXL grand draw. Ayan. So pag incomplete niyo hang full name mga higala, walay angga lagi butang or ngalan lagi butang. So disqualify na mo mga higala. So dapat i-write yung full name, complete address, and correct na contact number. Ayan. So kaning promo mga gala open ay sa mga EXL product users, o ang EXL employees and their immediate family members are not eligible to join mga gala. Ayan, so sa mga ito ang EXL users ha, so available siya dari sa atong istasyon. Ayan, so dito sa ito ang topic for today sa adlong Webes mga gala. Ayan, so dali na kayong adlaw mga gala. So kamusta ito ang mag-exam karong Domingo? Study na ba ni? Kaya na ko yung na-remember na ang isa, wadyo yung nag-study. Ayan, so kaya na, ABCD remit na. Ayan, so ito ang topic for today sa adlong Webes mga gala. Ayan, so ayan, so enough ra ba ang sweldo or allowance ni mo sa imuhang trabaho? Yes or no at bakit? Ayan! So mga gala, ayan, so enough ba inyuhang sweldo or allowance sa inyuhang trabaho? Ayan, so pwede mo mag-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so pwede mo ma-message sa ito ang official Facebook page, ang 96.1 Infinite Radio Panabo City, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so ayan, so enough ra ba ang imong sweldo or allowance? Yes or no at bakit? Ayan, so na may uban god na dako nag sweldo pero kwan gihapon kay not contented. Tapos uban pod na gamay sweldo pero contented sila kay makakaon sila katulo sa isa ka adlaw, labi nag nice na. Ayan, so text lang sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Sa pagbalik ng may gala, ito ang isugutan na ito ang topic for today. Ayan, so itong oras may gala, alas 8:16 na. Ayan, so maghatag sa kong unang awit gikan kang Jason Embraz. Ayan, kaya kanina nakantahan may gala kay favorite kay na ko ni atong high school days. Ayan, yung title, I'm Yours, dilan sa top radio hit sa morning edition. Kapanin yung DJ Papa Kel. So I'll be right back.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Just see, vitamin C plus zinc. Just see,
3: just see.
4: Ah, good evening, nung lading ni?
5: Yes, sir, nung lading. Kasi ngala na to, sir.
4: Ah, si ko ni, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
5: At taga-diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
4: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
5: Katong, wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Unsa ito yung gibati, so na?
4: Ang gibati na po, sir, na, sir, kanang mo, so, tungas ko, ang akong ko, dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
5: Mm.
4: Ako isulayan. Isulayan na kong pagwerte ng Ganyasi.
5: Mm.
4: Alam mo, lindot siya akong pamati. Karoon muna nga akong karoon nga testimony siya nga pagkanduta siya sa pagwerte ng Ganyasi. Wala nila yung pangtambal akong ayan. Okay na kayo akong lawas. Yus kuro di hilo. Tagabitlaan siya.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Just see. Vitamin C plus zinc.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa vitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto alang sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya ug proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic nga kape, no palpitation effect, sugar-free ug purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
8: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta!

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow! Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs.
2: Atong oras magigala alas 8:37 na. Kaning oras sa hatod kaninyo sa Vital C. Atong Vital C magigala kay sakto kini sa mga pangadlaw niyo na wellness magigala kay kaning gentle kini sa tong tiyan o made from veggie capsule. Ayan, so gamit mo ga Vital C. O kaning oras sa hatod kaninyo sa Kutis Mistisa. Ayan, sa mga gustong hamis ang pamanit. Ayan, so gamit na mo Kutis Mistisa na available siya sa diha sa Kibawi, Bukidnon, and available din sa Panabo City, Nataya, Karot, Papaya Soap, and Glutathione. Ayan, sa mga gustong humotsad, gamit na mo Case Fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo Case Fragrances. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 na Infinite Radio, gumadunggan sa ito sa 90.9 na Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Kinigyapan niyo yung DJ Matag Buntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing balag ulay gugma, basta na ay korta. Ayan, so kamusta man sa itong mga tigpaminaw na mahaw na ba ang tanan? Nagkapi-kapi na ba diha? Or unsa ba nyo hang ginahimo diha? Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga public markets mga gala. Ayan, so good morning kaning tanan. Ayan, so unsa ba, nagtaas ba ang presyo sa mga kwanton? Sa mga karne, manok, sa gulay. Ayan, so lami, king gulay mga higala, no? Di basta-basta ang gulay, basta uto mga higala. Binagalaw, uy, niya ang subak kay bulay. Niya ang, kwan eh, ang sa sausawan kay ginamus. Ayan, so nindot kay na. So, healthy, pero pag ginamus, dili na. Ayan, so i-greet din ako, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Lydia and Tony Itri. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Diha sa Marata Itri. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Sa itong mga barbershop diha and bake shop. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Sa itong mga tigpaminaw diha sa Karwasya ni Sikoy. Ayan, diha sa Dio Subdivision Davao City. Ayan. So, good morning kang Quindilin, kang Ati Cheche, kang Ati Keith. Ayan, so good morning kayo tanan. Good morning sa to ang mga tigpaminaw diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, especially diha sa Terminal Mga Higala. O sa to ang mga tigpaminaw diha sa Damulog, diha sa Don Carlos. Asa pa ganito, Sir Kelvin. Ayan, so matuguro ko diha balik, no? Murang panpaman, muragan. Ayan, naman siguro tong sa Buda siguro, no? Kaya di na to sa Arakan mo agi. Ayan, so pwede naman siguro magiyan tong nakwan na natumpag na dalan. Ayan, so gwapo magmotor-motor padulong sa Kibawi, Bukidnon diha. So gwapo ang kwan diha, mag banking-banking. Ayan, so direto sa tuwang topic for today. Ayan, but before that, good morning day kang Ma'am Ina Kahigas. Ayan, o siyahang papa. Ayan, so kang Sir George, o siyahang husband and siyang anak na si Ethan. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! At sa ang mga tigpaminaw diha. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Good morning sa mga Batuhan family all the way from Matid,

Happy birthday to Jonathan S. Tampos. Karong August 9 ang nag-reach si Jojo Tampos from Santo Niño Purok 3, A. Carmen Davao del Norte. Ayan, so happy birthday and advance happy birthday kang Jonathan S. Tampos. Happy birthday! Ayan, karong August 9. Ayan, so pagka malasa wala mi ni DJ Tekla or ni DJ Trixie or Arian. Sunday man, kay naman mi sa Davao, ana. Ayan, so advance happy birthday kang Sir Jonathan. Ayan, so feel na ko mag-litson ni sila ba? Namin kay mo attack, no? Kay litson man. Kay Domingo man na. Ayan, so good morning sa tuwang Texter kang Sir Jojo Tampos. So, siyang kubanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver. Ayan. So, asa napitan yung area na area niyo, sir, sa Ratsada Toda Tricycle Driver. Ayan. So, anibalaan na maguna ko kay diha sa kwan sa kanang kanto sa kwan ba padulong o panabuwan. Puros mga kwan diha katong si tawag ato ay katong mga tuktok ay tawag ana katong usay name ana. Ayan, so dito sa tuang topic for today. Ayan, sa tuang yung pangbasahon mga igala. Ayan, so good morning si Muha Papa Kebs. I-greet lang nako si Uncle Axel na naminaw diri samtang gabugha o kahoy. Ayan, so abin akong say bughaon. Matingala na lang ta, buntag pa sa'yo na nay bughaon. Pero kahoy man, so approve gihapon. Ayan siya Papa Kebs, i-greet lang nako si Uncle Axel na nagbugha o kahoy. Ang sweldo nako karon Papa Kebs kay kulang ra jud igo ra ipalit nako og make up. Ayan, so man nga siguro tuang texturean kay kusog kay mag make up. Siyempre ang mga babae karon kay ang ilahang tambayanan kay Watsons. Ayan, so the make up, lipstick, utong sa kilay ganing ginatambutan gani. Eyelashes ba na? O kanang mga beauty products, mga saba, mga skincare, mga toner, mga cream. Ayan, so dito sa to ang isa ka texter na hello si Papa Kebs, good morning. Dili Papa Kebs, ay labi nag kulang-kulang o gadaghan og utang kay sige ra og utang para sa tuition sa kuang mga anak. Ayan, so mga may gala, no, wa man yun tayo choice mga higala na makautang juga labi na gang imuhang college student kay luha o isa gani maglisod na niya dito pa yun sa Davao. Ngayon sa Davao ka kaya magkuhan pa ka, magcost pa ka o ka ng boarding house, pagkaon, mga projects, ang baon pa yun sa estudyante nga lahi pa yun tong pang date niya. Ayan, so drita kang texter 9744. Good morning si mo, TJ. Dili jud enough. Oy, kay kulang jud. Labi nagpamilyado na ka. Ayan, so man ang mahigala pag pamilyado ka mahigala or musuluday na ka sa buhay, pamilyado. Ayan, so dapat daghan jud kag ipon mahigala. So na kay enough na pondo or financially stable mga higala. Kay isod kayo ang buhay, pamilyado mahigala kay magpangalot na lang jud ka ana. Ayan, so diri kang texter 1219. Sakto ra jud DJ oy, kana nga dili ko mamatay sa gutom. Okay ra na eh, basta kuan, basta makakaon kag 3 times a day, wa ilabot ang snack. Ayan, so diri ta kang kuan kang Fatima. Ayan, morning Papa Kebs. Yes, tama-tama ra jud akong sweldo, allowance akong sweldo. Kay kaw panahon na nagkamahal ng panaliton, mao mga budget og mga tipid jud sa allowance. Shout out lang sa kong palalab na si Christina Ponce. Ayan, kang Fatima kay tama bitong may gala, no, na nagataas ang presyo labi na sa mga konsumo, kuna kay motor na gas. Ang kwan, ang kuryente, daghan kayo mga charges. Yang sweldo marag gihapon. Bisa kung saan mo inipon mga higala, so kwan jod ka nang ipit jod kayo. Manang uban jod mga higala, so nangita sila pagi para maka sabi ka nang makabaligya-baligya sila or magluto-luto sila or ang kasagaran kay magpautang sa leche flan. So guys, Papa Kebs, maghimo na ako leche flan ani. Ayan, so drita kang ayan, so gikan kang 7931. Ayan, morning Papa Kebs.

Ayan, so good morning si Muha 7931. Shoutout ko sa Dance Kusina og ni Liza na mag-birthday ugma. Salamat Papa Kevs. Ayan, so good morning kang sa 7931. Og shoutout to sa mga taga Dance Cafe Kusina diha. Ayan, so good morning kanyo tanan. Og happy birthday ugma. Ayan, so advance happy birthday kang Liza. Ayan, happy birthday Ma'am Liza. So, asa ta mga on, ma'am? Bakante kong ma'am, kay Biyernes man. Okay, lagod ng ginagmay lang, ma'am. Imo ko magdalag Tupperware. Ayan, so happy, happy, advance, happy birthday ka nga, ma'am Liza. Ayan, so, kailan may edad ni ma'am Liza kay ato ang patdan. Kung ako, ano, kung imatamata no, ang edad ni ma'am Liza kay rag mga, kwan, 24. Bata pa si ma'am Liza, eh. At ang oras mga igala, alas 8:47 na. Ang kaning oras natin kanina sa mga produkto sa JKS Marketing. Ayan, so available na ito ang JKS Marketing. Ito ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee mga igala. O sa Manangita o Terra Max, ayan, so available na dali sa atong station o dira sa Light FM Kibawi. Ayan, so sa mga ito ang mga mister diya na luya. Ayan! Ang kwan na, mingo nag-power off. Ayan! Ayan, sa mga kwan niya, siyempre kulang o kusog, power off pagka kwan, pagka 12 midnight. Ayan, so gamit na mga Terramax mga higala. Ayan, so available na siya dali sa ato ang station mga higala. Ayan, so dito sa ito ang texter. Ayan. Ayan, so gikan kang 2503. Good morning si Moha DJ, na ako'y 200 a day ako na allowance na ginahatag sa ko ang bana. Okay na ko ani since provided niya tanan lahat ng kailangan sa balay. Ayan. Kaya wa ina Bisaya niya nagtagalog pagkatunga-tunga. Ayan sa kyawan allowance mo 200 a day. So okay raman siguro na kay kung hatod sundo ka dako na kayong 200 oy. Magkuan ka, magbaon kag kanon niya. Sud-an la, pila man sud-an ron ma. Example, mag-minimum ka og 60 or 70 pesos na sud-an. So, okay na. Approve na kayo na. Ilang adlaw ikwan, coke or soft drinks. Ayan, so 200 a day, okay na kayo na. Kung isang ika-estudyante na working student, ayan, so sakto na kayo ng 200 per day na allowance. Ayan. Basta di lang matarog ang imuhang inipon. Ayan, so drita kang texter. Last number, ayan, last na nag-text. Dahil last number noon. Ang last nag-text lagi. Ang bulo na si Papa Kevs. Ayan, 9043. Ayan. Ayan sa, no na uncle. No na uncle naman siya. Ayan. Ayan, no uncle. Kung walay biyahe kay ulan, kulang jod. Ayan, so biyahidor ni si Sir ato ang texter. Ayan, so nag-uncle naman eh. Ayan! Ayan, so nadyo na iba no, na trabaho na per biyahe. Ayan, so kung walay biyahe, ayan, so man ang lisod po kayo mga higala. Ayan, so Papa Kevs, enough by muhang... enough ra ba imong sweldo o allowance Papa Kevs, yes or no at bakit? Ayan ako mga higala, personally, yes, of course, enough ra mga higala. Pero, masay, si Papa Kevs, kanang grabe dyan kanya ka, kuwan dyan kanang, sinama kanang, gusto dyan yung isa kabutang. Really, enough ka, syempre, hindi mo ni mo mapalit. So, okay na lang si Papa Kevs mag window shopping na lang siya. Pero kung inong taga, enough, yes, of course, enough, makakaunt ko 3 times a day. Makaipon pa ko kung nako'y mga paliton about sa mga motor parts. Ayan, so makapalit siya pero ginagmay lang. Makabuy man siya o kanang kuan, makabalit mag-og kanang mga kuan siguro mga ginagmay ng mga sanina, mga baratohon na sinina. Naka mga baratohon na sinina sa so, okay di ay, di ba? Anang enough mga higala. Pero kung naay mga opportunity, why not? So pohon-pohon mga higala. Ayan. Sa itong mga tingpamina diya, kung enough ba or dili, ayan, so timbang-timbangin ninyo mga higala. Manang kailangan dyan mga extra kayod sa trabaho mga higala sa kinabuhi. Ayan. So, wala ba ang tagi buhi o pagka Disney princess? Ayan. So, kailangan dyan tayo magtrabaho. Ayan. So, dili magluya-luya. Kaya magluya-luya, pildi. Ayan. Ayan, so ayaw mo kalimut mga higala. So available na dali ang mga produkto sa mga
ang Hagunoy Lediment Oil, ayun, so available diri sa atong station Mangigala, ug ato ang Hagunoy Premium Rub, ayun, so available siya diri sa atong station, ug napudra sa Kibawi Bukidnon. Ayun, so diha ra mo ato diha sa Kibawi Bukidnon, dira sa Rita Building, ayan, so diri sa Purok 1A Barangay East Kibawi, sa Rita Building, sa second floor door 1, ayan, so nadira si Sir Paeng and si Sir Kelvin. So ikaw na lang nyo na, tukalan nyo diyan, nari Sir Kelvin lagi, automatic na. Ayan, so wak na tayo oras mga higala. It's already 8:51 mga higala. So ato ang katalantag music mga higala. Mangandam sa next na program. So ayaw mo kalimot mga higala. Ayaw lisua inyuhang radyo diha. Kay musunod na si Kristen Dero. Ayan, so kahapon o kapaminaw sa kuang kwanda, sa kuang horoscope da. Ayan, siya niya, basi madunggan ako ang horoscope. Unya, ayan, sa sabayin ninyo, oga, umunabalin ninyo si Kristen Dero matag alas 9 hangtod alas 11 sa programang Yesterday's Once More. Ayan, so, si Kristen Dero niya, taon-taon mga higala. Ayan, so ako ang pasalamatan, ako ang mga kaubanan dili sa atong station mga higala. O sa toang mga namalit dili sa atong station mga higala. Ayan, usbon ako sa mga wala katuod. Sa toang station na namin sa Bongkawi Street, Barangay Santo Niño, sa A Square Building, sa second floor, pawala mga higala. So naay doorbell diya sa gawas para matagad mo sa sulod, either ako or si Ma'am Rose. So sa mga nangitaw ga vital si mga igala, so soon available siya diri sa ato istasyon. So napatay mga pipili ng pipili ka mga pharmacy na available ato ang vital si mga igala. Ayan, so salamat kay sa ato ang mga kaubanan diri sa ato ang station, labili diya sa Kibawi Bukidnon. Ato ang mga listeners, ayan, so thank you very much mga higala. So ko ang kumanan ng mga news reporter and anchor all the way from Surigao. Ayan, Mother Station Surigao. Ayan, so good morning kang attorney Ulysses Salabaw. Sa akong mga co-DJs, mga anchorman. O ga, sa akong mga tropa diri, tropa na naminaw. Ayan, so sumunod ko ha, yung kalimot ha, ayaw lisuan na inyo ang radyo diya. Kay musunod na si Kristen Dero. Tanawon na toon niya kung swerte ba. Kay nai nag-text ako ha, Kristen Dero, sample daw, kanta daw. Sige mo kanta niya ni si Kristen Dero. Gwapo, pinagtingog ni si Kristen Dero. Ayan, sa trawan nito ako niya. Kung mukhaan siya, nang mukanta siya niya. Ayan! Ayan, so salamat isanan. Ayan, so manghatag sa kog last na awit. Ayan, sa gikan kang James Reid. Ako aning kambal si James Reid. Ayan, so kamusta na niya ako ang kambal si James Reid. Wala naman yung contact sa kuwa. Ayan, so makatag sa kuwa last na awit gikan kang James Reid entitled Hanap Hanap. Dilan sa top radio hit sa morning edition. Kamu niya DJ, DJ Papa Caps. Bye-bye, God bless, and I love you all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sige lang. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
5: were high and we were so bad. Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Just see vitamin C plus zinc.
7: Just see.
6: Just see.
8: Ah, good evening, nung lading ni?
9: Yes, sir, nung lading. Kisa nga lang na to, sir?
8: Ah, si Kuali, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
9: At taga-diplahan, unsa itong testimony sa product, sir?
8: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
9: Katong, wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsa ito yung gibati, sona?
8: Ang gibati na po, sona, sir, kanang mo sutungas ko, ang akong kong, dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
9: Mm.
8: Ako nisulayan. Nisulayan na kong pawirte ng Ganyase.
9: Mm.
8: Alam, lindot na akong pamati karon muna nga akong karon nga testimony siya nga pagkanduta dyan sa pawirte ng Ganyase. Wala nila yung pangtambal akong ayan. Okay na kaya akong lawas. Diyos kuro di hilo. Taga-diplahan, sir.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Plus C. Vitamin C. Plus C.
10: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
11: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
12: Contaga sa numero 0927-273-9836. IF Surplusan, Kibawi, Bukidnon. IF Surplusan, find it, love it, mine it. IF Surplusan, IF Surplusan. Buksan mo. Kining oras, yatan ka na to sa JC Water Refilling Station, Labuago, Nakibawi, Bukidnon.
13: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
14: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
15: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
16: Ako di ay si Freddy Hilario. Taton dira sa may Champapa kung narkadulasan. Naka-try magkukuha ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, di ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas dosi. Pero sa kanya nakatekuani, makatulog na dahil ko balik. Delibra dati nga, magsimurang pulaw ko ay ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin siya sa panglawas. Tanan mong ginabati. Muraw, kung sa ito'y ginabati, malibad sa kanang di kakatulog. Pagdala na sa tanan ba? Nahanag yun sa tanan. Kibisan ganik ako na mong kuy sintom sa UTI. Naobserbahan na ako nga, lami na akong pag-ihi.
14: Mega Pure Herbal. Mega Pure. Natural. Mapalit na sa mga butika.
17: Kasagaran nga ginahandom sa mga kalalakihan ang aktibong sex life. Apan, unsaon man kung apektado kini tungod sa kakapoy sa trabaho o baka haadala sa panginderon. Well, worry no more! Kay, ani ana ang Muscle Man na mutabang kanimo. Muscle Man Capsule, your sexual performance enhancer. Inom lang og usa ka kapsula, 30 minutos una ang labing-labing. Hinumdumi usab na ang adunay saktong exercise ug healthy diet is also good for your sexual health. Inom og Muscle Man Capsule, 100% guaranteed customer satisfaction. Mapalit sa mga butika.
18: Reminishing the past, yesterday once more. The music is simply amazing. Yesterday once more, listen. Yesterday once more, go back. Cherish the moments as you listen to the songs. Yesterday, once more. Yesterday, once more.
19: Someone who understands me, knows me inside out.
18: Yesterday, once more. I have

Higala, it is now 7 minutes after 9 ng morning. And yes, back on your radio na nag-iisang tindero ng inyong radyo. Chris Sendero, mga higala, alang sa programang Yesterday Once More.

0: is now 15 minutes after 9 ng morning. And there you have it, something from Don Henry on his song entitled 20 Minutes Before Takeoff. Anyway, sa magandang tao ang inyong DJ ngayon. Isang magandang morning nga pala. Bago niyo radio, the return of the comeback, mga higala. Nang nag-iisang tindero ng inyong radyo. Ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman walang ang tindahan. Mapay mangutang mga suking tigpaminaw.
1: Ayun,
0: nangilad na po ka. Potanga ko, Mi. Chris, nero mga higala. Alang sa programa nga Yesterday Once More. And of course, I'll be keeping you company all the way until 11 ng morning. Banuban ta mga higala, sulod sa duha ka oras, no? Alright, uban sa manindot nga musika mga higala o ganga pagbasa sa itong mga kapalaran karong adlawa. It is a beautiful Thursday morning. Sa 6 sa bulan sa Agosto hanggang tuig 2026 mga higala, sa tanang nagsaulog silang adlong natawan. Happy birthday! Naginawad ko mga suking tigpaminaw, no? Nga ikaw magmalipayo ni iningi mong adlong natawan. May nga morning day ha sa tanan natong mga kasilinganan dere sa Kibawi, Bukidnon mga higala. Yes, live ta karon dere sa Kibawi, Bukidnon. Okay, usa ka malipayo nga pagpaminaw ninyong tanan. Kumustamos man atong kabuntagon. Labi na gyud sa atong mga opisyalis dere sa lungsod sa Kibawi, no? Okay, sa atong mayor, vice mayor o mga konsehalis mga higala. Lakip na po ng mga barangay kapitan dere sa 23 ka barangay ding lungsod sa Kibawi. Pero also may nga pagpaminaw po dai ha sa tanan natong mga kasilinganang lungsod mga higala. Okay, diya sa may Damulog and also dere sa may Dangkagan, Kitautaw and also diya sa may Don Carlos, Bukidnon. Good mga igala. Okay, good morning sa tanan nato mga kaigsunan ha, ka suking tigpaminaw. Mga langga nato di ano? Sa maramag Bukidnon o sa kamalipayong pagpaminaw sa inyong tanan o lakip na po diri sa may Quezon, Bukidnon. Okay, di sa may Loriga mga igala. Tinawag kita di ha, kalimot ha. Wide kayong coverage na makuha ni atong pagsibya karon mga higala. Also, diyan sa may Carmen. Okay, may nga pagpaminaw. And also, naka-tune in right now ang Panabo City mga higala. Pinaagi sa atong sibihanan diyan ang atong main kuan mga higala. Diyan sa atong main office mga higala. Pinagi na sa may 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM Panabo City. Okay, may nga pagpaminaw na iha kang Sir Kevin at itong bagiitang IT diha mga higala. Alright, okay, good morning. And also, may nga pagpaminaw sa BDI sa itong kugihan o mainabtikon. Kabula nagkabulol na si Crisendero mga higala, no? Okay, sa itong kugihan o mainabtikon nga general manager, no? Kang Ma'am Rose Marie Amit Bulfa. Mag-ingon man sa itong kugihan sa mga higala. Atong operation manager, engineer Wolfie Orio mga higala. Kaban sa iyang mga sidekick niya. Sa kong mga idol. Kaya Idol Bonifacio o kang Idol Lloyd. Sparring partner po na ako dali karoon sa 94.3 Kibawi Bukidnon mga higala. Okay, ang itong kauban sa Pikas Lawak, si Tatay Paeng. Lamali pa yung pagpaminaw. Good morning, kanyang tanan. Ang hinawad ko nga okay kaya itong kabuntagon, no? Okay, may nga kwan ay okay, bayang nga pagpaminaw dahil kayong kang Ma'am Rose Marie. Okay, og may ka pagpaminaw po day. And good morning sa yung tweenie diya mga higala. Kang Ma'am Christine. Alam ay yung buntag kaninyong tanan. Ang hinaot ko, nagpamahaw na muno. Kaya kung ako inyong bangutan noon mga higala, kung nagpamahaw na ba ako? Yes. Mahaw, uy. Anyways, now 22 minutes after 9 morning. And the time check was being brought to us by Hagunoy Liniment Oil mga higala. Okay, alang itong mga kahigalaan, mga langga na ito dyan, no? Nga, gibati o pagpanakit silang lawas mga higala. Okay, pagpanakit silang kalawasan. Okay, adunay gipamating panuhod silang panglawas. Gibuturan, gisakitan silang kalutahan mga higala o nitukar mga ilang arthritis. Haplasi ka na sa itong Hagunoy Liniment Oil mga higala, no? Epektibo sab kini mga higala alang sa mga langga na itong mga buntis. Ganyan ito ang kargado, ginigpanuhot ni mga buntis, mga higala, di ba? Okay, ganyan itong Hagunoy Liniment Oil, mga higala, no? And atangin ninyo, ha? Okay, pun-pun, mga higala. Available na po ng Hagunoy Premium Rub ba to siya, ma'am? Pun-pun, mga higala. Mapalit na po ninyo dari sa Bukidnon, mga Suking Ribabinaw, no? So, available ba na siya karon sa Sibihanan, diyan sa Panabo City, mga higala. Okay, dyan sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM mga higala, no? Okay, available na kaya itong kanya, ha? Hagunoy Premium Rub. Ay, good morning day, ha? O maayong happy viewing day. O sa itong patisoy ng idol. Okay, shout out daw siya, ha? Watching from Panabo City. Kang Idol Bonifacio Pantuhan. Okay, akong pinaka-idol. Okay, huwag shoutout dahil kang Mark Joseph Macabali. Okay, watching from Cavite, mga Suking Tigpaminaw. Alright. Anyway, doon na kita ay oras mga igala, doon na kita ay 24 minutos na nakalabay sa alas 9 ang takna sa kamuntagon. And wa na to na ako mga igala, no, kung asa mapalit ang guwa. Asa mapalit ang Hagunoy Liniment Oil. Well, anyway, dari sa Kibawi, Bukidnon mga igala, inyong mapalit ang Hagunoy Liniment Oil. Okay, dari sa itong Sibihanan sa 94.3 Light FM Kibawi. Okay, nga naimutang dari sa may barangay East. Dari mismo mga igala sa Rita Dumaog Building, second floor po yan. Door number 1, panuktok lang. And dyan sa Panabo City mga igala, inyong mapalit ang itong Hagunoy Liniment Oil, pinagi dyan sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 ang Light FM Panabo City mga igala. Naimutang sa second floor, A Square Building, Bungawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City mga igala, no? Okay, na may doorbell dyan mga igala, kasi mahibong mo mga igala ang sirado, na may doorbell dyan, no? Tuplo ka lang. Aptike na mga higala mo, abri si Sir Kevin dyan, o di ba ka si Ma'am Rose? Alang sa pag-abi-abi kaninyo, no? And shout out tayo ko, ha? Kang Brad Air Pina Phil Bahagi. Okay, kung Brad sa Alpha Kaparu Fraternity and Sorority. Okay, and from Malaybalay, RR amigo nga brother, okay? Oh yeah, congratulations day Brad ha. Okay, mo graduate na giga puhon. Congratulations day kang Brad RR. Anyway, for the meantime, I'm gonna give you a song mga higala coming from America this time. Their song entitled All My Life. And of course, only right here sa inyong paboritong radio station, kauban ng inyong favorite DJ.
2: Asus! Nangilad na po ka!
0: Chris Sendero mga higala, alang sa programang Yesterday Once More.

0: Okay, there you have it, something from Lobo on his song entitled Over. Humanag yun ang tanan, over na yun siya mga higala. Anyway, Tom Jack muna, it is now 32 minutes after 9, nag-morning. And kung malagay po ninyo, nag-iisang tindero ng inyong radyo. Alright, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman wala ngang tindahan. Chris Tindero mga higala. Oy, by the way, mayong morning day ha, sa kong amigo mga higala. Nakauban ako kaniadto sa laing planeta dito sa Maramag Bukidnon. Kang Roy Isparo. O, pwede kayo, Bigo. Welcome kayo ang gustong mulaag dire sa itong kasabihanan, mga higala, dire sa Kibawi, no? Samot nag-naisnak dala. Negosyander, magiging akong amigo. Oh, good morning sa inyo na, Roy. Kumasamos man na itong kabuntagon diha. And anyway, DJ, bayang buntag diha. Pwede ko mo greet og happy birthday, DJ. Eh, pwede kayo. Happy birthday, diha.
1: Happy birthday!
0: Okay, nga to daw kang Ma'am Analia Hiludo nga nag-work sa may card bank. Okay, gikan ni Alan Espinoza. Okay, ng Barangay Grido, Panabo City, Davao. Okay, happy birthday ha, kang Ma'am Analia Hiludo mga higala.
1: Happy birthday!
0: By the way, pwede mong mag-text mga suking pagpaminaw sa inyong mga greetings, mga requested songs, mga kwanda, mga special hi and hello sa inyong mga loved one. DJ, pagkitaya ko guyab DJ, be. Wa magay ako.
2: Asus, nangilad na po ka.
0: Wa magay ako. Hala, bitaw, good morning. Kanang kuan DJ, para na ko'y kahag matag gabi. Okay, good morning. Ni Isparo Roy. Okay, pwede kay ka. Pwede mula agdre. Okay, good morning ni Isparo Roy. Okay, kauban ako sa una mga higala sa kuana. Okay, mo lagi to mga higala no sa inyong alang sa inyong. Okay, usay mag kaka-distract ko mga higala. Eh. Alang sa mga text greetings, mga requested songs, mga suging di paminaw, mamahimo ninyo nga isan sa itong text line, no? Temporary nga text line, mga higala. Sa 0927-958-0601, mga higala. Okay, once again, 0927-958-0601. Habaw na itong temporary nga text line, mga higala. Yeah, pwede mong mo-text mga higala sa inyong mga panimbaya, sa inyong mga loved ones, mga family and friends. Diba? 0927-958-0601. Mga nga temporary text line ni Chris Sendero mga higala, no? Okay, nga inyong masendan mga higala o Gcash. Ay, Gcash!
2: Asus! Nangilag na po ka!
0: Masendan ninyo sa inyong mga text greetings mga higala. Ay, mga higala, ay kalimot ha, nga kini nga programa, gipalayohan kini sa mga tingwa kabubuton sa itong mga herbal products mga higala. Okay, usan na diha mga higala, ang produkto gikan sa Cheki sa marketing mga higala. Ang Mega Pure Food Supplement Capsule. Nubanano sab sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Kami rin yung mga higala, kini itong Mega Pure products mga suking tigpaminaw. Okay, maayo kini. Uga epektibo kini mga higala alang sa mga kigalaan nato nga dunay mga dunay high blood, diabetes, UTI, insomnia, mayoma. Okay, kining maglisod og pagawa silang hugaw mga higala or constipation. Ingon man sa mga kaigalaan nato nga dunay problema sa kidney o sa kasing-kasing. Oh, dili lang itong mga broken hearted ha, tungod kay gibiyaan silang mga hinigugma. Okay, katong dunay migraine, dysmenorrhea, ulcer, cancer, pagpamanhod, o kining paglisod sa pagpangihi mga higala. Alright, adunay goiter, tumor, o problema sa prostate mga higala, psoriasis, hepatitis, o gingon man sa katong adunay pagpanakita ng ilang likod. Adunay rayuma o gout mga higala. Okay, gabita kini atong Mega Pure Herbal Products mga higala ha. And anyway, usa sa nagpuluyo po ning mga programa mga higala ang atong Muscleman Food Supplement for Men o atong Muscleman Strong Coffee Mix mga higala. Okay, katong alang sa mga kalalakinan nga minus na nga mo iring-iring sa ilang mga partner. Kana bitaw mga matagabi mga higala kanang mag-istorya na lang mo ba? Kanang muingon na lang bitaw ka sa imong partner, love, kadugayan bitaw love no? Ni nga tong panag-uban love. Mura nang kita pagigsuon. Ngani tapad og higda mag-istorya-istorya about sa mga plano nato sa kinabuhi. Kana bitaw nga mutubag bitaw dai imong partner, hilom di oy. Ay murag kuan magsuon. Mura na lagi ta kag anak. O ngano man lab, ngano murag anak man na imong gubana. Alang-alang igo ra man ka mututoy. Anak na yung taman dahi. Alaan na ginong gagamurag anak kay igo naman daw gamututo. Ala, wag igala na pasagdi, wag igala ha. Gabita kini atong Muscleman Food Supplement for Men. Okay, good man atong Muscleman Strong Coffee Mix mga higala. And also, ang atong programa gipalayan kini sa atong Kutis Mistisa Soap mga higala. Okay, doon na kita yung Kutis Mistisa Glutathione with Collagen Soap. Blended with milk and honey. And also, naputay Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap mga higala. Alang sa mga kagilaan na itong gustong mo puti. Gustong mo hamis ang pamanit mga higala. Lagamita kini atong Kutis Mistisa Soap. And anyway, para kumplito yung hygiene mga higala. Para masumot pagyud ka gikan sa paggamit nimo sa Kutis Mistisa mga higala, gamita po ni atong case fragrances mga higala ha. Ano nga tong naminaw karon nga nangita og perfume nga pang long lasting ang kahumot. Ano atong case fragrances mga higala. Okay, and anyway, di mo ang mabalaka mga higala nga

simhutun daan mga higala kung unsa gyud maangayan gyud nimo nga kahumo. Di ba? And also, kini nga programa gipaluyan usab kini sa ML8 Balungay with Luyang Dilaw mga higala. Alright, and atong main sponsor gyud ani mga higala ang atong Hagunoy Element Oil. Alang sa mga kailangan na ito nga doon ay gibating pagpanakit silang kalawasan. Doon ay gibating panuhot pagpanakit silang kalutahan. Alright, pamaol. Doon ay gibating arthritis. Haplasi ka na makikala ha sa Hagunoy Liniment Oil. Kay sa Hagunoy Liniment Oil, huwag tang ang agoy. Anyway, itong mga produkto, mga higala, inyong mapalit sa Panabo City, mga higala. Mapalit ninyo sa may 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM Panabo City, mga sukinting paminaw. Nga nahimutang sa may second floor A Square Building, Bungawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. At na may doorbell dyan, mga higala. Okay, close magina siya, perminti, mga higala, no? Okay, and nabay doorbell ya, tuplo ka lang mga higala ha.

grateful. Una-una sa dilaga, ganun, pinupray sa tayo. Pinupray na itong pinanggap itong rich punuan sa iyo. Tutun ang saging, hinuan mo yung palun. Kung niya pinangga ang duga at ito na mo, tubod ng ito, ito yung tubig mo. Ikado nga, mangita na mong putot sa lubi. O, pinangga, putot sa lubi. Panintan ko ninyo, o niya, banguro, mag-naibrim ng blinduro, niya, bugaon.

mong clinic eh, naaman ta dito yung 77 Herbal Tea. Na naman to Pinanggay. Na ito yung kalahimag, na yung kaningag, na yung sibukaw niya, na ay 77 Herbal Tea. Ito nakati. Dito ni mo ihalo itong mga

Kubat, utang eh. Okay, so ano yung mga pinag? Inighihimo ni mo ang naglaga. Paglaga ba ni mo anak? Kada tao, 6 glasses bin ang recommended.

rin naman inyo ginapinanggang magsangag yun po na o maghimo yun mo himas mo. Ang inyong himas mo pinangga mo ni si mangita mo mga pinangga o paragis bilabila at ang isa kadangaw o niya tag 7 pieces.

0: sa inyo silingan, lalo na pinanggagluno, na abay lagtong ani, sino mo na, naman na yung mga bunga-bunga, dahil ko itong apatot ha, o, itang natong ka na pinanggang nuni, wala ito, sino mo nagdahon na pinanggang, kita mo pinanggang lagtong, isa ka na nga o, tagpiso, pinto kapisis, ikan sa utot, kaya sunod pinangga, mangita mo kukong panog, or giingon ang ilang mga pinanggag bilas iro sangkot ng nagkahi pirahon.
1: Nasubukan niyo na ba? Ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up. Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
2: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
3: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
4: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn, cross

Ang matinap pangin. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes na amay mutang sa Conferencional Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mang higala, ayaw na paglangan, at tuwa na! Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget.

0: ng testimonya sa nakasulay sa Dukulagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay, so mayong kuan pagview sa tanan natong mga televiewers, no, diri sa Dukulagit Naturopath Clinic. Ay ma'am, kanang ang imong banag i-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Dukulagit?
2: Alam ni nakuan nga tested na namo kay riyang dating manghod. Diri po kay ikay mo man to siya.
1: Ang ikay mo.
2: Tapos ni anak, pagkato na mo test PM, sa ikay mo siya. Kay stage 3 naman to iyan ang kuhan, cancer. So wala may kay ni doon, may sa'yo mo kay nakadun. Di ako may magulang di ay dati po yung ex-kapitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa inyo ha.
1: Ah, mao. Mo to'y nag-refer sa inyo ha.
2: Oo, napadi ka po ng isoon pa yun niya. Mao po, daghan na sila isoon.
1: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na, tested.
2: Tested na mo, ikaw, doktor. So,
1: katubang gi, si Kapitan, sa ito'y pangalan ni Kapitan?
2: Godofredo.
1: Ah, si Godofredo.
2: Labrador.
1: Labrador.
2: Ang babae niya, gikay mo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman yung bana.
1: Ibatoy na stage 3.
2: Oo.
1: Labrador, Kumapas
2: po siya. Dahil po isa ka niya, Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
1: Ang sa po isa kita ni Tata Ignacio Labrador.
2: Kidney.
1: Ah, kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
0: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dukulagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dukulagit Clinic dool sa inyong lugar.
3: Dukulagit, servisyo.
4: Kay Dukulagit kasanggamo ang langit. Dukulagit, servisyo publiko.

pinangga mo, i-plus mo na sa itong 1 na to. So, pinangga, mauna siya inyong kuhaon. Tataro lang pinuhon yun. Kunya, inyong itong sangagon pinangga, ihalo ko siya sa hugas ng mais. Tik-tik o binlon. Pili mo sa ina ako, na tik-tik, pinaka-effective tik-tik. Diba, kabaso pinangga sangagon to, ihalo to, tinagdad nga, bilabila, lagno, bubila, ilas, ilo. Pinangga iniksangag ni mo ni Adto, masuno binang bugas. Kana bang mura nag-ampaw na magdikit na bitaw niya mag-aso-aso na sa imong kolong mga pinangga? Ay di ay mga pinangga, pag magbukol-bukol na mag-aso-aso na, maglaga na yung atong mga sagpot. Pero kung nilaga pinangga nga special para spasmo, 10 classes ang imong pabukalan. Hindi tanaw kaso-aso na, humanani mo ipabukalan 5 minutes, iyapo na to dito pinangga sa imong kolon. Ya human takluban pagugnawon. Ay pinangga, niya sa laon to ni mo. Pagsala ni mo mga pinangga, mao din na mga pinanggay imuhang kapihon. Kada oras, isang kabaso. Puyo yung pinangga ang kapuhi. O normal ang iyan utok. Usog kayo na mo, ayaw pinangga ko siya. So mga pinangga, imuon nyo to, tulong kadlaw, ubuan o 10 glasses na nilangga. After 3 days, o naapag yung graphic hapdos, pinangga, maghimo kagutrong himas mo. Oh, pwede ba himong regular nga kape? Pwede. Gusto mo pinanggang mo, lamiin yung kape, butangan lang kinugay or poco sugar. Ayaw ng dugos kayo pag initubig mo aslo. So mo mga pinangga, himoon ninyo ha. Yatabi ba day, talking pinangga sa gitawag na ito. Katong itong mga aluminum utensils, kapinas kaldero, ayaw nyo ilabay kayo, may ilabay mo. So, sa mga gamitin, dapat no. So, palayok sa Tagalog, kulon sa Bisaya. Or kol, or clay pot, na katong lutuan. Ikaduha, sa karaan sa una, naigingon lang sardin.

0: arinula nga blo, puti ang sulod nga lutuanan, tama po'y arinula anagod sa una. Kada pinangga, basta di pa mga uphak ang katong iyahang kutid mga pinangga nga puti. Ikaw tulo pinangga, namay stainless. Namay mga stainless. Unya, ang ikaupat, natay Pyrex. Bakit ito bang? O Pyrex ay itong glass, good? Glassware. Glass na cooking utensils. Sunod pinangga, naman tayo itong na itong titanium. Baka nang ginahin mo kung pako si aeroplano. O na pinangga, titanium. Lumo, lagi sa amo sa una, mapalitan na 50 mil man kada kaldero. Kada isang mga pinangga. Oh, kundako na. 50 mil kay 200, 210,000 mga itong upat ka buk. May kalaha, may kalirong na kundako, may gagmay. Kurka tininduta, kay magluto ka dito, may sabaw-sabaw. Malungko na siya. Tanga ni mo, pislicing mo ang itawag o pinanggang panghalo ni mo, pakbit, imutang dito. May sabaw-sabaw, maluto na. Di pa mo sa magkulong. Mo na mga pinangga, ha? Tapsoy, nangyapon, luto, lunutan mo dito. Kanya karong pinangga, nanatay gitawag nila o kanang mga nonstick. Makatabang ko na pinangga, basta di pa mga upang. Nonstick pinangga o sa pamahilain niya, yung mga kaldero ng mga modern. Basta ayaw na ng aluminum. Okay, karong gano'n na may aluminum utensils. Ayaw kilabay. Ang buhato na namoto'y sangaga ni mong mais na kape. Nung aga ni mong saging pirmi. Diba mo ito, mana? Amo ito. Ayaw hinisi ang sulod. Kaya ginisa ni mong steel wool pirang mga pinangga, ay, mawa matong kwan ito. Ayaw dapat gawa sa kaldiro ang hinisan, dili ang sulod. Pasagdi nga mo ito. Okay, mula nang nag-nonstick madugay, coated na natanag itong pinangga, wala na kanang aluminum oxide na mabawas. Okay, so wala pinangga ang kwan ha, kanang dagdag kaalaman. Ayaw ilabay ito, aluminum ito. Nung agi permi ko ang sangit. Parang tagok ko, pilit ito. Okay, so balik ka pinangga sa pag-eliminate o acidity ha. Moto pinangga kapigo. Basta mo agi kapas mo kapuang kapuyon. O pinangga, labi na ka ng mga babae nga nagahilig o withdrawal. Grabe man nagkabuhi. O mga pinangga, makabuang lagi na labi na bukhatingan, mabuang pag yun. Ako, pinangga, himas mo yun ang mahi. Okay, so. Paghimo na mo pinangga fruit juices. Natay apple, natay pears. O, mga pinangga ha, apple, pears. Utangan yung singkamas. Tama na pinangga. Ihalo na ninyo tanan. Na isingkamas, na ipatatas, na ipunod sa kamote. Ano, i-blend na ninyo pinangga tanan haluon. Nya, haluan nyo pinangga ripolyo. Kung ripolyo pinangga, nya, mag-juice kag 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Pero kung gusto mo pinangga, matibo ang imong juices na dili padaon, ang buhaton ni mo na pangga, utangan ni mong honey. Dugos. Ang nanimog dugos, no? Ay, buntag ang tunapon. Di ina madaot. Bisan pag maugmaan. Parang ay tirada pinangga pag imong juice na one time at gataw. Di pinangga inom-inom na ka. So, kung nagingon mga pinangga, manambal mo pag gusto mo maraming paraan. Pag ayaw mo maraming dahilan. Diba? Okay ba sa pag-juice? Huwag mo'y blender na naman tayo panguran. Pinangga, sunod na tayo blender, na tayo juicer. Ako na pinangga yung mga pamaagi. Okay, halahin out mga pinangga, ang adagan mong nakatunan sa atong mga disgutan, mga pinangga. Kaya po yun, pakinig ko siya roon, kapin na magsigin na tag. Pangluwa pinangga, magtubod na imong laway, pirmi, pait ng imong laway, pati paitakay. Kung pasagdan nyo ng acidity, mga pinangga, kami nang magsigi mong kaon o kanang mantikaon o taba. Sige kisa, sige prito na kami karne isda dinason. Ang kolesterol pinanga pagmamix na siyang asin. Asukar gata, asukar ino. Pahimuform na siya pinanga o stone. Muform siya pinanga stone. Kung sa kidney mo sulod kidney stone. Pero kaya dito man sa gallbladder, gallbladder stone. Mas delikado ng gallstone pinanga, kaya makamatay man ang hindi ka kaginawag matake. Ang ilanan niyo pinanga, busog, buto mo nag mabusog, hapusan. Kuhiton, magbuto daltihan. O, oh, niya, magsigi kang panungkab. Kaya naglisod na maginawa, itungkab-kab. Tanga. Kaya padukay pinanggan na anagay lipong-lipong, kasukaon, paintukaslom, paingon na na o atake pinangga. Labinag po, kaon na mo mga pinangga o duha, tulog at kutsara mo, puno ng tiyan kay mo, bloated naman, puputon, akin na sa karastong pinangga. Pagkaga na mo dito sa klinik, ha? Kaya ang upirarabaan sa Dabao Block, 450. At tumok sa Pintu, 280. Sa una pa ng panahon, ambot ka ron. Kaya mong manay, ginarelate sa akong mga pasyente, pinaga, iba to clinic. Alam, upilahan ang akong puli. May gasto puli. Dapat ito isa, 750 yung gasto. O mga pinanga, dito daw sa Manila. Mira ask ko, at tumok kay Dr. Log Kukadi, ang gallstone cleansing. Pinanga, mabudget ito kang 25,000. O oh, mga pinanga, o niya, 24 hours, may lain mo pagawas, o patong na 24 hours, there is Dabao pinanga sa Dr. Lagit. O oh, namay ba mag-cleansing nila after 5 days pa magawas? O after 3 days, di pa magawas kay Dr. Lagit. Kada atlaw mo gawas pinanga, after 24 hours, gawas na. Ugma na po, pag-inom, gawas na po, the whole day mang gawas, ang daghan ni kayo ka ng early morning. Nagka ng pictures clinic. Napay uban nga ah. Gusto yung maniguro. Tinabi ng requirements. Kaya ko abroad pinanggag balik. Humag cleansing pa ultrasound. Kaya na may uban pinanggag. Sa una, amo ginang ginabantayan. Pero dako mo budget at pinangga bayad. Ah, mabayad mo ato mga pinangga o kwan 40,000 mga pinangga. Kasi siyempre, hindi mo ito mag-duty. Magpantay rin ito sa inyo, ha? Muna, ang gimo ang pinangga, kaya busy din. Muna ito, matalik na ng mga pasyente. Nag-himo po, guys. I-appeal na ng guide sa so, mara na mga pinangga, ha? Kung alay ko ito, kung bat ka at daw, walay ka, o 3 days ra niya. Kaya 30 minutes na mo juices na din. So, kung pumahita mo mga pinangga, 24 hours, pumawas 4 days mo. Ang uban mo, pa-ultrasound ni kahuman. Ayaw sa punay na ultrasound ni kahuman. Pagka next week pa, after 1 week, ay mga pinangga ang uban, naghan clear. Kung may uban nga, grabe ko kayo ang libros. Naapay mabilin, hindi pa matilok. So, kontrohan na nilok lagi. Tantod, mahurong yun matilok. So, namorang kaduhan ako nakaklensin na pinangga nga, niabot siya katulong na cleansing. Usapan na clear. So mga pinanggaan nila, ito na yung kilini pagdala mo budget, basta mauna na yung budget. No, ang unang inong na na pinangga, acidity, unya, kipartner ang pinanggan cholesterol, o itong nag, na nilip na mga pinangga into fatty liver o gallbladder stone. Pasagtan pag yun ng gallstone, madugay, muhubak ang inyong akbo. Mawala ng polycystolithiasis. Pag gallstone lang, polylithiasis. Mga pinangga, o niya, pag naanay madugay na po, ala, mabutangan na po ka gallbladder punip. Niya, madugay pinanggas kadaan, sinong bato, muawas ang akbo, magjundis. Kanang nagjundis, iawas ang akbo, nanay bato, managkabo, mamantoy post na nung iawas. Kunya na po yung ban nga gipuy-an og virus nga hepatitis. hipaihi pabihi pasih. Muawas ang abdo na pagkayan na ninyong mga pinanya. E muawas kay abdo makapuiso man to. Ala dali agayin pinangga. Iman inyo ni atong video inyong nagunggan sa radio. Kada oras, painumong ginag na pulo, tabuok, limonsito nga dagko. Dililay mga limonsito ha. Dagko.
1: So, wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
2: Dok, ay sa dok. Ay kalagot, lamipod na kay maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa ga-charge o battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa convenience store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mang higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Maayo nga pagpaniudto sa tanan. Kutob sa mabot ni atong pagsibya karong nga udtuha mga kabida. Og sa akong partners Kuya Mario Saladas na naimportante itong gilakaw. Og sa ato ang CEO ato ang engineer si Kuya Wolpe Urio, ato ang station manager nga mao si Ate Rosa Wolpa. Kauban ato speakers lawak atong partner ri si Kuya Gibbs Williams. Og sa tanan natong mga tigsubaybay dinhi sa 96.1 Infinite Radio DXOD Panabo City sa programang Marka sa Kauntuhon. Mao na siya mga kabida kung partners Kuya Mario na puti importanteng gilakaw. Og kagahapon belated happy birthday sa atong kauban. Kauban na to sa media pod nga publisher sa Gold Star News na mao si Kuya Alan Rabara Basong. Happy birthday Kuya. Belated kay kagahapon naman to. Mao na siya mga kabida ha. Belated happy birthday dito may kagabi eh. Kauban ako si Kuya Ted Cabana, si Kuya Sherwin Aga Basong og si Kuya Kinit Basong ha. Sa pamilyang Basong ha. Happy birthday kang Kuya Albas. Mayon mo nganong Kuya Albas man. Tungod kay Kuya Alan Basong man. Wala siya mga kabida. Wala nga. Og sa tanang nga nag-birthday karong adlawa, happy happy birthday. Mga kabida. Sa tanang nga nag-birthday, happy birthday. Og sa nag-anniversary po, happy anniversary ha sa tanan-tanas. Mao na siya mga kabida. Og medyo hapit ko na late gamay ha. Ngod kay may tambong pata dito sa Dabnor Capital, dito sa Dabnor Gym Capital mga kabida. Kaya nagpahigayon dito karon ang katong bigas para sa masa. Mao'y programa sa gobyerno. Gikas nasunal, gidala din sa ubos sa probinsya. Gani, naa dito si atong representante kay wala man si BBM. Ang naa dito, ato ang SAP. Si SAP, Anton Lagdamio ha, kuya niya si Kuya Sap Anton Lagdamio, kauban pod sa duha ka congressman sa unang distrito si congressman De Carlo Uyuoy ha, dito kauban ni Sap Anton Lagdamio og ang iyahang manghod ha, ang congressman dinhi sa segundo distrito sa probinsya Davao del Norte nga mao si Congressman GM Lagdamio. Mga kabida na dito napod si Kuya Gob Edwin Hubahib o si ato ang Minda ha, na dito si Nick Magno na dito ha. Napod dito ang Vice Governor nga mao si Clarissa Hubahib. Og ang akong nakitang mayor dito murag si Mayor Timbol to kasagaran Vice Mayor. Anapo di ay si Mayor Riti Uy. Mga kabida na adito, mga Vice Mayor na adito, nagrepresent kang Kuya Engineer Franklin Gentiles nga mao si Bobong, muna siya mga kabida. Og ang Vice Mayor sa lungsod sa Sawata ning probinsya sa Davao del Norte si Ma'am Dagdag Cape og ang Vice Mayor sa lungsod sa Talaingod nga mao si Kuya Francisco Dondon Hipulya. Maayo nga pagpaniudto. Para pag human sa mao nga programa diin ang nabilin dito katong napuno ang gym. Basta naga ni ayuda, grabe ang mga katauhan na dito. Napo dito ang mga kapitan, ha? Muna siya mga kabida. Dato kita na ko si Kapitan Toben, ha? Robinos, ang ABC President diya sa siyudad sa Tagum. Oga naapo to si Kuya, ha? Kuya Guilos sa lungsod sa Duhali. Daghan pa tong mga kapitan dito. Napuno gid ang gym kay daghan daw ang bugas panghatag dito. Mao to ang bagong Pilipinas, ha. Basig nangumpra na po to, ha. Ito mga kabida, ang mautoy programa kagani, ha, buntag sa'yo, galing kay naulay tagamay, pero at least nakaabot pa gita kay dugay mo itong motor. Salamat po sa pag lantaw, ha, ni Roldan Kabigin is watching. Thank you, ha? Og sa ato ang mayor ini siyudad sa Panabo, mayo nga pagpaniudto kang kuya mayor Jose Chu Rilampagos, uban diya sa iyang executive assistant nga mao si Joan Rilampagos Kapuyan, mga kabida. Og sa tanang membro sa konseho, mayo nga pagpanito diri siyudad sa Panabo. O sa mga kapitan, siguro na yung mga kapitan siguro dito. Huli na kumukatungot sa kadaghang tao, mga kabida. Mauna siya mga kabida ang nahitabo, ha? Di palang dugay. Di na itong natambungan dito ang maong programa, pagpanghatag, ha? Itong bigas para sa masa. Ha? Og kang Raniel Bautista, maayo nga pagpanyuto niya. Og sa atong amigo, atong retired police nga mao si Sir Joseph Erap Estrada diha sa unang distrito sa probinsya sa Davao del Norte, mga kabida, ha. Diha matud pa niya, good noon dol. Salamat, ha, good noon pod. Og kang Raniel nga Bautista, mga kabida, matupad na mayong utubos Yulax, shout out na Amera, Bautista, akong wife, ay salamat, Almera de. Thank you. Shout out siyang wife, mao si Almera Bautista. Kana gyud ang kuna gyud, ayog ingon nga imong first wife. Kay first wife gani nana siya ay second og third, ha. Joke lang, joke. Mao na siya mga kabida. Og kagahapon ni ato ta dito po ulahin na ta atong araw ng Barangay Grido, Panabo City, ha, na diha kang Kapitan Bert Inad. Unang di basta-basta. Og sa atong mga amigo diha nga may kay mo abi-abi. Mao na siya mga kabida. Ngayon nakita pa mi dito ni Kuya Dinisa Lasso kay ni Kuya Mario Saladas dias Barangay Grido. Mao na siya mga kabida. Ato ang mayor, napaday ko yung mayor laing nakitaan dito. Napay duha si dito sa maong programa sa Bigas ng Bayan nga mao si Kuya Mayor Luni Bahagi dia sa lungsod sa Asunción, og si Mayor Uncle Rulan Di Jessica. Mayo nga pagpaniudto na dito, kauban to sila paniudto ron ni Sap Kuya Anton Lagdamio na dito sa onse ni dito sa Kapitol, ha, dito sa tahanan. Nadito, nadito si Nick Magno, nadito si Congressman Jim Lagdamio, si Congressman Di Carlo Uyoy, og si Kuya Gob og ang iyahang busy gobernador nga mao si Vice Gob Clank lang ha. O bahib. Namat po sa pag lantaw kang Kuya Eric Alonso is watching ha. Kuya, maing pagpaniod to. Murag na siguro ka dias kapihan ba? Ha, kumusta ko dias kapihan? Kagahapon diha man ta, kita mila ni Kuya Titing Sumuso. Ha, silas Kuya Roger, na dito si Kuya Li, Ray Lara. Mauna siya, nakitaan po ito na kuti si Kuya Milbar. Ha, pero murag nagdali man to. Ha, mauna siya mga kabida. Oga, apo din eh, si Sandro Henteles. Good noon sir, bisan unsaon si Vice Mayor man ang ginaistoryahan sa Mangga Pidikab driver nga padaganon og mayor sir, pangutana sa mga Pidikab driver diha sa Plaza Park sir. Mauna siya. Uga imuhag yung kwanon mga kabida. Si Kuya Vice Mayor Engineer Franklin Hintilis ang angangil po nga magpapili pagka mayor sa so, maabot. Pero magsabot lagi ni sila kay pamilya maguni. Kini si Executive Assistant si Joan Arlampagos Kapuyan. Pag umangkon maguni kay ang mama ani igsuon man ni Kuya Vice Mayor Engineer Franklin Hintilis una nga dapat na sila gud ang magsabot-sabot ang pamilya kay lisod magmuapil ta ha. Mauna siya mga kabida. Napaidugang si Kuya Eric Alonso ha unsa ni minaw mi dire Kuya Kim Bakalso oga Kuya Champion Ray Lara kay Kuya Titing Sumuso. Oy, may pagpaniud to nyo diha. Ha? Diha man ko kahapon. Nag Marisol lagi. Naday diha tong mga guwapo ampungan ng mga kuya diha sa plaza karon sa Cafe Bar. Ha? Muna siya. Salamat sa pagpaminaw Kuya Eric o kang Kuya Kim Bakalso o kang Kuya Ray Lara o kang Kuya Titing Sumuso o sa uban pang mga kuya nga nadi ha, mayo nga pagpaniutos tanan sulong gana ron kay naay gilakaw si Kuya Mario na importante po mga kabida. Di lang ha? Katong gipangutana sa atong amigo rin si Sandro Henteles. Mawag na siya dapat unta ha? Dapat magsabot ang pamilya, magistorya gyud kay pamilyar mangudni. Na disod bu kay moapil-apil ta diha kay ilaha man ang kwan sa pamilya magina dapat istoryahan og mayo kung unsa ang maayo. Kay lisod pug kayo pero ang basig madayon tong bawal na ang anak pagumangkon, asawa manay ato pang atangan kay og bawal ang anak gang asawa pwede na siguro ang bilas ha. Mao na siya mga kabida, mo nang kinahanglan magsabot yun ang pamilya. Mao nay sa ako ang panglantaw wag yun ay tama na tong buhaton para hapsay ang dagan ha? Para walay samok ba kay pamilyar man gud na disod man pug kayo nga pag umangkon nya og ang uyuan dapat kinahanglan yun nga sabutan gyud na dapat dunay mo patunga diha murag og sa kuan pa mo i-repere ba op sabot ta din he nga unsa man gyud maayo para dili maguba ha. Dili maguba ang relasyon sa matag pamilya. Kaya pamilyar manguna siya mga kabida. Ha? Ay, nari si Agong Gab, ha? Si Agong. Ato ang akong pag-umangkon sa pag-agawan ni, eh, ha? Si Agong nga Gablinis, ha? Kumusta dia sa barangay Kabidyanan, ha? New Korea, Davao del Norte. Ari ang kapitan niya. Pinapugi po ng kapitan niya si Cap Ilik Gablinis, ha? Kumusta nas buboy dia? Wala sila Mercy. Wala siya mga kabida. Oga. Layon ta mga kabida. Wala siya nga ato nga balikan ako ang pamilya good ang magsabot din ha. Oga dapat tagaan pug higayon, usa ako lang tagaagigayon ang vice mayor na mos kuya Franklin Hintilis nga mamahimo pong mayor sa siyudad sa Panabo. Ha? Sa ako lang ni nga kuan tungod kay edad-edara na pud baya, ha? Di ba kuya Franklin? Ato ang kuya, ha? Kuya among tawag tungod kay mga member, ha? Sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles mga kabida. Ang iyon lang, ha? Pwede mag-vice mayor o sa itong pag-umangkon o kinsa ba? Munang magsabot-sabot lang yun. Ha? Diba, Sandro Hintilis? Salamat sa imong pag-viewing sa itong programang Markas Kabarangayan. Ha? Dini sa 96.1 Infinite Radio Pan DXOD Panabo City. Alas 12 hantod alao na. Usa ka oras na tong programa mga kabida. Again is Kuya Eric dia og na ato ang Kuya Dre atong Kuya CEO nga mao si Kuya Engineer Wolpe Oreo. Kuya, mayong pagpaniud to. Salamat kayo kay may bisita atong kuya kay gimingaw nako ani, ha? Nagkita mi atong iyang birthday, ha. Nadungagan na pud ang edad, kuya. Oh, nadungagan, ha. Oh, mga kabida, atong ihatag sa Spikas Lawak para sa dugang pahinomdom.
1: Sige ka gubo, dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos nga purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
3: Introducing K's Fragrances, taraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Never spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Festiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
7: Ceramax Capsule.
8: Ko si GR Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
9: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Ceramax Capsule, unsa may gibati nimo?

0: Say, mangload na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglakaw.
1: Di nakatagdon.
0: Di natagdi. Nakita ka kaon gani, kay di naman po tagutuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog, kanyang sa Teramax Capsule.
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod yun ko nga, ang Teramax Capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo, kay ako mismo nakapamatuod ko nga, epektibo yun ang Teramax Capsule.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyo ko katulog. Manghubag na na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubatik na dahil kong katulog na ko. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Balik ta mga kabida. Inom sa tagtubig kadali. Mato mga kabida, ha? Salamat sa mga nag-subaybay sa ito ang programang Marka sa Kabaranggayan din sa 96.1 and Penet Radio DXOD Panabo City. Ha? Salamat kang Kuya ha? Octavio Tabot Bali is watching. Kuya, may mga pagpaniuto diya. O kang Sir Obudin Nor. Ha? Matupan niya, keep safe doll. Ha? Salamat sa pag-viewing o paglantaw sa itong programa alas 12 hantod alauna sa uto. Ah, po na di ay. Mauna isa mga kabida ha? Na itong itimbaya itong mga kapitan diya sa lungsod sa Asuncion diya sa barangay binansian kang kapitan Honorable Emelita Arnejo. Yes, Barangay Buwan, si Honorable Wilfredo Lebuangan. Yes, Barangay Buklad, si Honorable Marlon Poras. Barangay Kabaywa, si Honorable Ledja Mercado. Yes, Barangay Kamansa, si Honorable Didina Calieno. Yes, Barangay Kambanugoy, si Honorable Joseph Nelo Epariñas. MD Barangay Kamuning ha? Si Honorable Janet Tagod Dias Barangay Kanatan si Honorable Joel Sebastian Barangay Concepcion si Honorable Prilian Amisuna Dias Barangay Dunya Andrea si Kapitan Marisa Manglikmot Dias Barangay Magatos si Honorable Kuya Emiliano Rabe Dias Barangay Napunggas si Honorable Javier Risma si Honorable sa Barangay New Bantayan si Honorable Julius Alagos o Dias Barangay New Luon si Honorable Julius Angelia o sa Barangay Santiago Honorable Anisito Balico o sa Barangay Pamakaon Honorable Ronello Camado Dias Barangay Sagayan ha? Si Honorable Roberto Alcazar sa Barangay San Vicente Honorable Bernardo Puentes Barangay Santa Pelomina Honorable Lucilia Rosite o sa Barangay Sunlon si Honorable Eugenia Alpar ha? Ito tanangayo ani sa MLGOO diya sa lungsod sa Asuncion adyala sila si Prilena Ninyal o si Sir Christian Deritso ang MMLGO o si Mirasol Ribuca may nga pagpaniyod to diya niya sa lungsod sa Asuncion diya kang administrator Jojo Aurelio diya kang engineer mga kabida. Una siya mga kabida. Mga kabida, Ya kang engineer ha. Unsa ni? Wow. Napo dia ato ang menro si Sir Alan Monteroso. Diha mga kabida, di basta-basta. Mana sa mga kabida? Oga atong balita din sa atong Trends on Time, atong headline, Mindanao contributes notably to the country's inclusive sustainability development. Mani siyang Minda, mga kabida. Ha? Mindanao Development Authority, kung Minda, Chair Secretary Leo Tereso Magno. Naaron sila dito sa may Capitol. Mga kabida, kauban si Kuya Gob Edwin Hubahib, naapod si Sap Anton Lagameo o ang duha ka congressman sa unang distrito si De Carlo Uyoy o sa ikadong distrito si congressman JM Lagdamio dito ang Mindapod sa ilahang paghatag o hinabang ngatos mga katauhan sa probinsya sa Davao del Norte na dito kay atol sa suna ni BBM mo ni ang commitment na promise ni para katong bigas para sa masa na mga kabida sige lang kay kwartamnas gobyerno nga giayuda dapat manggod mga kabida sa ako lang akong panglantaw mga kabida kining ayuda nga gipanghatag bugas sa atong national government okay man siya pero dapat mangulunta gilantaw pod ha sa tuwa wa tay gira pero mahal ang atong lana ha? Ang krudo gasolina dito noon sa nagira barato kay ilahang krudo gasolina dito ato sigurong baliktaro no nga ug magira ta din eh. Dito may mahal diri barato mao na mga kabida sa kong panglantaw dapat unahon ha? Ang kahimtang sa atong nasod Pilipinas labi na ang pagsaka sa lana kay musaka ganing atong lana mga kabida dili gyud kapugong ang atong DTI ha? Department Trade and Industry ngatos mga negosyante madagko man o magagmay kay pagkumpras mga katong mga gagmay-gagmay ng mga tindahan siyempre pagkumpra dito sa mga dagong tindahan mahal pagbaligyaan na din sa ubos ngatos mga kabaranggayan o kalungsuran mahal po na siya mga kabida. Muna siya nga kinahanglan yun. Muna ito tukan sa itong gobyerno. O kanang itong impeachment ka nung pilagastuan na. O muna na gitabang nga ito sa para mapaubos, mapabarato ang ato ang mga baligya, mga produkto, mga kabida. Kinahanglan tutukan is gobyerno. Kanang itong gigasto na sa impeachment o ato na lang nang gi-kuhan dito, gi-budget para sa ato ang lana nga mapaubos. Kaya nga mga negosyante, nga rin mga gagmay, alam mo mga tricycle driver, mahal na, wala na magsunod mga kabida sa ilahang naamanay taripa. Ato nga mga tricycle, gawa sa uban kay wala niya tagaig taripa, naaman ko na, labi na de sulis tagong. Dool ra ka, pangayuan ka og 30 pesos. Pero naay tarifa na. Galing kay usay hasulan ta mo reklamo to. Amo reklamo to. Atong ireklamo ngadto sa prangkisa o dito sa ato ang city, ha? City FRB mga kabida. Para mabadlong puning uban nato nga mga tricycle driver nga grabe. Mangayo gud og mahal mga kabida. Tungod kay mahal ang gasolina, mahal pod ang mga pisa, mga kabida. Muna siyang maning kamot pod. Manang uban lagi, og sa ako ang gasakay manta perme, gakumiot manta mga kabida. Grabe gud, maningil lang ato nga mga driver. Labi na lang mga single. Ha? Kanang mga single, kanang mga bao-bao, nga wa, biya na yung mga prangkisa. Mga kabida. Muna siya, bisag asa ko mo ato, mahal yun ng tricycle. Halos, kwan pa, kanang tuli sa atubang. Purya lang sa maayo mga kabida, kay naapoy mga butan ng mga tricycle driver. Pero kasagaran yun, mupahimulos sa kahigayunan mga kabida. Tanaw nila nga, tanaw nila, purma ni, di nani kwarta. Pero muna-muna na baya, na? Di man ta maingon nga dahantag kwarta, kay muna-muna ng tao. Muna sila'y, muna'y giingon ni Dipunto, former mayor, Doming Cruda dito sa lungsod sa Asuncion nga kitii man taron kitii. Unsa man ang kitii mayor? Ha? Kabus timawag alaot. Una nga maningkamot ta nga dili ta maparehas ya mga kabida. Pero samtang nagpadayon nga naa patas kalibutan buhi pa ta mga kabida. Maningkamot gyud ta nga ang ato ang pinginabuhi naa sa tama gyud. Dili ta mo apil-apil dito sa mga binuang mga kabida. Mao na siya. Muna lagi balikan na to. Atong lana, dapat muna itutukan sa atong national government para mapaubos ng tuang krudog gasolina. Magsabot naman ng tulog ng mga dagkong kumpanya. Shell, Caltex, o ang sabihing isa, Petron. Mga kabida, muna siya. Muna itong panglantaw gani kasagaran na ako'y mahinabi nga mga idaran na apil na ng mga senior kay senior naman ta. Muna siya mga kabida, hinahanglan yun nga tanawon sa gobyerno o karon nanghatag sila bigas para sa masa nagikan sa national government. Nga na unta dili kay magsigiran tag ako dako ang gasto sa impeachment mga kabida. Hinahanglan yun unta nga tanawon yun ba ibalansi o maayo mga kabida labi na sa itong mga lokal nga mga opisyal diri sa syudad o sa lungsod. Muna ipaabot unta dito sa taas nga siguro undangon ta na ng ito ang gusto na nato tanggalon na ito ang Vice President, si Inday Sara Duterte. Si Sara, ikaduha raman na nga Pangulo. Sa mga desisyon, dito man na sa ito ang Presidente. Pero ang ito ang mga senador karon, purya lang po sumayo. Kinahanglan ila pong tanawon, dili lang kaya pulos lang ta politika mga kabida. Kanang atong tanawon ba nga kaayuhan sa kinatibukang mga Pilipino or nasud sa Pilipinas mga kabida. Dili lang kay atong tanawon ang mga pipila lang. Ha? Og naman gani mga binuang diha og sa Tagalog pa matupan nila katiwalian. Dapat minus-minusan po. Kay dili man lang kay mayon silang kadto si former president Rodrigo Roa Duterte, dili man daghang presidente ang nangagi. Kita idad-idaran naman ta, matud pa, ha. Hindi ta mga kabida, dapat tan-aw na tong sitwasyon sa mga katawhang Pilipinos nasud sa Pilipinas, ha. Mao na siya diri sa Mindanao. Tanaw na to ang Mindanao mga kabida o mulahi lang ni dia sa Visayas o sa Luzon. Dili na maunsa ang Mindanao. Kompleto ang Mindanao. Gusto ka food basket na. Gusto ka og mineral na. Ha? At ay bulawan daghan. Mga kabida. Wala na siya. O ilahe lang ni Mindanao. Apoy, di man tag magkuhan siguro. Hining, huwag ka nang muato ka sa laing nasod. Eh, anak. Kaya ko, gusto ko, ilahe ang Mindanao. Tanaw na to. Kanang balihon ba? Dito, 20% na lang, 80% diri sa Mindanao. O di manggali, buhian diri sa ang apil ganing Mindanao. Ha? Kay Luzon, Visayas, Mindanao man eh. Muna siya mga kabida. O ka mga kabida. Atong ihatag sa Pikas Lawas. O, di Pikas Lawak. Para sa atong dugang painom-dom mga kabida.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gyulat? At doon na ang Managers Lending Corporation.
7: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
8: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle. Like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. Andiyan din po yung mental stress. Kulang din ang ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So paano nga ba makakatulong ang ating CMB sa hyperacidity? So, ang ating CMB is an alkaline mineral supplement. So, ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH o yung tinatawag nating power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium, these are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
9: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
10: Testimonya!
11: Oh, kasi na
12: Ma, nana si Papa Joseph.
13: Ah, may noon. Kay andam ng pagkaos na misa.
12: Bless ko pa. Oh, kainit gani mo ba?
14: Binantan ko. Ug naminunog akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
13: Uy! Tuwag ginas panahon ron. Uso kaing ubo. Hilanat og trangkaso. Ay kabalaka. Kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka. Gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
14: Mauna lang, ang sweldo mauna lang. Wee, wee, mauna lang, ang sweldo mauna lang.
12: Ano trabaho ka pa?
14: Oh. Natural na, maugo niya ko panginabuhi. Unsa may atong kanuna, kung dili ko man trabaho.
12: Naanya na day ka pa?
14: Ay, maayo mo lang. Bawa na ko, kundi sulo kay ko.

Balik ta mga kabida. Muna siya mga kabida, ha? Maayong pagpaniyod to atong ipang timbaya ni ato ang mga opisyal uban sa tong mga kuya, mga kabida. Maayong pagpaniyod to dia atong kuya dia sa Davao Region 3 o sa SMR kung Southern Mindanao Region, mga kabida, ha? Gipanguluan ni Kuya Gov Colonel Valera. Una siya mga kabida. Og sa Davao Region 3, aliya si Kuya Gov na. Si Kuya Gov Rimando, mas Kuya Pilot. Maayong pagpaniyod to dia. Og maayong pagpaniyod to dia sa Dias lungsod sa Dias barangay, ha? Nuevo. Lungsod sa Mawab kang Kagawad Jed Rolona, ha? Ang barangay Kagawad ya, may pagpaniud to, sir. Mawbiya ni siya mo at bang sa dunay eleksyon, mga kabida. Kaya paragahata-hata pa ni na eleksyon o wala, ha? O mag-postpone di ay. Muna sa mga kabida. Di basta-basta. Adya, ha? Ito ang Adya Post Barangay Poblasyon Mawab. Kuan po di, magsangka, matutpan nila si Rolando Gamay Milaran, ang ihang katbang, ang dating municipal councilor nga mao si Nining Sakayan. Muna siya mga kabida di basta-basta. Adya, may pagpunan to dia kang MAO Engineer Alex Cruda. Adya, atong accountant dia si Sir kalimot ko apelido ni Sir Amilito. Muna siya mga kabida o sa mga atong mga municipal o city engineer, ha? Sa Provincias Davao del Norte o Provincias Davao de Oro. Murag ang uban nang retire naman siguro, pero ang presidente nila karon ato ang city engineer dia Sudad Stagom nga mao si Engineer Dudong Corporal, mga kabida. Una siya mga kabida oga dia sa opisinas dayong ato ang GCAC Dayong Mutual, assistant program. Maayo nga pagpaniot to dia sa tong chairman Kuya Goba Colonel Valera o kang Ate Rose Valera. Kaban sa tong manager niya si Kuya Carlo Ayan Carpio, nada si Ate Jessa, ha? O si si Ma'am Jean, ha? Napas Ate Che niya Caballes, nada o ang guwapong tao, ha? Nangita ni single mom si Mr. Roberto Angon na Ichabis, ha? Mayo nga pagpaniud to dia. Siyempre mga senior magud ni. Mao na siya mga kabida. Og dia sundok sa korelya, ha, si Engineer Arnel Dugul-Dugul na diha sa lungsod sa Asunción, si Engineer Lebet Quahaw sa lungsod sa unsa ni Kapalong, na dia si Bobot, ha, ning retire man siguro to. Muna siya mga kabida ay salamat po sa pag lantaw, ha, akong iyaan si Inday Marbic Gonzales Alaras Lombre, tas sige niya is watching, ha, yan is siya ni Dunya Asuncion. Lamatan ni pakpak region.

iyaan nga guwapa. Apil we nis Miss Universe una. Muna siya mga kabida na diya sa dunya sa Lula Asuncion sa Davao City. Muna siya mga kabida. Og sa to ang dinis sa lungsod sa Santo Tomas na diya si Kuya na to ang Laster Mayor nga Municipal Councilor si Kuya Roland Di Maya. Roland Pobre Di Maya. Mo ni Pobre nga dato mga kabida. Muna siya mga kabida, di sa basta. Og there is atong kuya po diya sa Santo Tomas, pala yung tada Santo Tomas, kuya Municipal Councilor Bato sa sine June Bato Salim. Ariya si Kuya Eric Estela, si Kuya Bung Andamon, itong mga kuya da, si Kuya Rulian, mga kabida. Kaganihan nakita mi ni Kuya Mayor Roland Di Jessica dito sa may Capitol Dabnor Gym, mga kabida. Ang diri sa lungsod sa Duhali, maayong pagpanyot doda kang Kuya Junjun Ismino. Na diha, kuya, maayong pagpanyot to kang Konsehal Meko Duhali. Mao na siya mga kabida. Ha? Di basta-basta. Diri sa kuan mga kabida. Diri sa lungsod sa Carmen. Nariha itong Vice Mayor. Si Kuya Marcel Dudong Pirandios. Uban niya sa itong mga kuya. Nariha si Kuya Joel Espina. Si Kuya Abit Sarin. Atong kuya po dia, bag-ulang ha. Ninga take out the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Diri sa Davao Region to. Ya, si Kuya Josephus Bunbor Rilampagos. Una siya mga kabida. Una dia tong mga amigo po sa MAO si Engineer Bong Bantike, ya sa MBDO si Engineer Arnelo Fernandez. Una dia mga kabida, di basta-basta. Una siya mga kabida. Og sa uban pa nga mga kalungsuran mga kabida atong diya sa lungsod sa New Bataan probinsya sa Davao de Oro akong igso nga mayor diya si atong ni Bianca Kualing Broa mga kabida mao na siya mga kabida kunya natawag kaya nagprograma pa ko. Mga kabida, mao na siya ang atuang mga kuan. Diyas na bunturan si Ate Mayor Mayrosel Maymay Larin Balili. Kauban na ni Konsehal Kuya Rodel Balili mga kabida. Mao na siya. Oga dinis sa lungsod sa Asuncion, di palang dugay nag groundbreaking ceremony. Ang atuang mayor nga mao si Ate Onsene Chari Dayaday nga construction of two-story municipal health office building ato ni sa araw og groundbreaking ceremony construction of multi-purpose building municipal gym uban pod sa DNEC mga Davao del Norte State College na apil na ni din eh katong sa multipurpose building ang municipal gym mga kabida kay nagsugod na gyud klase mga kabida ang atoang Davao del Norte State College diha sa lungsod sa Asuncion mga kabida na hindi basta-basta na.
mao na siya mga kabida. Mao na nga daghan pa nga mga proyekto nga karon gibubo sa unang distrito ni Congressman De Carlo Uyoy dinis probinsya Davao del Norte. Dili lang kay ang Asunción, ang Tagum, ang New Corilla, Kapalong, Talaingod o Sawata mga kabida. Kayo way gipili ni si Congressman De Carlo Uyoy sa unang distrito sa Davao del Norte. Wala, maski dili iyang mayor, iyang gitagaan o proyekto ang maong mga lungsod. Kay looy man daw kayo o di niya tagaan, dapat walay gipili. Ha? Believe ko ani ni Congressman De Carlo Uyoy, kaya tanang tagaan yun mga kabida. Paibalon yun ang mayor, ang vice mayor, mga konsihal, mga barangay kapitan. Nga tanang barangay kapitan sulod sa unang distrito sa Davao del Norte gipasadmit niya o katong duha lang nga katong mga importante nga mga proyekto nga magamit gyud mga katawhan sa matag barangay para nang patubig kanang barangay hall. Usa man gyud na siya mga kabida para mabag-o na pod ang ilahang mga barangay hall, ha? Basig kwa ni Uyoy type, ha? Sa una kay amatong type man to. Dayon na Alvarez type gihapon mga kabida. Kana karon naning kamot pod ang gusto pod mo serbisyo sa probinsya, mo nang naning kamot siya Kuya Panabo City Mayor Jose Jory Lampagos nga mapalapdam ang iyahang pagserbisyo, kaya nagplano kini nga magpapili pagka gobernador karong umaabot nga national and presidential election sa 2028 mga kabida. Mao nang ang iyang bisi gobernador mao pud to si former ha Kuya Alan Rillon mga kabida, ha. Mao na siya mga kabida, di basta-basta. Oga mga kabida, medyo napupos na atong oras. Ha? Sa sunod sa Lunes pohon, mag-uban-uban na buta mga kabida. Oga sa ngalan sa akong partners Kuya Mario Saladas sa programang Marka sa Kabarangayan, ha. Magpasalamat po ta sa atong CEO nga mao si Engineer Kuya Wolpe Orio, sa atong station manager nga mao si Ate Rose Bolpa, atong partners Picas Lawak nga mao si Kuya Kibs William, kininyo nga bata-batas kanginan manamilit nas Kuya Kaloy Pahota, o gadagang salamat may nga pagpaniudto o gadalego ng Diyos mga kabida.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tagbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing.
2: Mm-mm.
1: Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid.
2: Mm-mm.
1: Then, nakadungog mo po ka itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na kapsul lang yung nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
2: Karun, wala na yung sakit, ma'am, yung kilid.
1: Oo, wala na dyan. Salamat dyan sa inyong Power Tin, manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
3: Ang Power 10 Probio Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni adtong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
1: Ako si Herilyn Chabadlab taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinood lang, bag-orig yung ko naka-recover ng Lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga muragula, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako inom.
2: Karon okay na yung paminaw ma.
1: Oo, ng Lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay na siya'y goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng Lading.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.

0: sa Clytel Mix Herbs Food Supplement. Mga sanggap sama sa sambag-sambag, serpentina, alingatong, black garlic, ug chanka pedra extract. Giusa ug ginhimong kapsula. Clytel Mix Herbs Food Supplement. Dagbanan sa mga nagbalian.
1: JRM Production. Mapasigarbuhong mudalit kaninyo niining puno sa pagtulunan nga tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Sugod karuan law. Dili ko na ikaw ilhun pang anak. Wa ka na iluna din his panibay. Busa layas! Layas!
1: Ikaw lang akong higugmaon hangtod sa katapusang titik sa akong kasing-kasing.
3: Ay,

0: I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamdam ko kanin mo ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayoko ginuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas sa akong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman.

To achieve healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule. Let you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station o sa tanang bag-

puso. Mga kapawartan, maiga pagpabidaw na usap ka natong tanan. Welcome sa tuag at tulumanon. Agiyan sa paguban sa maayong kapaglawas. Kauban kanunay kaninyo sa kahanginan. Usap ka na naturopathic practitioner Dr. L. Palma. Maging kauban alang niining atong mga pahinumdum alang sa talambagan sa maayong kapaglawas. O siyempre ayaw yun kalimot sa paggamit sa ato ang mga kahibulungan nga kapsulahan. Ang Power 10 Probio Capsule alang sa pagpaligon sa lawas. Unya nga ato ang clay gel mix herbs food supplement nga mo'y moalim sa mga balatian nga imong gipangbati. Dangop sa duha ka kapsula mga Power 10 kay grabe kaayo ni makaayo kini nga ato ang clay gel mix herbs capsule. Mao kini nga ato ang bag-o nga kapsula. Dinuyugan ang ato ang Power 10 Probio Capsule alon sa diana balanse gyud, epektibo gyud og dali ra gyud kaayo maulian ang imuhang lawas. Kaning ato ang bag-o nga kapsula mga Power 10 ayaw mo kalibot kun moadto mo musulay mo niini sa mga pharmacy nga ato ang ibutang naman gyud ni mga Power 10 sa ato ang clay gel store. Kini nga ato ang clay gel mix herbs food supplement. Aduna siya mga Power 10 serpentina, aduna siya gitawag nga black garlic, aduna siya gitawag nga sambag-sambag ug alingatong. Alon sa diana, dali ra gyud nga may hilis ang mga bukol, ang mga uric acid mga Power 10, mga balas-balas diha sa imong mga tuhod. Unya ka to mga bato diha sa imong kidney, ang imong pagaguba sa imong atay, sa imong kidney, mapabalik mga ka-Power 10 ngadto sa maayo, ma-repair siya kay duna nay katimbang ang atuang nga Power 10 Probio Capsule. Ang atuang gitawag nga clay gel herbs food supplement. Pinakanindot, istingin ninyo mga ka-Power 10. Kung duna kay laom nga balatian diha, dangup yun sa atuang nga bag-o nga kapsula ha. Clay gel mixed herb food supplement. Ang pamaagi ni ini sa pag-inom mga Power 10, pwede na siyang imnon sa dili pa kamukaon. Pwede po siya imnon mga Power 10 after nakamukaon. Why problema ni siya mga Power 10? Ibalansin ni siya samtang mugamit ka sa tuang kahibulungan nga Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule, dali na kaayo siyang musulod, pinaagi sa pag-supply, pag-maintain sa pagpaligon sa lawas, paghinlo kanunay sa matag-adlaw. While kining atua usab nga gitawag nga clay gel mixed herb capsule, mao ni ang tabang sa pag-alim sa mga naguba diha sulod sa imuhang lawas. Testing e mga Power 10 ang atua nga clay gel mixed herbs food supplement. Mao ni bag-o na itong kapsula ha. Sa atua nga Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang atua nga kapsulang kasaligan kaayo nga dunay daghan nga mga sangkap o sagol. Simple kaayo ang paggamit sa ato ang kapsula. Gamitan na siya, pwede na sa dili pa kamukaon. Pwede po na magka-Power 10 inughuman nimo og kaon. Mugamit ka sa ato ang clay gel mixed herbs capsule. Uniya ang Power 10 Probio Capsule sa dili pagyud kamukaon kay probiotics man siya. Pero kaning ato ang clay gel herbal capsule magka-Power 10, pwede na siya nimo nga gamiton human og kaon o sa dili pa kamukaon. Mas maayo pa magka-Power 10 nga didto nimo imnon siya sa inigtulog nimo kay nindot kay mong tulog. Unya ang repair system sa itong lawas mapukaw. Pinaagi sa ito ang clay gel mixed herbs capsule. Ang kapsulang herbal nga grabe kaayo kahibulungan tungod sa mga sangkap nga upat kabuok mga Power 10 nga maogi mutabang sa imuhang lawas. Wala nga ito ang Power 10 Probio Capsule. Ang iyang gamiton, ang iyang himuon mga Power 10 is i-cleanse niya ang atuang sistema, ang atuang dugo, i-maintain niya ang vitamins and minerals. Unya, samtang ni Ana ang buhaton magka-Power 10, ang atuang ang kapsulang Power 10 Probio Capsule, musuporta siya pinaagis paghatag og vitamina og mga minerals. Ang atuapod nga clay gel mixed herbs capsule, pwede kanindot mo kaayo kay mutabang siya pag-repair yun sa mga gaduguba. Especially kung bigay na kaayo ang atuang kidney, doon na yung mga bato, bukol, magka-Power 10, bungkagon. Sa ato ang clay gel mixed herbs capsule tungod sa upat ka sangkap nga ato nang gikaingon nga grabe kaayo siya. Unya mga Power 10, kinasayod man gyud ta nga kining ato ang lawas once nga mubaba ng immune system. Unya musaka ng acidity level mga Power 10 sa itong lawas, magpanic ang ato ang lawas. Unya ang ato ang calcium mga Power 10 mo release na siya gikan sa tuang bukog nga mooy mo neutralize sa grabe nga acidity og dili balanse nga pH level sa tuang lawas. Ang sobra ni ana kanang gitawag nga calcium deposit, mahimo na siyang bato diha sa tuang nga apdo, sa tuang nga gallbladder nga mahimo siyang nga stone mga Power 10. Pwede po na siya mahimo siyang balas-balas nga mudikit diha sa imuhang mga lutahan nga mahinungdan maghubag mga Power 10. Bation nimo ang uric acid mga Power
10. Mao ni gitawag nga arthritis. Doon na mga inflammation diha sa imuha mga kumagko. Sa mga tuhod nimo magdanguy-nguy nakasakit mga power 10. Pero pasalamat ha, na dunay paspas kayong mubungkag sa mga gitawag nga calcium forming mga power 10 nga hinungdan sa sobrang disbalanse sa pH level sa tuang alawas ng alkaline ubos na kaayo. Gamita na siya nga clay gel mix herbs capsule, i-combine na siya magka-power 10 sa tuang nga kapsula. Sulayin na ninyo nga tuang nga clay gel mix herbs capsule ha. Kay grabe na siya makaripper tungod sa iyahang serpentina nga makapalimpyo og makanindot sa flow sa tuang nga dugo usab. Unya mutabang usab kini sa gitawag nga pagbungkag sa mga bato nga namugna mga bukol tungod sa sambag-sambag na naa niya na. Unya duna siya alingatong magka-power 10 nga para sa tuang nga kidney. Kanang taas na kitag creatine level magka-power 10 sa tuang nga lawas. Kanang taas na kitag crea sa atuang nga dugo magka-power 10 meaning ana minus na ang atuang nga kidney sa pagsala. Matabangan kaayo ang atuang nga kidney partner kaayo malipay ka atuang nga kidney kung atuang gamitan sa clay gel mix herbs food supplement capsule. Ayaw kalimot sa duha nato ka kapsula ha ang clay gel mix herbs capsule kung ang atuang nga power 10 pro bio capsule food supplement. Wala na kita yung oras pa lang sa pagparayo sa unahan Dr. Al pala mabagay yun kaninyo lawas bilabong bahandi sa tanan atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligan nga power 10 pro bio capsule sa atuang nga clay gel mix herbs food supplement capsule.

0: Handumanan sa akong kagahapon, programang magahubit sa atong mga sugilamon.
1: Mama, salamat kayo sa inyong takong tabang nako. Nakagraduate ko tungod sa inyong suporta.
2: Tungod kay buotan ka, deserve ni mo kung unsay na angko ni mo, JR.
1: Mama, mupaulin ako sa mo, ha? Salamat.
2: Pwede bang magpabilin ka nalang din ni?
1: Pero mag-apply na ko trabaho, ma'am. Nauman ako. 5 years kong nag-working din ni sa inyo, ma'am.
2: Naanad na kong inaaka din ni JR.
1: Ma'am.
2: Part ka na sa akong kinabuhi. Huwag naanad na kong inaaka.
1: Ma'am.
2: Gusto di ka.
1: Di ta magka-level, ma'am.
2: Uli problema ka na. Malipayin ko kung naaka. JR.
0: Handumanan sa akong kagahapon, programang magahubit sa atong mga sugilanon.
3: Kauban ang inyong nungulading, dinhi lamang ni ining istasyon.

0: Nagpaminaw ka mo sa mga CBN sa Nung Lading Radio. Nung Lading Infinite Radio. May hapon, may pagpaminaw, kaninyong tanan. Adlaw nga Webas Pizza Size, niling bulan sa Agosto tuig dusmel, 20 size. Kaninyong Lading magkauban na sab kaninyo. Makiguban niling programa. Handumanan sa kagahapon, kumusta man? Wa ba mo gipantugnaw diha? Kapag pag-undang sa ulan mga palangga, ni ako sukusog itang ulan, karon may actual pug dag-om ang langit. Di kita makadula anig pikulbul anig kisiguan. At walang hulat-hulaton nga muundang ning ulan. Mayo hapon, kumusta man? Ang Pagadan City, way kuryente. Mo nang di ta madungog. Kumusta man sa uban ato mga station karon? Hello mga taga Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kato mga naminaw sa 94.3 Nung Lading Infinite Radio. Salamat kaayo ninyo. Maing pagpaminaw. Lungsod sa Ipil, probinsya Zamboanga, Sibugay, Descabasala, Naga, Imelda, Diplahan, Payao, Alicia, Artilim, uban pa mga lugar, lungsod nga sakop sa Zamboanga, Sibugay. Sa una ka ng mga lungsura, ako raginanggi Yano ug Tabok-tabok. Way back 2012-2013, na ata diha naglaroy-laroy mga palangga. Ni karon madungog na gita, naana ang atong Nulading Infinite Radio diha, 94.3. Ta maminaw mo kanunay ha, kay 24 hours ang atong operation mga palangga alang sa paglingaw kaninyong tanan. Hello mga taga Butuan City, 90.1 Nung Lading Infinite Radio Butuan City, 90.1 tadi ha. Mga taga Butuan, mga Butuanon, hala, may bundak na sang ulan mga higala. Pastilan, basa na po ning atong hinay-hay ani. Ako na lang itong pasagdan dito kay akong biyaan ay kong programa. Basin unyag mubiya mo din ha, ug mubiya ko lika joke niya. Dito na lang ito ako nilabahan ay. Mga CBN sa Nung Lading Radio, this has 104.1 Nung Lading Radio, Iligan City, 97.9 Nung Lading Radio, Aurora, Zamboanga del Sur, Nung Lading Radio, kita madungog sa 90.3 Pagadian karon. Yaway kuryente, alas 5 pamubalik. Unya, ang Nung Lading Radio, 107.9 Kinapawan City, Nung Lading Radio 99.1 Digo City, ang sa ito mga partner FM station nga nagkakunay karon. Ugma na ito, bunuto ni mga palangga kaya di tama dungog sa pagadian. Sayang sa pasig na ay entry ang Pagadian City nga magkakuha sa 5,000. Alerto ha, mga authorized dealers sa Nung Lading product. Mga taga Bayugan City, hello days mga naminaw karon sa 100.1 Nung Lading Infinite Radio San France. Ang atong store mga palangga naa sa siyudad sa Bayugan. Diha duol sa may IBT bus terminal sa Taglatawan, no? Lumbay diha sa Love Love Carinderia niya ilid man siguro or atbang sa AG Print. Mauna ang atong store, Clay Gel Store, Nung Lading's product. Biset mo nga to, aron magkahimo ka mo sa pag-avail sa atong mga promo, magka-discount mo, mag-automatic magka-avail mo sa atong mga benepisyo. Kanunay na mo nang gibalik-balik ang 5,000 nga hospitalization. Og nay free life insurance mga palangga nga 10,000 pesos onya kada bulan. Kung maswertihan na mo'y dugang puhunan nga tag 5,000 pesos. Wala na mo ka-importante sa itong program. Visit lang mo sa ato mga Clay Gel Store sa Pagadian City. Ang ato Clay Gel Store mga palangga. Naa diha ubos sa PDC Diagnostic Center. Og sumaya Cerilli Street, San Francisco, Pagadian City. Ubos siya sa PDC Diagnostic Center niya tapad sa Rural Bank, Pagadian. Pangitaan lang ninyo ang Clay Gel Store nung Lading's product. Aron sa ingon ni Ana, magka-visit mo og sa ato mga store, ha? Adios kapatagan, diretso mo sa Butika Plus nung Lading's product, kapatagan Lano del Norte. Clay Gel Store Maranding, Clay Gel Store Tubod, Clay Gel Store Aurora, uban pa mga Clay Gel Store mga palangga, pwede mo mo visit nga to. Ato na hatagan o pagtagad laing sugilanon sa Osaka. Atong i-check mga palangga ang atong sender pakusga inyong mga radio, butangig speaker, rontin o klaro ang inyong pagpaminaw. Dinhi sa atong programang
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalailaing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod kanato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro-Bio Capsule na. Power 10 Pro-Bio Capsule. Ang Power 10 Pro-Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10 Power 10 Pro-Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10. Pro-Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
3: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imulawas?
4: The natural way? Clay Gel Mixers Food Supplement.
5: Clay Gel Mixers Food Supplement.
3: Ang Clay Gel usaka powerful blend of 5 herbal extracts. Nagilimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw. Kapag-atipan sa panglawas. Na ay alingatong extract na tradisyonal na gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Na ay serpentina extract known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Na ay chanka pedra extract na tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract. Rich in antioxidants, kamakatabang sa pagbaligon sa immune system, pagsuporta sa heart health, og overall vitality, og syempre, sambag-sambag extract. Traditional na gigamit, aron mo suporta sa respiratory health, og makatabang sa pagbaligon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay Gel Mixed Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant o anti-inflammatory support. Ayawulat ang muabot ang panahon na maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clay Gel Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixed Herbs.
6: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ania na karon ang kapeng makapahealthy na makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds. Maayo kini alang sa atong heart. Makaprevent sa diabetes. Makaregulate sa blood pressure. Makatabang pakinis sa atong atay o kidneys. Plus, makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Purong herbal. All natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
7: Isip inahan. Kinahanglan gid nako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
8: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
9: Isip isdyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
10: Bersag sa loyos sa taas sa akong edad. Lagsik kihapon ko.
8: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya ni ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
10: Ang ganin na mo, Jassy Vitamin C.
8: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika. Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampinga nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Bata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw. Vescomac.

0: Ang itong sender usa kilalaki nagdaan sa pangalan nga Lester. Atong masayran karong taod-taod kung taga-asa ang atong sender nga si Lester. Apang sa dili pa, mag-Power 10 Probio Capsule. Maintain kanunay. Lawas nga piskay basta naka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Aron ma-maintain ang atong kondisyon nga lawas, ma-maintain ang kondisyon sa mga organs sa atong lawas, maayong digestion, makatabang sabni sa pag normal sa atong sugar level, sa atong blood pressure, mutabang sa paghatag ug maayong paminsar sa atong panghunahuna. Ang Power 10 Probio Capsule dunay 10 powerful ingredients nga power kaayo. Siguradong maproteksyonan ang atong lawas batok sa mga chronic diseases. Malikayan ang sakit ng cancer. Mutabang sa paghilis hangtod maalim ang mga tumor bukol-bukol sa atong lawas. Unya ang nagkanindot ang Power 10 Probio Capsule sa atong pag-maintain ini 30 minutes sa dili patamukaon. Taas siyang antioxidant. Nga sa atong pag-maintain ini, matabangan tang mahimong blooming ang atong skin, dili tadali matigulang, unya kondisyon ta kanunay. Ayaw kalinti ha, Power 10 Probio Capsule katong mga diabetic, high blood, ingon man sa atong mga kahigalaan, mga kababinaan, dysmenoriahon, irregular ang menstruation, constipated, Power 10 Probio Capsule. Sulayin ninyo, naas sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Ingon man ang partner ni ini nga the best of kaayo. Bag-o na tuning kapsula, kining clay gel mixed herbs food supplement. Unsa may naas sa clay gel mixed herbs food supplement? Ang clay gel mixed herbs food supplement mga palangga, herbs ni siya nga gihiusa. Doon na siya alingatong, serpentina, black garlic, sambag-sambag. Sayod ba mo kung unsa ka-powerful ang mga sangkap nga naniya? Kung ang Power 10 mo maintain sa kondisyon sa itong lawas, kining clay gel mixed herbs ang iyang expertise niini, mo repair yun. Itawag ni siya mga palangga o stone breaker katong na ay mga kidney stone. Makatabang ni siya aron nga mabungkag, mahilis ug maalim ka na. Ingon man maproteksyonan niini ang atong atay plus i-repair ang mga na-damage nga selula sa atong lawas. Nindot ni siya nga partnership. Katubitaw nga paminaw ninyo nga murag alanganin na gyud. Kanang bigay na gyud kaayo inyong paminaw ba? Lala na kaayo. Sa inyong pag-maintain sa Power 10 Probio Capsule, abagi o clay gel mixed herbs food supplement. Nansi black garlic mga palangga. Pagkanindot sa imong tulog, ani. Tungod sa black garlic, unya kining serpentina, alingatong, kining sambag-sambag, grabe kadaghang maing binipisyo. Makatabang yun ni mga palangga sa atong maing panglawas. Makatabang kundo na tayo balatian. Ayaw kalimti ha! Katong mga nag-maintain sa Power 10 Probio Capsule, testing isab ang atong pinakabagong kapsula. Naanaw ni anis mga butika, naanis mga clay gel store, mga sibian, clay gel mixed herbs food supplement. Inubanan sa atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Mag-coffee ta gamit ang clay gel coffee mix ha, aron nga matagbaw ta. Aron nga sa atong pagpangapi mga palangga, while naminaw sa atong programa, relax ato paminaw, unya kumpleto ang atong adlaw. Nindot my good kun labinas mga katubitaw mga coffee lover, kumpleto ginailang adlaw kun maka-coffee sila. Pero usahay man good kita, di nata mag-duki-duki pa, di nata mag-lamtaw kung kini nga coffee, makaayo ba ni sa itong lawas. Ang atong gihuna-huna nga, makapangapi lang ta. Pero dili di ay na mao mga palangga. Dapat ato yung lantahon. Ang clay gel coffee mix na mugna ni siya, tungod kay kita mga Pinoy, mga coffee lover, mga tahilig ta mga pi. Maunang atong gisiguro, pinaagi sa mga eksperto nga ang kape nga atong imnon makatagbaw nato unya makaayo pud sa atong lawas. Momaning clay gel coffee mix. Tanawan yung mga sangkap, inikutaw pa lang yung daan, makita ninyo ang malunggay chia seeds. nagkapi ka na, nanambal pagid ka, nakahatag kapag may binipiso sa imong lawas. Ang Jassy Vitamin C Plus Zinc, makatabang arunindot nga tulog, lawas nga baskog, dili mo dali mo surrender sa trabaho, dili mo dali kapuyon kung mag-Jassy mo everyday. Katungwa pa makasulay og Jassy, mga nanay diha, mga tatay, mga padre di pamilya, pag-Jassy mo everyday, arunindot ang inyong tulog, kondisyon yung paminsar, labang inyag tulog nyo panahos kagabihon, inigmatan nyo buntag na, kondisyon yung paminsar, mas makadisyon mo insakto. Unya ang Jassy Vitamin C Plus Zinc, makatabang siya aron nga makalahutay ta sa atong gimbuhaton. Manang advantage gud kaayo kung mag-Jassy ta everyday. Mag-Jassy ta everyday aron everyday, okay? Nang lading essential oil haplas nga humot nga manuhot suhot katong magpahilot magpamassage, mas nindot nga nung lading essential oil atong gamiton. Advantage kaayo, gumikan kay humot, unya effective sab kaayo. Kung di pa maulan ka, di pa buipuyan ka, sulayi ang nung lading essential oil. Nindot kay na mga palangga, nung lading essential oil, duha ka variant nung lading nung lading essential oil nga peppermint o nung lading essential oil nga lagundi. Sulayi ninyo, humot kay nga haplas, unya epektibo pagid kaayo. Inumanan sa atong nung lalang turmeric balm, nung lalang relaxing oil, katong kabuhion nun, magpanlipong. So, layin yung partner sa nung lalang essential, kanang nung lalang turmeric balm, nung lalang relaxing oil. Kauban ang clay gel papaya soap. Mone pang pahamis atong naong pagpakinis sa kutis. Kutis artista, kutis porcelana, kung magka clay gel papaya ta. Naasya'y collagen, papaya, and milk nga the best ka ay para sa itong skin. Muhamis ka, mukinis ka, managingon hamis ka na puti pag yun ka. Mag-clay gel, papaya, wealth, collagen, and milk. 10 times power whitening. So, napunay clay gel brightening lotion. Aron mas muputi pag yun da. Aron mas mahimong kumpleto ang atong kaputi mga palangga. Ang kaputi ng mubagay na ito. Ang atong Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw, proteksyon sa atong mata aron nga malikayan ang mga balati, ano niya, malikayan ang katarak, glaucoma, uban pa, malikayan ang dili komportabling pananaw, labi na ni atong naakanunay sa field, sobrang init, abog, pollution, unya gadget pag yun. Muna mas maayo nga managang tandaan, natay Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Ang Growmate multivitamins para sa inyong mga kids, para sa inyong mga anak na edad 1 to 12 years old, mutabang sa pagdevelop sa ilang brain aron magdako silang utukan, unya taas ang bata, dali ra kay kasabot sa klase, unya di na pugsunon og kaon pagkagabi sab sayo kay matulog. Sulayin ninyo sa Growmate multivitamins, healthy si baby, gana ang kaon, gana ang tulog, unya taas ang inyong mga kabataan, dali ra kaayo makasabot sa klase, utukan si baby. Basta magka Growmate multivitamins. Ato nang hatagan og pagtagad ang atong sugilanon karon. Kung hatagan og pagtagad sugilanon sa usa ka lalaki nagda sa pangalan nga Lester. Atong siren kung taga-asa, ang atong pinagkomot nga perfume ay kalimtiha, carry perfume mo na i-spray yun. Hangtod 24 oras magpabili ng komot sa inyong mga sinina.
1: Handumanan sa

na kinibalik na. Tungod kay wa ko'y nasa iluhan, kay usahay kon busy ko nung lading, mangita gi ko paagi nga magkapaminaw ko. Mag-tok ko sa imong official Facebook page. Nung lading tawgal ko sa pangalan ng Lester, taga-naawan mi sa Miss Oriental. Dili o dili, mahimong mahikalintan ang mga panghitabo sa ginabuhi. Usahay, muingunta nga, di malas ang ato ginabuhi. Usahay, magkaingunta nga, na wala may blessing, ano'y animan lang. Pero di ay, dili na to mahibaluan nga moabot rasab ang suwerte. Moabot ang mga butang nga wala na to gi-expect. Muna'y giingon ng lading nga ang ginuogoy na hibaw. Tungod kay siya mo'y nakaila na to, siya ang nakahibaw sa ato mga tumong o katuyuan. Nung lading araw nga yung isabtan ang kinitibukan sa akong sugilanon, akong isa-isay, gikan sa siyong danan.

0: surga deh di sesungga. Mau biar ke sini,
1: oh. Oh, baik. Mau biar ke semua. Gusto ko nga. Kanang manginabuhi na kukakuha.
0: Ay. Kaya uwa po ni mo. Buti pa sa buti mo nga di na ka magpasupport siya maginikanan.
1: Oh. Gusto ko nga ako ang pagpaningkamot. Ug puhon-puhon. Ma-prove na ko sa kagalingon. Ug usasab ni sinungdan nga akong himuon kini. Tungod kay gusto ko nga makaplagan ng babaeng ako nakaila sa una. Nahangtod karon. Uwa na nakusukad. Makita. Dugay ng mga katuigan.
0: Mamali mong hisgutan kanunay. Dayon. Makita yung kala ni mo? Oh, tinuod na gaday. Nagdanam gaday ka sa imo mga snina day.
1: Kompleto ang nimbag. Mayon ta ako na. Makatrabaho lang ko.
0: Uli, oo, baka maka-eskwila, di ba? Pasya college naman ka. Umiya, nikuha ka tisda?
1: Nana ko in situ. Pwede nining mapresento niya sa kumang applyan.
0: Oh, kusunadaan mo eh.
1: Sige, nani bas. Diyak ka na.
0: Kusapit plano at tuwa na. Kibaw ba po yung maginikanan nga? Mubiya siya? Kuyawa po diskarte ato. Ah, ta, nasakay na ganyan.

Nak buat nak kodin ni. Dugai ni kita ngawak kemaka balik ni nepi itah. Dugai ku nak buat ni sembuang ke siti. Pero wala na masabay silang. Angkol nga. Wala silang angkol na muyo din ni. Ang bahay nga ilang gipuyan sa una. Gidimulus na ko na. Asa na ka sila na muyo karon. Huwag dinihin ako. Makaila ito mo ang babae. Asa na ka ito siya? Hambot. Nung hangtod ka ron. Dili mawasong una-una. Dili mawasong kasing-kasing. Basta, magpangutan ako. Pasin ko na inaka-ilas akong uyuan. Kinaman to din yung Sparky nga nagtrabaho sa una. Huwag si Auntie. Nasabtos merkado nang nagbaligya. Mangutana lang ko sa mga tao. Pasikaila sila.

Wala gyud kaila ni Angkol. Wala na kaila ni Auntie. Namali na siguro sila puyo. Huwag ay kumakasabot atong mga inustoryahan nila. Kay, tsabakano man. Dilita magtagalog. Dilita masabta nila. Yun na pa. Time pa. Husto. Katong pari din ni Sona. Basi na pa to siya din eh. Muti suod kayo sa kong angkol. Husto, mato ko simbahan. Basig na pinakailan ni ato nga pari. Mamarakog motor. Basig makadumdum ko. Makita na ko si angkol. Basig siya ay mahimong yawi nga. Makita mi na angkol pagbalik. Akong paraho ng motor.

0: pagkatauan ko nila. Sumpa pa matana. Mabalik na siguro ko sa mua dito sa Misamis Oriental. Mag-unsa mo ko din eh. Mautan ako sa gawas. Mangita ko.
1: Yuna pa. Kanang. May kanaog sa motor. Familiar na ko. Dili ko magka-point out nga. Siya ka na. Pero feeling na ko ka na. Misa kayo sa motor. Gusto, ako na ganun.

0: Hornak ko mapsida. Mogi ka to, ma'am. Mogi ka tong bayana. Suga po padagan sa motor eh. Huwag nagipagla. Uncle? Si Uncle ka nang... Uncle Chris? Sige na. Ako doon. Uncle!
1: Oh. Kisay mo pagkita?
0: Uncle Chris, ikaw ni di ba?
1: Kisa ka man.
0: Si Lister. Anak ni Papa Tikyo. Na kaming naawan mo sa Miss Oriental.
1: Oh. Hello, Lister?
0: Uncle!
1: Oo, mga tumba ta.
0: Uncle, kibaw ka ba? Pwede na ko pinangita ni mo.
1: So, kaya na ko di mo kabalik din eh. Kadako naman ni mong tao.
0: Uncle, nalukop ko pangutana. Kung asa na pita. Ang inyuhakan na pita ng puyo na. Ipangutana na ko pero wala bisan usang nakaila.
1: Imong gidang akong tinuod pangan. Uncle Chris, wala ila kailala ko din eh.
0: Mau ba?
1: Oo. Oh. Noon kay angga lang ilang nailan ako. Wa namin dito at humbay nga inyong bisitahon sa una.
0: Mabitaw, Uncle. Gidemolish na ko, no?
1: Oo. Oh. Kuha na sa gobyerno. Oh, nakakaon ka na.
0: Nakakaon na, Uncle. Tulukadlaw na ko din yung nagpundo.
1: Ay mo ba? Tugaya na ko na inyo mo. Oh. Tala, sakay tas motor.
0: Imo ni motor, Uncle?
1: Oh, maaari ako motor. Why asinso? Maaari good gihapon eh. Dali, sakay.
0: Okay, Uncle.
1: Malipay na sa auntie ni mo. Makikita ni mo. Di na ito makailan ni mo niya.

0: Kadang-kadang kita nak imam, dah nak imam bang, pun nak muka enak. Dek kena berbalik tu sini, ya.
1: Nag-decision ko nga, mulang niyo. O, dinhi nga lugar. Nga kung nahuna-unahan nga, dinhi ko malimpad.
0: Kaya wakasayad ka ba, lison kay kahimtang rundere. Tugod kay, lahat ito sa una, kusog pa ito ang pumasayro. Kusog pa ito ang mukita karon, tugos ka naghang motor.
1: Mo ba day, Angkol?
0: Oo.
1: Og, nakuwi lang katuyuan day, Angkol. Gawas akong giingon ni mo.
0: Unsa mo day ito una?
1: Angkol, kamantay ka itong silingan na itong babae sa una.
0: Babay.
1: Katong buutan nga dako ang ilang bay wala sab dito duol sa inyo ang gipuy-an.
0: Kaila ko ato kamabag suura ato
1: usan as mga katuyuan nga may anhi ko din eh kagisahad kusong kagalingon nga gusto ko makita siya.
0: Okay. O sa manday, o sa may gusto na yung mo nga, makikita ka niya, nakagusto ka ba ni Anto? Ha?
1: Tila lang kay gusto, Angkol. Naglibo ko nga, mas kadugay ng panahon. Pero kanunay na ko sa makita sa kundam ko.
0: O, hursa?
1: Mau ka na, Angkol. Mau nga, nag-desisyon ko nga, pangitaon ako sa'ya. Ako'y nakita nga babae itong nakalabay ng adlaw. Murag siya.
0: Tudloan, tika. Kung asa siya nagpuyo.
1: Kadumdum ka kung asa siya nagpuyo, Angkol?
0: Nga, hindi, God. Pahuway sa niya. Sunadlaw na ta. Pinapapukoy lakaw.
1: Sige, Angkol. Salamat, ha.

Busy pa kasi Uncle. Magpaabot lang ako kung nasa siya bakante. Ambot. Ngayon ang tod karon. Wala na mawasok panuduman. Dili magid po di kalimot. 14 anyos ko atong panahon na. Nagpundo ko din eh. Dili ko may masayo pa. Nasas mga 13 anyos siguro. Siya katong babaeng akong nakita. Kung siya manggaling. Unta, makailapasan ako. Mibiya ko sumuha. Milangyaw ko din napita. Tungkol ka dili mawas ang una-una. 22 anyos na ko karon. Pero labas pa kayo sa panumduman o kasing-kasing. 8 years ang kalabay. Kumusta na ka siya karon? Kay bawa ko nga, nagunaw na silang mamag si Papa na ko. Matulog na yun noon ko. Gabiin na rin ba kayo?

0: nais mong makamta.
1: Oh, nakita din mo ng bay?
2: Kada ko, anak, Angkol.
1: Naan siya nagpuyo niya. Kailan mo ikaw tumata? Si Dayjanet, maunay ang ipuyan. Huwag ka nang mistisuhon ng migawas ng bangason. Maunay iyang bana ka ron.
2: Oh. Minyo na siya, Angkol.
1: Ah, labi ka minyo. Idara na na. Kana iya na himumbana. Maunay nadunahan ni Kusyante na. Oh, kaibaw ka na.
2: Uncle, salamat.
1: Wa ko lang ikaw pabaw arayon. Nga, sa edad nga 17 anyos, giminyoan na siya. Kaya nagkabuwag iya maginikanan. Nadimuli silang bay, tundol sa mua. Boto na pugo siya sa pagigminyo na yan ang adunahang lalaki.
2: Mo ba, Angkol? Salamat, Angkol.
1: Uso yung plano ni mo?
2: Mangita lang kong katrabahoan din eh.
1: Oh. Basig na kita ang lala. Mo-apply ka na lang din ha.
2: Ha?
1: Mo-apply ka na lang. Araw sab nga, hindi na lang ganse. Ang ito pag-anhi din eh.
2: Pero, madawat ka ko din ha?
1: Ay, usap paghibao rin mo wab ka musuhay. At to ala na igano, istoryahe.
2: Angkol!

0: ko aning balaya eh. Ningon ang guard, pasodlon rin ko na ko. Sa may ilang pultahan din eh. Daghan mag-ayo. Tulog ko sunahan.
1: Tempa, tempa! Kawatan ka na. Kasi yung aron, kahayag is adlaw. Mangawat ka.
0: Madam, dili ko kawatan. Naigar dito, gipasood ko din eh.
1: Kung di ka kawatan, unsabay katuyuan ni mo. Ngumisulod ka man din eh, ha? Sa harian nung panimay.
0: Madam, nag-ingol ko sa guard nga mag-apply kong trabaho.
1: Ay, mag-apply trabaho. Nanala, sige. Sulod na hinoon din eh. Sunod na ako. Mintras, naa pa si Sir din ha. Ano ma-istorya dayo ni ma?
0: Sige, madam.

Nung loading. Dito ko daw aton kay wala ni ka recommend ako. Wag ko na kumaili. Pero di ako sa paglakaw na ako. At ulusab nga, doon ay gidiskarga ato. Naiisakad akong tinwheelers dito sa gawa sa ilang bahay. Yan ay gidiskarga ang iyong mga sakop. Atol nga ang guard lang o katong boy nila. Gitabangan ako. Hangtod nga nahurot og diskarga. Wala na ito sa kuha nung lading. Mulakaw na lang ta ako. Pero, gipatawag ko og dali. Nga nang kunong mitabang ko sa trabaho, hindi mo ko trabante. Akong gitawag ko sa lang. May kinanglam sa tabang. O di po kumakatanaw. Tungtidun ako ikatabang. Dito, gidawat ko nung lading. Huwag ko magdahong ha. Motoy isulti sa agalon ng lalaki. Namoy nahimong bana ni Janet. Ang bata nga nahimong nakailan ako sa akong pagpuyo dito sa Sambuaga City. Sila ang angkol. Nung lading wala ko nagpaila ni Janet. O kunya.

0: Excuse me, kuya. Nagkaon ka na?
1: Oh, umana, ma'am.
0: Sure ka? Naantay gi pa take out. Morning usao.
1: Salamat, ma'am.
0: Kun kuyo gani ka na mo, ayaw ka uwaw. Kay si Roger ng akong bana, dili na siya maguna-una. Di na siya manghagda. Ang iya, mudretso ka nalagkaon. Kung manggiulawon ka, mapasmugit ka.
1: Salamat, ma'am.
0: Dawatan na.
1: Sige,
0: bantay lang akong baga. Kay naapo ko ilang taon. Balik ko tayon.
1: Sige, ma'am. Kitagaan ko pagkaon, Janet. Wala gini siya makamayiong nako. Wala siya makaila. Kataas ng labot niya. Ako, ngunaan niya ragod gihapon. Dili ko malimot sa una. Ngang iyang pangandoy, may mong usaka kanang may mong accountant. At gusto niya nga mapariha sa iyang mama sa una nga magtrabaho ang bangko. Pero sayang lang sa iyong ami taliwan. Inungda nagkabungkag-bungkag sila. Di lang sa gina ko'y sulti nga. Kailam eh. Basta, ako'y butang sod sa kinaniimbag, ay ingipatong lang din si Gawas.

0: Nailuan na ko ta ng mga sapatos ni sir. Di pa sinawan ko maayo. Pag gandam na sab na ko ang yung isuot karon. Kuha na ko dito manang aron dili na kisa magkalisod pa. Kay kun mula ka orang binisya, diritso-diritso na. Ako nang hapnigdaan din eh.
1: Oh! Ipubago na gitrapuhan ako sapatos.
0: Ah, sir. May buntag.
1: Sa'yo ka bang ni mata? Kape!
0: Sige sir, humana.
1: Anong imo manang naanandaan, karsunis, o pulo?
0: Sir, ako nagkikuha daan dito sa Tiglaba. Kay aron kung mula ka o ka, diretso na. Di na ka mag-sugo pa, ibisan kinsa.
1: Kamausap ka. Salamat. Nakay initiative.
0: Gusto lang ko, sir, nga. Kanang dili na mo makalisod pa sa inyong mga himuon. Mukundo na may ikatabang. Bisag ingon na aning ginagmay. Inyong matagamtaman nga. Wala mo mag-inusara din eh.
1: Sakto ka. Oh. Nagoy patilaw ni mo. Basi magkauyon ka na yun eh.
0: Kunsa na, sir?
1: Akong ipapalit ni. Gikan sa ko amigo, bago na uli, gikan sa Europe. Tilaw eh. Kuha ni usak baso sa bo.
0: Salamat, ani sir ah.
1: Why, sa pa yan. O, sa'yo maghihimo ka ron. Mas magdugay ka pa unya din eh.
0: Salamat, sir.
1: Pag-iilis up, ikaw na lang akong kuyog-kuyogon. Total, anad ka naman. Aron nga, madalit ka. Pero kay initiative. Pag-ilis.
0: Sige, sir. Mag-ilis ko.

0: Okay ka lang din ha, mister.
1: Okay ra, sir.
0: Pasige, gutom ka na.
1: Okay raman, sir. Dagan mo gikaon ganiya.
0: Ayoy no. Yun na ba? Sabay na humani mo ha.
1: First year college ako, sir. Pero ako in situ, sir.
0: In situ? So on sa ba na ha?
1: Electrical ni, sir.
0: Oh, okay. Sabi mo, nakita lang ako nga sayon karakaayong sugoon. Una ka inisyatibo. Usa na sa akong gipangita nga tao. Nga di na ko mahasol pa o pang instruct. Usa ba?
1: Trabaho sa na ako, sir.
0: Pero ka na, maintain lang ganun ay. O, apila na lang tika o palit o mga sinina. Ikuyog-kuyog na robata.
1: Sir?
0: Oo. Ulaw sub kaayo ka. Magkarabanit ka. Unya kuyog tika. Richie.
2: Boss.
0: Mahapit ako niya butik. Kata akong palitanan. Kaya rin magkapamalit ni si Lester o mga sinina.
2: Sige, boss. Diretso tahapit dito ka ron.
0: Pagkasing gamay magbanagan.
2: Okay, boss.

0: Lester!
1: Ah, Uncle!
0: May kayo nakabisita ka din eh.
1: Ah, oh, Uncle, na po'y day off. Oh, nag-grocery ko dagan. May na lang ni.
0: Ay, salamat na ni. May kayo mag-huna-huna po'y ka na mo. Nagtawag na sa mama ni mo.
1: Mo ba?
0: Nagumusta, ginala na kong nakatrabaho na din eh.
1: Tingnan lang ni Uncle nga, di pa ko makaulit sa mo ha.
0: Oh, ako mag-iingnan. Oh, na ako ipakita ni mo.
1: Kung saan, Uncle?
0: Ay, sigurado kong malipay ka ni. Sigurado kong ma-surprise ka ni.
1: Kaya nga, no, Uncle?
0: Oh. Wala yung mga picture niyo sa una.
1: Oh, nagirin yung mga picture, Uncle.
0: Oh, that's the janit, oh. Daan pa mo sa una, no? Pati sa una din niyo. Di-agbay sa ni mo.
1: Kadagan yung picture ni Uncle.
0: Eh, ako na lagi putos. Magay nakita ni. Katumaning panahon nga na ako amigo ko. Katong malidiyot ba? Nga mo si bisita din eh. Nga magdua-dua mo, picture-picturean sa mo.
1: Uncle, pwede bang pangyuon ako na?
0: Oo, oh, ibu na na. Total, madao tabla din eh.
1: Salamat, Uncle. Promise ako ning... Ako ning itago pagayo. Huwag ako ning ampingan.
0: Ampingan na, may na lang na. Asan ka na umang mga bata niyo kauman ka ron?
1: Mogid.
0: Oo, oh, suod ko na yung mo. Di, inday, janit. Naan ba ka nagtrabaho din ha?
1: Uncle, salamat ah. Mabalik na ko sa kong trabahoan.
0: Ah, sige. Salamat ani ha. Hindi mo kita din eh.

Doon pa ko na humalog. Lantos mga pictures. Dugaya na ito eh. Napamagi remembrance. Moon sa kas Janet, no? Kung ipakita na ko niya ito niya. Pero dili na pwede. Ninyo na siya. Mayo, si Sir Roger na ko. Pinangga ko niya. Pero, nanginayang lang yapon ko. Ano kang yung nanay ko? Bisag sa kadugay na. Pero dili mawasa una-una kasing-kasing. Gusto ko nga. Mag-move on na. 14 anos pa ko na ito panahuna. Pero nga nung mibati na mukos. Gugmaog ang tagkaran. Dili pa kaya pon mawa. Pag mo hinungdan nga, ibalik ko din yung napita. Janet, kung sayod ka lang, ikaw paghihapon din isuot sa mong kasing-kasing. Pero dili na pwede pa. Dili o dili na pwede. Tungod kay kaibaw ko. Ako lang nakabati o sama nini. Huwag kay kasayuran nini.

0: 아요.
1: Yes. Let's do. 언제 이모?
0: Oh, wala si mamani mo. Magbayad nito niya itong gi... utang na mong mga dilata.
1: Okay lang man ako.
0: Oh.
1: Ayaw anak itong bayari, oy. Ilis na lang, oy, na to. Okay pa man, kod. Kaya bawa man ko. Nga mo bayad git mo. Ilabi na ikaw.
0: Oh.
1: Bitaw, Lester. Kamusta na imong trabaho? Okay lang ba? Wala ka ba'y plano nga? Mo eskwela? Or mangita og lain ka trabahoan? Naakaraman ko din ha. Kay bawa ko book at imong trabaho din ha.
0: Okay lang man, Maylin. Salamat sa concern ha.
1: Concern git ka nimo. Dugay-dugay na good ka na trabaho din ni. O kada-adlaw ka. Mupalit din sa among store.
0: Salamat sa inyong pagsalig sa...
1: Ako ang dapat magpasalamat.
0: Sige na, sige na. Oh, kuha ng lista.
1: Wait, ay na. Basta, ging nanatik ka. Nadali pa unta ka mabayan.
0: Kadani na ko din eh. Maigig pahiyom ni Smiley na ko. Siguro... Kasaligan ng ikaw na akong kasaligan ng ikaw nila.
1: Naan ang lista, oh. Vacant ka niya?
0: Kaya nga, no?
1: Okay lang, magpakuyag ni mo.

0: kagayang sir. Ako lang paabot-abuton.
1: Sir? Dini ka obang daw ako babay? Nagawas na diyan. Gikan sa mong hotel din ang amganian. Buti pa sabot nga. Kibinaangan niya si Janet. Ngigay. Kuyawang sir eh. Nakahimo siya nini. Hiyanggi pa sakitan. Si Janet? Kay baw ka si Janet nini? Dahil ko magpalata nga, nakabantay ko niya. Mulibot ko din sa sakinan. Atukos na pin paabot.

0: Sulted na imong sekreto tina. Di ka man mo sulti. Sige na. Sulti na, God.
1: Pito, ayok sabasaba.
0: Nga naman, nakin-discover sa imong amo, no?
1: Yes. Huwag ko mag-expect nga. Yung mahimo ni... ni ma'am.
0: Doon ang ba siya babae?
1: Dili lang usa. Duha ka babae. Gida niya sutal.
0: Oh! Unsa? Dayon! Nahibaw na ba? Si Ma'am Janet Annie?
1: Dili ko gusto, ha? Ako hinungdan nga mag-away sila.
0: Pero, dapat lang sultian ni mo.
1: Maylin, sa ko nag-iingon? Gusto magpilapil nila. Siguro, kung kinahanglan na ko'y sulti ka na, maabot siguro point nga, muhawa na ko din eh.
0: Ikaw? Grabe no? Sa kagwapa ni Jeanette, nakahimok gihapon si Sir Roger, ana? Noon, sa una pa man, ilado naman na siya, kurtahan good, businessman, muna makahimo yun. Kung unsa iyang gusto. Mo din ang imong sekreto, ha?
1: Basta imong saan ako, ha? Di ni mo isulti ni bisan kinsa. Nakasabot ka, Maylin?

0: Buhawa ka?
1: Oo, Uncle. Nakonsensya ko. Gawas pa. Dili ko gusto nga. Dili ko makaistorya. Sa tinuod.
0: Basta katong imong giingon, delikado to. Yung probinsya, dura din he. Wartahan ko na. Pwede kang paliton, anak. Pwede kang isalbid sana. Una-una, makadaghan.
1: Pero si Janet?
0: Wala sa imahimo na, anak. Pamuyo na nila.
1: Pero, Uncle, konsensya sab ko.
0: Basta gisultian ko na ikaw. Wala daghang rason, anak. Bahalag tinoo na yung nakita o unsa na.

0: Unsa imong giingon?
1: Muundang na ko, ma'am. Og, dili na ko makaya ang gihimo ni Sir Roger nimo.
0: Imong gibalik-balik?
1: Tungod kay nakita na kusduhan ako kamang mata. Doon ay babae si Sir Roger. Gilaparo ko nimo.
0: Gidaot nimo akong bana? Human nga gitabangan ka niya?
1: Ma'am, concern lang ko nimo. Dali ko gusto nga, hangtod-sangtod binuangan ka niya.
0: Ang sabay labot nimo, ha? Maura ba na imong rason? O gidaot lang nimo siya?
1: Sige, kaingon ko na, concern ko nimo. Huwag dili unta ulahi pa ang tanan. Unta nagkatabang na impormasyon ka kung gusulti nimo. Mahinumduman lang niya nimo. Ang akong tumungo katuyuan. Sige, ma'am. Ako na ipacheck sa guard. Akong bag. Magawas din ko din eh. Pasensya na. Di na ko magkapaabot pa ni sir.
0: Dapat lang. Tungod kay gidaot mo siya.
1: Salamat, ma'am.
0: Doon ay babae akong bana. Siya pa. Ang among trabahan ti din eh. Mo'y musulti ni Ana. Noon, di na kinahanglan pa. Ngatag doon ko pa na.

0: Asturiana ko si Janet.
1: Mo ba? Dayon, asa ka naman karon?
0: Pauli na siguro ko sa mo. Salamat sa tanan na. Imong kaayo na ako.
1: Pwede ka man dito sa amo ang magstay.
0: Salamat, Maylin Saufer. Pero kinahanglan mo pauli na ko.
1: Pero, pwede ka makatrabaho din eh. Tabangan di ka. Promise.
0: Salamat na lang. Sige, kaingon ko na.
1: Pero, di na ta makakita do ha? Mula ko ka na kid, Lester.
0: Karun dayon. Usbon ko salamat sa tanan. Sa'yong pagkamaayan ako.
1: Salamat, Sam. Kunasayod ka lang. Inspired ko kanunay na makita ka.
0: Salamat niya, na. Bon, kita ron niya ta, ha? Diyan ka na.
1: Lester! Milakaw na siya. Kasta, padad na lang ako. Lester, may nalang doon na siya pasalubong sa ila. Uwait o na!

0: kang tudkaran. Dili mawas ako na huna. Ang gisulti niya. Unsa ka kontinuot? Wala maday ma. Hinluoy din ni ang kwartong ayong higdaan. Unsa ni nga bilin? Iha ni?
1: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
2: To a choose healthy lifestyle, mo kanang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiya. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station o sa tanang bag.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: at lauman o gabi. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Ay, gisubawan man ko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nang limpyo ko sa kanal sa likod sa atong bahay. Pwerte pag yung hugawa.
2: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka og nakakuha ka og bakterya og virus.
1: Palihog ko palangga, babe. Pagpalit og tambal.
2: Niyara ang tambal palangga. Just say vitamin C plus zinc.
1: Just say vitamin C plus zinc.
2: Just say vitamin C plus zinc.
3: Just say vitamin C plus zinc.
2: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan. Muinom dahin kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dahin kita o just say vitamin C plus zinc.
3: Just say vitamin C plus zinc.
4: Mga ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids. Kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: Gromate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: Gromate Multivitamins for Kids. Mapalit sa mga Clegil Store, Nong Living Radio o sa tanang mga butiga sa inyong lugar.

album kini. Og Diyos ko, manong na yung mga pictures kini. Unsay pa't pasabot ni. Buti pasabot na. Time pa. Dinidigikan sa kwarto ni Lister. Buti pasabot. Kasi ang nagtako ni ini. Mabahinong din nga. May ung silak na. Og dili na ko malimtan siya. Dili og dili na ko malimtan.

0: kayo. Abi ko malamas na kolester.
1: Kabalo mo good kay kong langoy. Mo ko na eh. Akong kipraktisan nagmayo sa mo ah.
0: Salamat ah. Friend kita ito.
1: Mingon bito ko ni mo. Nga. Basta gani. Kinanglan ka og tabang. Tawgal lang ko.
0: Salamat kayo ah. Kanang ayon ako og dala og nailaw nga mga tubig ka kay madlog nako.
1: Ay lagi kadlog kay kuyogan mantika.
0: Dali na, ato na tala. Mapauli ka na sa inyo, Lester.
1: Pauli na, kay miskila ko. Ayun, nagilak. Bisan wala na si mama ni mo. Namang gapon si papa ni mo. Sunod, mabalik ko din eh. Tako na ko. Basig din na kamamansin ako ha.
0: Dili ka na mahitabo, Lester. Salamat na sa friendship.
1: Salamat. Nga, buotan po't ka na ako. Diyak ka na.
0: Lester!
1: Yes?
0: Pag-amping nga!
1: Ikaw po, Jeanette. Pag-amping po.
2: Si... Naabot siya din sa akong kitrabaho eh. Din sa akong gipuyan. Huwag nitrabaho pa siya din eh. Lester. Lester, ikaw. Diyos ko. Sa una, giluwas ka niya. O karon sab. Wala siya mahadlok ni Roger. Gisalpin niya ang tinuod din ako.

0: Ika gihapon mo tubag og insakto. Gipangutana ti ka. Unsay mihoras ni Mudto sa Buanga City nga pundo-pundo kag dugay. Nagpaboy ka nga to?
1: Yes, ma.
0: Nagpakaulaw ka lang in town. Nga kaya manimo din he. Paiskulahon ka damo. Mas pili o ni mong maglaroy-laroy ka. Unsa magiday gusto ni mo sa imong kinabuhi, ha? Lester?
1: Sige, kaingin ko na, ma. Desisyon ako ni. O kung failure man ang akong pag-eskwela, ako lang ang mag-suffer ni ni.
0: Pero di ka pariha.
1: Ayun, nagbalik-balik ka, ma. Dali ko pariha nilang kuya, nilang ate. So kung maigsuon, successful sila tanan. Ngunani lang yun siguro ko, ma. Dili ko mabasol ninyo. Emosyonal kong pagkatao. Kaya na kong tipigan. Dinisood sa kong kasing-kasing. Kunun sa akong gibati. Bisag spila ka magkatuigan.
0: Lester.
1: Pero sakto ka, ma. Dapat sa... Bago na sa tabangan akong kagulingon. Mag-introl kong balik, ma. Bupadayin kong iskwela.
0: Kana? Paningkamot. Salamat, Lester, nga imong nasabtan ang ako.

bago, hindi Nolady nga. Ni-eskwela ko, upadayon. Pero third year college usab. Naigkag ko trabaho sa Cagayan. Gilingaw-lingaw ko kung kagalingon. Abot ba nung lading? Di sa ko naliwat. Grabe yung kumutipig o gamuson. Nung lading nalingaw ko sa kong trabaho sa Cagayan de Oro.

0: ini.
1: Nauli ko gikan semua, ikas kagaya. Lingo-lingo ko sa kontrabaho. May na lang. Bala ginagma yung... Uncle Chris? Si Uncle ka lang? Uncle?
2: Oh! Ha. Bayong hapon!
1: Nalaag ka din eh?
2: Oh! Oh, kauban ako.
3: Hi! Lester!
1: Maylin? Oh.
3: Lester?
1: Oh. Ma'am Janet?
2: Ay, biato nila ako dito magpakuyog. Karon pa mahibaw. Ang ibong tuyo dito, makita siya. Huwag siya mahibaw nga naakara sila tungkaran.
3: Nga nung wala ka magpahibaw. Biyaan ina mo ha? Ano yung ina mo din eh?
2: Biya, una mo, Janet.
3: Wala ka lang magsulti nga. Ikaw? Yes, dugay na itong mga panahon. Ngambiya ka. Abi ko kapareha lang ni Mugnaong.
1: Maiko ko nga magpaila. Dili lang kit mawasa ko na una. Pumakaingon ko nga. Basig magbasol ko. Kung dili na ko tumanon. Kung doon sa'y kitudlos ang kasing-kasing. Janet, kaibaw ko nga. Minyo ka na. Mo nang ginahinay ko sa pagsirado. Kung kukmada ni mo.
3: Nabati ko ka na sa una pa. Pero mga bata pa tayo itong mga panahon na.
1: Yes, tinungod ka na. Pero kibati ko na. Ang tinungod ka kukman itong panahon na. Pero, minyo ka na. Di na pwede pa na sumukunti ka. Pagunta, nakatabang to nga impormasyon. Gusto lang ko nga, dili ka mailad niya. Gusto lang ko nga, panggaon og mahalon ka niya.
3: Nagbuhak na mi. Nasakpan ko siya. Ako mismo ang nakasapon. Og dili lang ako ang babae sa kinabuhi. Daghan.
1: Oh.
3: Salamat sa pagtabang. Abi mo, nakonsensya kung anong kikasabante ka.
1: Okay lang. Nasabtan to na ako tanan. Ang importante yung nasulti na ko ni Montinon. Salamat kami, Anika.
3: Lester, ang tadali ko niyo malimtan. Naglibog pa ako muna-huna ka ron. Mularagaw na ako sa gawasan na sol.
1: Mag-abroad ka?
3: Yes. Pagunta pohon sa akong pag-uli. Magkita ba ito pag-usap? Lester, salamat sa tanan-tanan. Kikan pa sa una, tinuod kang higala. Tila di ka malimtan.
1: Time pa. Kisa'y nagsulti ni mo.
3: Kining ang mga pictures. Dinin ako na hinumduman tanan. Katong hapit ko malunod. Ikaw ang nagluwas na ako. Katong napangos ko, ikaw ang nagbangon na ako. Katong pagkamatay ni Mama, ikaw ang nag-comfort na ako. Salamat. Next week, flight na ako. Pag-amping.
1: Janet... Janet, pabu.

0: Nung lading, hangtod karon, wala pa magkapauli. Si Janet. Nung lading, dito mi sa Buangka City, nagkaila. Dito nagbakasyon mi, dito sa kong angkol. Wa ko dama, ka dito mugitin, ug motorok. Ang gugma din ni Sud sa kasing-kasing. Pero din sa kong pagbalik, dunan na siya kapikas kinabuhi. Pero tungod, kaya na-discover niya kung ako sa mismo nagsulti, muna nagkabuwag sila. Nung lading ipaabot ako siya, amot ba? Ganong ingon anig ko kung may gugma. Dili ba sa basta mo surrender? Bisag pila ka mga tuig, dili mawas ako na una kasing-kasing. Nung lading naglaom ko, o sa kaadlaw mo balik siya. Magmahuna-huna ang tanitanan. Huwag din ang panahuna. Pwede pa untak. Available pa mindo ha. More power ng programa inyong magtatampo. Lester from Isamis Oriental.
1: Ito ang Sugilanon Live nga itong gihatagan o pagtagad. Hatun ka na doon sa Power 10 Probiotic Capsule Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Clay Gel Coffee Mix ang giban sa pinakalabing nga kape. Nung lading essential oil, haplas nga humot nga manuhot suhot pagkanindutan kay mga haplas. Ngunan clay gel soap, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil, viscomac eye drops, Gromate para sa inyong mga kabataan. Wate kong oras, nagang salamat sa iyong pagpaminaw, ang Diyos magpanalangin.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik o makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag-Gromate Multivitamin Syrup na. Gromate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
4: Serio, di variasyon. Sige. Mga malangga sa Bunga Sibugay.
5: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
4: Usa na lang sa kapsula nga akong gi-maintain sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gi-gamit. Power Team Bio. Motri, kanunay.
6: Healthy heart and blood circulation helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant o anti-inflammatory support. Ayahulata nga muabot ang panahon na maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan. Clay Gel Mix Herbs.
7: Oh, wait, Satan. Di ko na makaya.
8: Ah, kasayo ba di mong naluya? Asa man ang imong resistensya?
7: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka, pero daw di man kakapuyon.
8: Tugod kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kaya niyo?
7: Power 10 Probio Capsule.
9: Tinuod kara higala. Ang Power 10 Probio Capsule garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa atong kolon o sistema sa atong lawas. Ipaggawas ang toxins o normal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupugong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure o mualkaline sa atong cellula. Aron malikayan ang acidity, hinungdan sa balatian.
10: Pagka Power Good ay?
9: Power Good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule.
11: Yapa!
10: Puska lang, Papa, oy!
9: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba, mahal?
10: Yes, mahal. O kuman sa imong pagbugha, naa pa ihay-hay.
12: Mas power si Mama!
9: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, o niining istasyon.
13: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
14: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
13: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
15: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
14: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
13: Lingaw-lingaw sa kapunon. Lingaw sa kapunon.
14: Hello, maayong hapon.
16: Motubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
17: Motubag mic o microphone.
16: Motubag sa tigmo.
17: Ito sa maniki.
16: Motubag sa imo ang tigmo.
15: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
14: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
15: Lingaw-lingaw sa kapunon.
18: Tito Val, pasiriti ko bing.

0: alas 3:08 nagyod sa tagda sa hapon. Higala kumustag maayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw. Manghinaot ko nga nakapaniod to na ang tanan. Alas 3 na sa hapon mga palangga ha, hapon nagyod. Kumusta man mo diha sa inyong kinintag sa tagsa ka mga nahimutangan. Uban karong orasa mga palangga nga kapi-kapi na diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang uban usab karong orasa nga haray-haray sa ilang mga lantay. Ang uban usab galigid-ligid nga higda-higda diha sa ilang sulod sa ilang tagsa panimalay. Tutob na lang sa mga sibya karong orasa. Kaninyong tanan maayong pagpaminaw o well sa atong tulumanon ang inulingaw sa kahaponon. Siyempre kauba sa kahanginan. Inyong tito nga medyo maldito apan seri ang inyong tito Val. Mag-uban-uban kita sa alas 4 sa tag. Adlaw di ay karon nga it's 2:26. Sa panahon mga palangga nagligid, sa panahon mga palangga susama sa pagligid usab sa iyang pagbati. Ang ano man nga nasusama man kay kaniadto tito grabe pagyon ang iyang gugma pero karon aduna nay pinalabi. Ang ano man na ang uban sab mo ingon nga tito mahuman na lang siguro ning bulan sa Agosto tito pero ako dili ra gihapon mao ang iyang gusto. Oya po tao, no? Tao mga palangga ha, padayon lang gid mo tao diha. Bisan tuod mga palangga og wala mo nagustuhan anang inyong nagustuhan. Pero ayaw kabalaka. Kay wala lang ka kahibalo nga duna di ay lain nga nagkagusto sab nimo. Kinsa man at ito pwedeng makahibalo? Giingon nga, secret ra na. Mabot ra yung higayon, ana nga iniwasab nga mahibalan kung kinsa na. Ang atong tigmo, mga palangga, padayon ra gihapon. Wala pa man gihapon na tubag ang atong tigmo, ha? Pero good news, gihapon adlaw mga palangga, humana kong programa, kay lagi ginabasa na ko ang inyohang kini mga tubag. Makalipay ba kay lagi, doon na nay duol-duol. Pero ang duol-duol, mga palangga, mura ra gihapon naglayo-layo. Okay, bisa pag duol-duol na ang mao nga tubag pero dili raman gihapon mao. Pero at least lang ba, no? At least mga palangga sa kadugay, sa atong programa, sa atong tigmo, pero duna nay hapit na gyud na katubag. Mautana na po ning uban ron. Tito, unsa man to iyang tubag, tito? Para ato sab nga, duol-duolon to iyang tubag. Pinaka-importante lang gyud diha mga palangga, ayaw ninyo balik-balikan atong mga tubag nga na-mention na. Paning kamuti ninyo nga dili mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag. Kana inyuhan ang buhaton. Basig dili na gyud nato matawag og duol, kun dili igo na gyud. Ang atong tigmo mao ra gihapon. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Onsa man kung utrohon para makuha yun. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man. Onya karong hapuna kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Imong madawat kung imong maangkon ang 47,000 pesos. 47,000 pesos mauna ang imong madawat ug maangkon. Kung ikaw ang swerte nga makatubag sa mauntig mo, ha? O nga paningkamuti ninyo mga palangga nga inihag yun nga matubag. Ing atong tigmo nga, nagkadugay, nagkasayon. Apan nagkadugay, nagkadako. Nagkadako ang premyo mga palangga, ha? Alang sa gustong mutubag, pwede mo mutek sumutawag sa akong cellphone number 0938-1627-189-0938-1-279-189. Iha mutek sumutawag unia kinhanglan yung taon nga kompleto. Dunay kumpletong pangalan, edad, address unya ang inyong tubag. Maura gyud na ang akong gihangyo ninyo mga palangkas, mga gustong motubag ha. Sa ako nang gikaingon, bisa pag insakto ng inyong tubag unya dunay kulang, mahimong invalid gihapon ang inyong mga tubag ha. Apan sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyong mga tubag, ayaw ninyo kalimte. Ang atong mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Kunong Lading Products. Labi na ning atong epektibo kaayong mga kapsula, mga palangga, kining atong Power 10 Probio Capsule. Katong mga wala pa nag-maintain diha, ayaw na mo paglangay, pagdugay, pag-maintain na mo sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Gani, daghan naman kaayo ang natabangan, ani, daghan na kaayo ang nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya, na kung diin human sila gamintayin sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas, gaan na ang ilang pamati sa ilang panglawas, dili pares ka ni Adto mga palangga nga daw, kanunay bugat ang pamati sa ilang lawas. Mintras nga wala pa kita'y gihambin nga balatian mga palangga, mintras nga dili pa kaayo grabe, ang atong ipanghambin nga balatian mas nindot ug mas maayo og magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Lahi ra gyud mga palangga, basta naka Power 10 ta kay lig-on ang atong lawas. Onya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Nindot ni siya mga palangga nga kana bitong i-partner nato sa atong matag adlaw nga mga trabaho ha. 30 minuto sa dili pa ta mukaon pag-aimnon ang Power 10. Niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinesiya maka-overdose. Walay side effects mga palangga ha. O siyempre mga palangga, ayaw sab ninyo kalimte ang atong bagong produkto. Epektibo kaayo ni siya mga palangga, niya dako usab kaayo kinigtabang sa atong lawas. Gani kung mag-inom ta og Power 10 Probio Capsule sa buntag, pwede samtang mag-inom ani sa udto dili baka sa hapon. Kining Collegial Mixed Herbs Food Supplement mga palangga. Tabang sa amnesia sa ato ang lawas para madipinsahan ta sa mga balatian. Bitaw dili po tadali taptan o kining mga sakit-sakit. O sa kining kakapsula nga muhatag og tibuok puwersa nga dipinsa sa atong lawas, inaagi sa paghiusa sa kusog, sa alingatong, serpentina, chan kapiedra, black garlic o sambag-sambag. Katabang sa pagtunaw sa mga ginagmay gabato sa atong kidney o magkuha ang sobra nga uric acid o nagpalig-on sa natural nga agianan sa pag-detox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol o makapahapsay sa presyon sa dugo. Makatabang sa kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Makatabang ilabi na kung aduna kita'y bukol-bukol sa lawas. O tabang ni siya para matunaw ang mga bukol-bukol sa atong lawas. Kining Collegial Mixed Herbs Food Supplement mga palangga. Aniya pwede ni siya imnon sa dili pa ta mukaon, pwede sa pod ni siya imnon nga kanang paghuma na to kaon mga palangga ha. Komplikadong balatian mawagtang kay ang Collegial Mixed Herbs Capsule ang atong saligan. Aniya nindot kayo mga palangga kining atong duha ka epektibo kay nga mga kapsula. Inom tag Power 10 buntag. Inom puntag kining Collegial Mixed Herbs Capsule paghapon. Siyempre, dili na itong kalimtan ang atong pinakalamig nga kape. Kining atong Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, ha? Kato sa mga mahilig sa pagpangapi, mga palangga, kung wala pa mo katilaw sa atong Collegial Coffee Mix, tilawin ninyo. Diligid mo magmahay, mga palangga, kay mauni bugtong kape nga aduna kita'y makuha nga maayong benepisyo nga ito padulong sa atong lawas. Dili lang tabas na nangapi, ani? Kung dili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Tutob sa nakatilaw sa Collegial Coffee Mix mga palangga, nagbalik-balik na yun. At tungod sa kalami, gawas ng kalami, human na itong pangapi, kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, o niya dilihaw ang satiyan ha. Safe kinaimnon sa tanan kaya gigamit kapag patamis ani kining stevia. Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Alas 3:18 nagyod sa dagda sa hapon. Yadari na ta mga palangga sa inyong mga tubag ato naning taga-agpagtagad. Rita mag-una sa mga tawag. Kuman sa mga pipila ka mga tawag, kung dili gihapon matubag nila sa insakto, siyempre ato taga-agpagtagad ning mga nag-text, ha? Unang tawag ato taga-agpagtagad, hello, maayong hapon!
1: May hapon, Tito. Ako si Ronel Ray, Pacamo 31st, of taga John Forson, Simon Cagayan, de Oro City. Ang akong tubag, tao nga na-depress.
0: Mr. Computer! Sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon! Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
2: Kay hapon, Tito Mal, King Avenido, 51 years old, sa Lundaba, Panabo City, tubag, social worker.
0: Ikan diyan sa may Panabo City, Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon! Laing tawag mga palangga ato tagag pagtagad. Hello, maayong hapon!
3: Hello, maayong hapon na titumal. Ato si Glenn Luna, taga Porpatro, Mahanaw, Pihigakit, Surigao del Norte, atong edad, 34. Gakong tubag sa imong tigmo, hangin!
0: Hangin! Hangin ang iyan tubag mga palangga. Para bang pamilyar ang iyan tingog, oy. Para nakadungog na ko to asa iyang tingog mga palangga nga ga tingog po to diha da pits may Surigao del Sur. Ikaw ba to? O sa to iyang gidala nga ngalan diha sa una may? Pamilyar na ko iyang tingog kay kuan po diha sa una kanang ka kuan po ta diha kanang gasunod po tagkabaw ba? Ambo tilit ang kusyor og mao ba to siya pero iyang tingog mao maog yun. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag nga hangin? Dele regi hapon. Ensakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
4: May hapon, Tito Bal. Ako da-
0: Dito rin siya taman, mga palangga, kinapalong. Ito mga mutawag, mga palangga, siguro agyong taon ninyo diha nga kusog ang inyohang kining signal. Ang inyohang buhaton, hala, patong mo. Pero di po mo patakag patong. Ha, pasig asa po mo patong taon. Patong mo sa mga lugar nga habog-habog po gamay. Pero ayaw po mo sakag lobi ha. Pasig manaka po mo lobi diha. Okay ra po inyohang lobi. Manyag dili, silingan, malaan mo diha. Nanguha mo kining lahing diha. Diha mo sa lugar nga kanakusog lang yun ang inyohang sig. Nal. Para unyag panawag ninyo, dili magputol-putol ang inyong mga tingog unya, dili pud mo mawalag kalit. Hello, maayong hapon. Hello? Ala, kasi mo tingog mga palangga. Sayang ba kayo ng mga... ...mutawag mga palangga nga kining uban taon. Parte yung paningkamot ni nga makasulod sa tawag unya. O, ang uban nga makasulod, di pun maningog. Kin-
5: ako si TC sa Liling, nagpuyo sa makitutang kutabato.
0: Padayon.
5: Ang akong edad, ang akong tubag tao.
0: Tao. Imong tubag nga tao ma'am kay daghan nagkaayong ning tubag ana. Oh, dili gihapon na si mao busa. Biyae na na ninyo. Ayaw na ninyo na ibalik-balik pa pagtubag mga palangga kay sigurado gyud ta ana nga dili gyud na mao ha. Hello, maayong hapon.
6: Ako si Elson Aninyo, nagpuyo sa Homeland Lab ko, Panabo City, Davao del Norte. Ang akong edad si Tito.
7: Ang akong tubag sa Tekmo, kamiramping ko, repere.
0: Meron mga palangga, medyo kusog-kusog man iyan tingo. Iyan pagkataon-taon mo rin, magnahinay, wa ba kagikumot iyan baba sing asawa, no? Mga asawa po, doy, ayaw po mo, kanabitaw, pangaway, panahon sa programang Tekmo, ha? Doon na maging mga asawa nga, kanawang galagot-lagot sa bana, unya, natunong po nanawag. Kusok-kusok pa matupilmero, unya, mura magdunay gakumot sa baba. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, gihapon, insakto! Ang maong nga tubag, hello, maayong nga hapon!
8: Ay, ngayon po, ako si T. Morales, nagpuya sa laging ni Brook City.
0: Ozami City, akong tubag sa Maguigahe. Yato gikan sa may Ozami City, maayong hapon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Hello, maayong hapon.
9: Hello?
0: Hello, sige ma'am, padayon.
9: Hello?
0: Yes, ma'am. Padayon na, ma'am.
9: Hello, may hapon.
0: Oh, sige. Padayon.
9: Oh, ako si Francisca Cabao, taga-Pambo, taga-Pambo proper, Inaplanon, Iligan City.
0: Oh.
9: Ayun, ang edad na ko, 59. Yeah, ang aking tubag, managuyab ni sila, nagkabulagay.
0: Oh.
9: Kita ni sila sa matag-usag-usa nila.
0: Ah.
9: Antod, sa pagkadukaya na, nagkauli na dayon sila.
0: Agoy, delikado kay nag-uli. Oh, dayon.
9: Nagkauli ni sila, ay wala na sila. Sa matag-usag-usa nila, gisakitan man ni sila.
0: Oh.
9: Nga, dahil sa pagkadukaya, nagkauli ni sila.
0: Mm-hmm. Pag-uli nila, usoy na hitabo.
9: Wala na, nagkahinigugmaay na dayon.
0: Ah, nagkahinigugmaay. Nako kunsay nahitabo mga palangga ba kay nila pa kining magikag away-away niya magbalik mga palangga unsa di mahitabo ana tito sempre maistoryahan ay oy amo bitaw bisag unsa na po nay masulod sa inyong huna-huna ha pero dili pa siya sigurado mga palangga sa iyang kining address kay primero murag alanganin siya ba ayaw gud taon mo kalanganin anang inyong mga address ha yato gikan sa Iligan City maayong hapon sa tanan taga Iligan ato pangutan-on si Mr. Computer kung sakto ba to ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
10: Tatak.
0: Dili lang gihapon. And sakto ang maong tubag. Alas 3:25 na. Dari na sabta sa mga mensahe, mga palangga ha. Standby sa mga mutawag. Dari sa ta sa mga nag-text, kay pabor mamputa nga, kotokotohon taan eh. Kamuingon, masab ni sila nga. Unsa man nati to? Mas pinangga nimo ang manawag kaysa namong mag-text. Pero ang tinood mga palangga, pinangga mo na akong tanan. Unta, manggaon sab ko ninyo, ha? Darita sa mga mensahe tito, maayong hapon. Si Elizabeth Sidenio de Aine, taga Tanggob City ko tito, 45 ang akong edad, ang akong tubag. Ang anang imong tigmo tito kay pagdumot na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Ruel Pacubas de Aine. 44 akong edad, taga Purok 5, Kabangahan, Malaybalay, City, Bukidnon. Akong tubag kay speed limit na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Victor Compasne. 49 akong edad, Purok 4, Sungko, Lantapan, Bukidnon. Ang akong tubag, tao nga nasakitan kay iyang atop, iyamang gibuslutan. Uy! Delikado po ning tawhana mga palangga og masakitan no kay ang atop man po nila noon ang ilahang iyang kinibuslutan. Usaon na lang po daw na kuan ani kung sige ni sa kasakitan hurot ang atop kabuslutan ni. Maong kamuha ipon mo kuan ha kun do na mo inailhan nga ingon ani ba. Kung masakitan buslutan ang atop ayaw tao ninyo pasakite kay atop ana napuro na gyud tao na buslot. Mr. Computer sakto ba ang iyang tubag? Tito si Gideon Boysan de ini. Taga Piro 15 Dalaglumot. Uy. Indot nga lugar na. Ah, Purok siguro ni. Ta Purok 15 Dalaglumot Marilog District. Davao City 58 ang akong edad. Akong tubag ang imong tigmo tito kay boxer na siya. Manani nga tubag mga palangga dili gihapon ni mao ha. Tito maayong hapon si Gina Samson de ini. 60 akong edad, taga Tungaw, Butuan City. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay maunang naasa sulod sa tiyan. Kanang tinai na siya tito sa tao. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon, nakaapas pagyuntaon akong bana sa imong programa. Bisan tuod o galampas ni siya, nagdali-dali, yun siyang uli tito, kay lagi gusto siyang maminaw. Kung insakto ba ang iyan tubag nga anino? Ang tubag taon nga anino, mga palangga, daghan, nakaayo ang ning tubag, anak. Pero dili gihapon na siya maoha. Mas nindot po nga, ming uli imong bana, kay imong hapakapihon, ilabi na ka, kanabitong tingkapig, yung karong mga orasa. Pakapihan na clay gel coffee mix, ang imong kining bana, ha? Mayo pagpaminaw sa tanang mga trabahante. Sa mga kugihan kaayo mga palangga, dili rabagyod taon, malikaya, no? Sahay, kusog kayong init, unya pagkahapon taon, maulanan po taon tano. Amping mo kanunay, unya pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. Ining Jassy Capsule, mga palangga, makatabang kinikanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isang pag-unsa kabug-at ang atong trabaho, basta naka-jazz si Kapsulta. Dili gyud nato bation ang tumang kakapoy, gana atong lawas, ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana, kanindot mga palangga, basta naka-jazz si Kapsulta. Kadili sabta dali taptan anig ubo, sipon, hilanat. Pagana sab kini sa kaon og tulog, ilabi na sa mga na problema bitaw panahon sa kagabihion. Ilagi dugay makatulog, ilabi na sa mga insomnyahon, sa mga edad-edaran. Mao ni usa sa mga problema sa mga edad-edaran kay kana bitaw maglimbag-limbag bataon, dugay kaayo makatulog. Makatulog dapit na sa kadlawon unya kadjot rasab kayo kay kini makadungog bitaw og kini gagmay kasikas makamata. Problema nila kay dili na pod sila kabalik og tulog, hangtod na lang magbuntag. Magabuntag, luyang lawas, kay bilarman, kulang man sa tulog. Pagmintayin mo sabag-inom sa Jazzy Capsule, ha? Para nindot ang inyohang pagtulog panahon sa kagabihi o nindot ang inyong kabuntagon. Dili mo sa puton, dili laban inyohang ulo, kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos patas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule. Ito si Evelyn Pacania de Aine. 41 akong edad, taga-Purok Tarsing, Kapalaran, Mulabe. Zamboanga del Sur, ang akong tubag, anak ito kay Pangandoy. Mananing nga tubag, dili gihapon ni Mao. Ito si Terso Ramos de Aine, taga-Niu Maasin, San Martin. 70 akong edad, ang akong tubag, anak ito kay... Andam ko tito nga magpaabot. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Si Marilyn Namata de Aine. 30 akong edad, taga Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Ang akong tubag, anak tito, kay nasunugan na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Geraldo Baldisanso Jr. ne. Taga Lunukan, Manolo Portits, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay nagbaha na siya nga sapa. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Ako di ay tito si Linlin. Usa man po'y apelyedo ni mo Linlin. Bantay, langyog ka na ko Linlin. Makose, yun ako ng imutuho Linlin. Ito mga motubag, mga palangga, kinhanglan yun nga kumpleto, ha? Yun ay kumpleto pangalan, edad, address, unya ang inyong mga tubag, ha? Alas, 3:31. Minaw sa tagpipila ka mga pahinomdo mga palangga, ha, kay ila pa mo kuan sa ko mangladok sa siguro kog tubig ani kay gihanga ko sa inyong tubag. Kuman sa mga pipila ka mga pahinomdo, nagbalik na ko ako ang tiwason sa pagbasa ang inihang mga tubag sa atong tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maabsan, hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Unsa man?
11: Pre, grabe nagyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permi ani. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidara, no?
12: Ayog ka wala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
11: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
12: Dili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang iyong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
11: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
12: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
11: Sige, suwayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
12: Mapalit ni siya sa tanang Clayjell Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
13: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
14: Nakapalit po ko sabon nga Clayjell. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Paghantong pagkahapon, first pa kayo ang naong ba?
15: Oo, bakit sa amin ni ma'am si?
14: Diri sa SMD po, sir.
15: Ang singala na to, ma'am?
14: Terry po, Terry.
15: Terry.
14: Ubuga po.
15: Sige, salamat po ha.
16: Clayjo Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clayjo Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Clayjo Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap.
17: Growmate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today. Itang mga ninikanan, busy na kayta sa itong pang-adlaw-adlaw ang panginabuhi. Hindi na taga sigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag kanila kung supplement na maka

0: Ang patalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise tulad ko, Gromit na!
1: Ampingi ang imong mga mata. Kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: lang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, long-living radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Itubal! Pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Itubal eh. Pag-iloki ko eh.
4: Alas 3:35 nagyod sa tagna sa hapon. Dariray gihapon sa atong pagpanag-uban. Lingaw-lingaw sa gahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Musta man ang panahon diha sa inyong tagsatag sa kamangan himutangan? Kumangutan na mo dere mga palangga, kaganiha. Dere sa gawas nga bahin, doon na yung nahitabo nga taligsik. Mga perteng, bugnawas, palibot, mga palangga nila pa, makahuna-huna, gitag bunlot, uhabol, oy. Perteng, tugnawa. Diya sa inyong lugar, basi gaulan-ulan sa baha, uso, napod kayong panuhot, ani. Niya, gamit mo sa atong haplas nga humot, makawagtang sa panuhot, kining atong nong lading essential oil. Katabang ni para mawagtang ang panuhot sa atong lawas, ilabi na sa mga panuhotunon. As mga buntis, kunboros, hilig magpamasaj, magpahilot. Atong mga dunay pamaol, pamipoy sa lawas, arthritis, rayuma. Atong mga dunay samad, katol-katol sa panit, nung lading essential oil mo ay gamitan ninyo sa paghaplas. Pagkanindutas, pamati, mga palanggag, makahaplas na ni. Hala nga, bugnaw mag-unisya. Manutsuhot gyud sa atong kaunuran ug kaugatan unya dili buta maulaw mga haplas daghan tawo. Ha, sa publikong lugar kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot makawagtang sa panuhot nung lading essential oil. Unya gamit mo sa iyang partner ang nung lading turmeric balm ug ang nung lading relaxing oil ha. Para sa bnis mga kabuhiunon, labi na taon sa mga babae nga nagkaagi nagpanganak kadto mga edad-edara na bikil sila gamay kabuhion. Kadto magbiyahe nga malipong maglabad ang ulo kay lagi dagatunon. Hid-hid lang gamay diha sa inihang kuto-kuto sa inihang mga ilong. Sigurado gud ko nga wagtang inihang kabuhi. Ma-relax ang inyong pamati, ha? Ito maayong hapon. Ako di ay si Merlina Manuales. 57 ako edad. Dagpuyo sa may purok, maliwanag, maigo, Lanao del Norte. Nga kung tubag anang imong tigmo tito kay Snatcher na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Noni Galia Deni. 34 ako edad, taga Santa Cruz, Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Ang akong tubag kay tao nga nasakitan og tiyan humanani nga tubag. Tito si Rikim Jan Tahom Deni. 22 ako edad, taga Lumbayaw, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag sa imong tigmo tito kay akong pananaw. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si James Clyde Rabanes dinhi. 23 akong edad, nagpuyo sa may Cebuano Group Wao. Lanao del Sur ang akong tubag ana tito. Ataw na sa tito nga gusto og kalayaan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Mario Amak dinhi. 40 akong edad, taga Santa Irene Prosperidad Agusan del Sur. Akong tubag anang imong tigmo tito kay politiko na siya. Manani nga tubag mga palangga, dili gihapon ni siya mao. Ito ako day si Ria Undin. 31 ako edad, taga Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag anak tito kay one-sided love na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon, insakto. Balik tas mga tawag mga palangga ha. Standby sa mo mga nag-text diha, diha lang sa mo. Okay, diri sa tas mga tawag para po taon nga dili ta kutukutuhon ani. Hello, maayo nga hapon.
5: Hapon, Sir Bal.
4: Mm.
5: Ang akong tubag kay Urasan.
4: Oh, imong pangalan.
5: Manswita Romedo.
4: Edad?
5: Sa Tarbang,
4: edad ni mo?
5: 64.
4: Sige, salamat kayo ha. Ayaw ninyo kalimti mga palangga ha, kumutubag mo. Uban man gud tungod sa ka-excited, diretso na sa tubag. Pero ayaw ninyo kalimti inyong pangalan, edad o address ha. Ang imong tubag nga orasan ma'am, daghana kayning tubag ana. Ana, gani ka na ang tubag nga oras, daghana kayning tubag ana. Dili, gihapo na siya mao. Hello, maayong hapon.
5: Maayong hapon, Tito Bal. Ako si Sofia Morial. 63 akong edad, nagpuyo sa Panabo City, Davao del Norte. Oh. Akong tubag kay pilok sa mata.
4: Pilok sa mata ang iyan tubag. Baka dungog ta atong tingog atong bayhan na magabalangga mo rin maghalos na tadi magkapamilok. Ting bugnawag tingog ning taga Panabo. Maayong hapon sa tanan taga Panabo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele lang gihapon. Insakto ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon.
6: Hello, may hapon sa tubag.
4: Oh.
6: Pina, Tangatura, Maska. Tadang Internet was created.
4: Oh. Hala, oy. Ma'am, pasensya, nakaayo, ma'am. Kaputol-putol, gud ang imong tingog, ma'am. Di man po pwede, ma'am, nga. Ang imong tubag, dili yung kaayo na ito maklaro. Kaya basic, insakto ng imong tubag. Unya, dili maklaro ni Mr. Computer, ha? Inanglan yun nga kusog inyo ang signal, di ha? Hello, maayong hapon! Hello? Aha. Huwag ihapon min tingog. Gato mga mutawag, tingog yung daon mo, ha? Bona giingon nga swerte na kaayo mo nga makasulod mo. Kanya dili pagid mo maningog, kinahanglan nga tingog gid mo. Kinahanglan nga anda mo diha maginabtikay gid mo diha ha. Inyo ang mga mata na anak yun sa cellphone di bahala pag sinay sigig agig silingan ninyo diha. Ayaw sa gyud tan-awang silingan para makabantay mo. Hello, maayong hapon.
7: Hello, maayong hapon. Si Neo Ken Lusoyes taga Banggay Taya de la Claver, 21 ang edad. Ang kong tubag, first love.
4: Love ang iyan to. Daghan. Nagkaing nin tubag, anak mga palangga, kung bahin lang gani sa gugma inyo hando. Klasing gugma mga palangga. Angga gitubag na. Usa pa ning kamuti ninyo mga inyo mga tubag. Hello, maayong hapon.
8: Hapon, Buena Vista, Agustan del Norte. Nagidaw sa tigmo, gugma,
4: ugusta. Mon tubag sir kay daghan na kining tubag ana. Dili ra gihapon na siya mao ha. Hello, maayong hapon.
9: Hello, may hapon, Kitubal. Ako di ay si Elmi Pisikal nga taga-Purpur. Parang kasi Boston Pistenda, Boston Resor. Ang ating tubag sa inyong tugmo, ngipon sa tao.
4: Mm-hmm. Ikan dihas may prosperidad, Agusan del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong nga tubag, mga palangga. Alas 43 na. Diri naman ka sa 33 dito. 43 na! Oras mga palangga, hatod ka na ito sa maayong kabubuton sa Power 10 Probiotic Capsule. Naman usab ang atong bag-ong produkto mga palangga, kining atong Clay Gel Mix Herbs Capsule. Sa mga wala pa nag-maintain, ani pag-maintain mo, nindot nga ito ning i-partner mga palangga sa Power 10. Ako nang gikaingon ko nag-inom tag Power 10 Probiotic Capsule sa buntag mga palangga, pwede ta mag-inom sa Clay Gel Mix Herbs Food Supplement udto or hapon. Kapag inom ani mga palangga, pwede imnon sa dili pa ta mukaon, pwede sa mga imnon pag humana tog kaon ha. Ato sa paminawon mga palangga si Doc L para sa ingon ana ato agyon nga mas masabtan. Para po nga ato agyod nga aduna usab kitay makuha nga pagtulunan mga balangga ilabi na iti mga produkto ha. Ato si Doc L.
10: Ten maiga pagpabidaw na usab kanatong tanan. Welcome sa nagiyan sa pagpaglawas kauban kanunay kaninyo sa kahanginan na usa ka na chatapati Alpalma maging kauban alang ni ining ato sa talambagan sa maayo. Siyempre ayaw yun kalimot sa paggamit sa ato ang mga kahibulungan nga kapsulahan. Ang Power 10 Probio Capsule alang sa pagpaligon sa lawas unya nga tuwa nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nga mo'y mualim sa mga balatian nga imong gipangbati. Dangop sa duha ka kapsula mga Power 10 kay grabe kaayo ni makaayo kining atoang Clay Gel Mix Herbs Capsule mao kini nga kapsula dinuyugan ang atuang nga Power 10 Probio Capsule alon sa diana balanse gyud epektibo gyud og dali ra gyud kaayong maulian ang imuhang lawas. Kaning atuang nga bag-o nga kapsula mga Power 10 ayaw mo kalibot kun moadto mo musulay mo niini sa mga pharmacy nga tuang nga ibutang naman yun ni mga Power 10 sa tuang nga Clay Gel Store. Kini nga tuang nga Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Aduna siya mga Power 10 Serpentina. Aduna siya.

nga kapsula ha. Clay Gel Mixed Herb Food Supplement. Ang pamaagi di ini sa pag-inom magkapawartan, pwede ni siyang imnon sa dili pagkamukaon. Pwede po siya imnon magkapawartan after nakamukaon. Why problema ni siya magkapawartan, ibalansin ni siya samtang mugamit ka sa tuang kahibulungan nga Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule, dali na kaayos siyang musulod, pinaagi sa pag-supply, pag-maintain sa pagpaligon sa lawas, pag-hinlo kanunay sa matag-adlaw. While kiningatua usab nga gitawag nga Clay Gel Mixed Herb Capsule, mao ni ang tabang sa pag-alim sa mga naguba diha sulod sa imuhang lawas. Testing eh, magka-power 10, nangatua nga Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Mao ni bag-o na itong kapsula ha, sa tuang nga Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang atuang nga kapsulang kasaligan kaayo nga dunay daghan nga mga sangkap o sagol. Simple kaayo ang paggamit sa tuang nga kapsula. Gamitan na siya, pwede na sa dili pagkamukaon. Pwede po na magka-power 10 inughuman ni mo o kaon. Mugamit ka sa tuang nga Clay Gel Mixed Herbs Capsule. Uniya, ang Power 10 Probio Capsule sa dili pagyud ka mukaon kay probiotics man siya. Pero kaning atuang nga Clay Gel Herbal Capsule magka-power 10, pwede na siya ni mo nga gamiton human og kaon o sa dili pa ka mukaon. Mas maayo pa magka-power 10 nga dito ni mo imnon siya sa inigtulog ni mo kay nindot kay mong tulog. Uniya, ang repair system sa itong lawas mapukaw, pinaagi sa tuang Clay Gel Mixed Herbs Capsule. Ang kapsulang herbal nga grabe kaayo kahibulungan tungod sa mga sangkap nga upat kabuok magka-power 10 nga maugi mutabang sa imuhang nga lawas. Wala nga tuang nga Power 10 Probio Capsule ang iyang gamiton, ang iyang himuon magka-power 10 is i-cleanse niya ang atuang sistema, ang atuang dugo, i-maintain niya ang vitamins and minerals. Unya, samtang ni ana ang buhaton magka-power 10 nga atuang kapsulang Power 10 Probio Capsule, musuporta siya pinaagis paghatag og bitamina og mga minerals. Ang atuang apod nga Clay Gel Mixed Herbs Capsule, pwede kanindot mo kaayo kay mutabang siya pag-repair yun sa mga gaduguba. Especially kung bigay na kaayo ang atuang nga kidney, doon na mga bato, bukol, magka-power 10, bungkagon sa atuang nga Clay Gel Mixed Herbs Capsule. Tungod sa upat kasangkap nga ato nang gikaingon nga grabe kaayo siya. Unya magka-power 10, kinasayod mong yunta nga kining atuang lawas once nga mubaba ng immune system. Unya musaka ng acidity level magka-power 10 sa itong lawas. Magpanik ang atuang lawas. Unya, ang atuang calcium magka-power 10, mo-release na siya gikan sa atuang bukog nga mo'y mo-neutralize sa grabe nga acidity o dili balansi nga pH level sa atuang lawas. Ang sobra ni ana, kanang gitawag nga calcium deposit, mahimo na siyang bato diya sa atuang abdo, sa atuang gallbladder. Magpanik ang atuang lawas. Uniya, ang atuang calcium magka-power 10, mo-release na siya gikan sa atuang bukog nga mo'y mo-neutralize sa grabe nga acidity o dili balansi nga pH level sa atuang lawas. Ang sobra ni ana, kanang gitawag nga calcium deposit, mahimo na siyang bato diya sa atuang abdo. O sa atuang gallbladder nga mahimo is mix herbs capsule ha. Kay grabe na siya makaliper tungod sa iyahang serpentina nga makapalimpyo o makanindot sa flow sa tuang dugo usab. O niya mutabang usab kini sa gitawag nga pagbungkag sa mga bato nga namugna mo sa sambag-sambag na naaniya na. Kanya doon na siya alingatong magka-power 10 nga para sa tuang kanang taas na kitag create power 10 sa tuang lawas. Kanang taas na sa atuang dugo magka-power 10, meaning anak minus na ang atuang kidney sa pagsala. Matabangan kaayo ang atuang kidney partner kaayo, malipay ka itong kidney kung atuang gamitan sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement Capsule. Ayaw kalimot sa dula ha, ang Clay Gel Mixed Herbs Capsule kung ang atuang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Wala na kitang oras pa lang sa pagpalayo sa unahana. Dr. Al Palma magayon. Ay ka itong kidney kung ato ang Capsule o ang ato ang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
Wala na kita yung oras pa lang sa pagparayo sa unahan. Dr. Al pala mamagayon kaninyo. Lawas bilobong bahandi sa tanan. Atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligan na Power Time.

0: Oras, alas 4:01 na sa hapon. Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili gyud matayog. Mayong hapon, tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing daku ug labing mabulokon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome sa atong papanag-uban karong adlawa. Kiniyag inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga adunay dakong kalimbigitan sa nagwalang isyo sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kiniyag inyong anchorman, Jose Leonis Caygas Jr. makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskasyon o katinawan. Uban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Og ang sibihanan sa 96.1 Infinite Radio 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pagkita mo padayon mga kaigsoonan, usa ka mahinungdanong pahibalo. Kini nga programa ang public opinion and point of view, gihimo ni aron nga maghatag kaninyog impormasyon o personal nga pagtuki. Ang mga punto o opinion nga malitok din ni mga kaigsoonan, iya lamang kini sa inyong anchorman. O walay labot ang management ining maong sibihan sa bisan pag unsa nga baruganan. Auna nga kami, naghatag lamang kadasig sa inyo ha, o magpabilin nga critical o mabilantayon sa mga proseso sa maong impormasyon. Madunggan lamang kini, adlaong Lunes hadtod sa adlaong Biyernes, oras alas 4 kutob alas 5 sa hapon, mga kaigsoona. Maunang maayong hapon na Mindanao sa tanang yung mga probinsya sa lungsod syudad o gatibuok barangay, maayong hapon. Og ang kinitibuk-an pod nga mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyanteng mga estudyante, mayong hapon. Ingon man usab ato ang mga avid listeners katong nga kanunay nga subaybay matag adlaw. Ato mga kaigsoonan, mayong hapon yung tanan. Orginang ang kamatuoran, mga kaigsoonan, dili gini makit-an sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang yod sa kinatibuk-an, sa kinabuhi, sa ordinaryong Pilipino. Dire lamang sa itong programang Public Opinion and Point of View. Ang tingog sa katawhan o panglantaw. O na mag-eksona ng adlaw nga Webes. Adlaw ng Webes sa unsa na rong pizza ha. Pizza karon nga karon pizza karon nakalimot ako. O gatuig 2020 size mga kaigsoonan. O nang Agosto size na ron, August 6, 2026 sa adlaw nga Webes. Diri lamang sa tong tulumanon nga public opinion o ang point of view. Atong isgutan mga kaigsoonan, kumusta na ituod? Ato karong lakad sa panahon din na medyo moraog di man nag-aling-ing, medyo moraog init-init man. Pero ato nang bantayan tungod kay ang pag-asa karon o niya atong hebaluan mga kaigsoonan. O gani, kagapong adlaw, Miyerkules, sa maunay ato man ang gipaninguha yun nga mamonitor na to ang dagan sa ikatrising impeachment trial. Og karong adlaw, Webes, wala man tayo impeachment trial, gani. Ato nang gipanubay kagahapon o karon. Ato lamang hatagan o kananaang gamay katinawan ang nitabong impeachment trial. Lumuban pa, labi na ang national issues, national level issues. Political o economic, ang economical o economic economic sa situation karong mag-aisonan. og ang lakat pud sa panahon unya tadtaon. O gani ato naman ang giistorya kagahapon, gani nag-ingon ko nga atong sa ato nang hatagan o pagtagad kanang giingon mitaw ng confidential funds sa ato ang Article 1 of pitch og ang Article 1 sa giingon itong impeachment trial, pero base ugma ato nang nga padubayon nga ano nang unsa nang confidential funds, unsa nang intelligence funds, nganong nga gitawag kanang confidential gani, anong gitawag po nag-intelligence pa, intelligence gani. So wala man ay gitumbok ng mga tao diya basta confidential funds sa medyo muraog sakto po ang legal counsel maghisgot ng confidential, pero audited gapon sa commission ng audit mga isunan. Gabalo mataan na pero ato lang ang time pangang hatagan o pagtagad sa kadiferensya na. Ang sa may mga benepisyo kinsa man itong mga tawahan na maka-appeal anang gitawan itong confidential pan, confidential gani. Pero ang mga detalye na ito ng tanahon o niya o kung sa mga makaya pa o kanang intelligence pan, so mahimuan eh o maalaw ito ng asaysa pero magkabalo punta mag-insyonan. Ito naman sa itong programang public opinion o ang point of view na para po nahibaw punta kung sa inyo mga unsa inyong mga baruganan, unsa inyong mga prinsipyo, unsa inyong mga panglantaw sa kinabuhi, ato mapadangat sa kahanginan, ato kanang tapuntapuhan, ato kanang ihata, ato kanang ipahibalog yun sa katauhan, ang ato akarong mulo, ato karon nga mga pangunahon na panlantaw sa tuwang nga mahal nga nasod sa Pilipinas. Aoga, matod palagi sa tuwa karon nga programa, di ta makahisgot og mga local issues, mga isonan, o kanang natong gitawag nga mga province o provincial issues. Aoga, pwede ito mga regional, kinatibukan. Kaya matod sa kong kaingon, nga doon natin mga kauban sa kanginan, kung hisgot anan maong mga matang, ning ato akaron nga Mindanao labi na ang region 11 o region naman ha, pero anang pinakaubos anang na sa provincial level kada di ta makahisgot ang makaigsonan nabito ni ingon nga di da ta makahinganong di daw ta manghisgot na, so paano naman ko i-advise makaigsonan nga national level atong isgutan at least ang kabaluta sa national issues ang situational. Mauray pinakabungkatog at pinakanindot makaigsonan. Pero kung night time, hisgota na, di man ingon nga pangata kita. Ato ng kayuhan man, di man tayo ingon nga destructive criticism. Ito hindi constructive malam kaigsonan. Kamalo mo ta na, bisag debate, makamao mo ta na. Pero kamalo ta kung sa pag-control, ang pagtabang magod, ang ato ang magod nini, ang pagpalutaw lang sa kamatuoran. Bili man tayo ingon nga banggiita na ni, hapit na tadi kalitok. Pero ngalan lang yung mga kaigsonan, nga ato ka ng hatagan o gagibugaton na para po magkibalo mo. Inagi sa ito ang programang public opinion o ang point of view. Labi na karong adlaw ng Webes, Agosto 2026, ang Pilipinas. Nagatubang na karoon sa dagko karong kausaban sa politika. O nagtawa na ito, ekonomiya. Atake man rin sa mga isonan. O man po sa nagkadaiya karong opinion sa publiko o mga kritikal na isyo sa nasod ng level. Ang kuyawa ay. Jamaw na mga isyo na marag-marag kung nagkanamargo kung nakuyawan sa muli haba. Mura ka na ba nga nindot bibya kayo nga doon na po tayo muraog naka murag na hata ba? Diba? Kini nga mura sa mga isyo na nga para po nga ganahan ang ato ang mga avid listeners na kanuna yung nagsubaybay sa programa labi na yung public opinion kaya nagkaanam ng gunit kalaong nagkanaman na nagkananaang ato nang ginakontrol pag-ayo ba kung sa gayong kayuhan nga dos katauhang Pilipino. Lahi man ang mga gisgutan na itong mga public opinion na itong mga pipila ka mga tuig milabay, nagkaanam kitag kalalo man eh, gani ato nang gihatagan o gamay gibugaton o kung sa man inyo karong opinion kung sa inyo mga panglanta, mga panghunahuna. Nagitawag na itong mga point of view makaisonan. Pero ganun nga, maraga related na sa tuwa karoon nga programa, labi na karoon ng national issues may tungod sa politika o ekonomikanhong kahimtang sa nasod sa Pilipinas nga may dakong kalambigitan ang Pilipinong kabos. na masatay time nga maghisigot ang emosyonal ng kaigsoonan. At ang time nga gusto ta mo pahilak-hilakon po, di ba? Dalan sa kapit o sa panahon. Ang atong niyong lang sa'yo, maragong isog mo kayo, pero malumok ang kasing-kasing. Maroon ba naman kaigsoonan? Mintras na napata sa kahanginan karoon atong kining ipasibaw sa kahanginan ang atong kanong nahibaluan o ipaambit ka ninyo mga kaigsoonan. O na karoon atong isgutan kini politikal nga mga isyo karoon, opinion sa publiko. May tumoy kini impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nga karoon ang impeachment trial batok kang nga Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsoonan sa Senado, mao ang labing init nga isgutanan sa political karon. Kay gitutukan man sa mga mga prosecutor ang wala pag-ila sa kampo ni Vice Sara Duterte sa mga resibo sa 375 million na confidential funds. Gani lagi, mabitaw gani na mahisgot ang confidential mga educational man nga mga pangapanglantaw at least kabalo ta ba no. Pero mo lagi na atong tan-aw ng 375 million na confidential funds karon. Unsa man karon diri ang ato karong point of view? Kana bang buhing panglantaw ba? Kana bang tawag itong punto de vista? Inyo mga panglantaw, mga baruganan, inyo mga opinion ba? Point of view o ang public opinion. Nalaon sa mga kaisyonan. Ano adunay dako kayong bahin sa publiko nga nagpanawagan o tulubagon o transparency sa pagpagamit ba o pundo sa gobyerno. Samtang ang mga tig-suporta po sa Vice Presidente Sara Duterte na nag-isip ni ining pamulitika na bang pamulitika lamang ang lagi samtang po nga nagkaduol na po ang pamilya nga kanana mo suporta mga kaigsoonan, mga silingan nining iya karon nga mga pangandoy sa tuig nga 2028. Alin na tungod kay na sa pangandoy dungan na po yung mga bara, mga obstacle sa kinabuhi. Ha? Ata po na mga obstacle. Kanabang nanaw, nakabara ba? Kanabang nakahata, mga maraga, nakapugong ba sa iya mga pangandoy sa tinguha sa maabot nga makatapang sa tuang nasod Pilipinas? Wala, sumala pa sa bago karong survey sama sa uban pang mga WR kanang paig o ganampag. Ang approval karon sa trust rating karon sa tuong halang doon ng Presidente Bongbong Marcos ni Gaijonan, mura ba ang nagpabiling kining plat o maraang mitaas mukhaon tungod lagi sa nagkabulag ng mga pananaw sa katauhan. Anang ang positibo kaning sentimento karon na gipaluyuhan sa giingon nato sa tubag sa gobyerno sa isyo sa giingon na itong pagkaon aban gibirah kini paubos sa mga kabalaka sa korupsyon sa flood control o kakulang kini sa tulubagon sa mga high profile nga mga kaso. O na mga kaigsoonan nga usa sa mga ato nakitaan nga mga balita, o na ang kasamtangan po nga hitabo karon sa national level impact ang labi na karon ang bagyong Maymay o suspension na karon sa klase sa trabaho karong adlaw nga sa mga laing lugar. Ngano man naglandfall ang mismong tropical storm Maymay sa Ilocos Sur. Imang kaana magkaigsoonan murag sobra na hinong kayo noon, sobra gid ba no? Imang kag naglandfall ang tropical storm Maymay sa Ilocos Sur na nagdala kini kusog nga ulan o gahabagat magkaisunan sa dakong bahin sa Luzon. Tungod nini, gisuspindi niya Presidente Marcos Jr. ang klase sa tanang level o ang trabaho sa gobyerno sa National Capital Region. Nagtawag ka ng NCR o 22 ka mga probinsya. Ang MMDE ni suspendi usab sa mga numbers coding scheme karon pong adlaw. So pasalamat lang po ta sa Mindanao. Wow, nga nahitabo sud nga medyo muraog malinaon man init gani karong adlaw gawas nimo. Pero nga to sa laing rehiyon kan gyung paitam kay igsoonan. Ya dito pag yun hitabo ang impeachment trial og gani karong mahitabo ug gahapon karon maroba og kanang sa man dito ginimalas ba unsa ba? Hauna karong adlaw Agosto 6, 2026 mas nilaom og nikuha. Og dako kaning atensyon ang tulok mga dagkong nasyonal nga isyu sa nasod. Kini magayunan ang dugang kaning katikaran ug mga lawom nga pag-analisar sa mga matag usani. Oh ni magayunan ug tan-awon pag-ayo ni unsa may ato kaning mapaambit sa uban. O natin isgutan kini nga nang labay gagapong adlaw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga ang ship house ug kanang legal tactics dugang katikaran. O nang giduso karon ni Attorney Lorna Kapunan katubang buwan may laing batan-on siguro dihang abogado sa prosecution na nagkanayo na uy ayaw ang siri na huy nangyong ba siya huy lagsaon na kaya na ba no na dito pigyo lagsaon na kasaysayan may isang uy ayaw tubag diha prosecutor uy saksi ayaw pagtubag huy ana siya ba wan may laing dihang batan-on nga attorney si Atty. Lorna Kapunan. Ang pagka-scam kuno sa paggamit sa Office of the Vice President ang giingon nila karon sa prosecution nga 125 million sulod lang sa unsik adlaw. O na ang gibisto sa prosecutor nga gigamit kuno ang pondo sa giingong ship houses apan ang mga resibo aduna kuno duha-duha nga mga pirma o gipangalan pa sa mga alias sama ni Andilem. Ang defense nga kampo ni 13 ingon nga dili lagi illegal ang paspas nga paggasto. Muna, mabitaw gani nga lisod tanahon, lisod ni mo subaybayan ang gitawag confidential. Confidential gani, dili gani na ipubliko, confidential man. Nga gusto gyud sa prosecution nga ikuan hasta na lang. Hoda ato lagi ning padubayon dili kita maistorya ng confidential o ang kanang intelligence man. Mga nato natagaan og pagtagad na ugma na naa kanang isyu ha gyud. Dugang panglaw nga pagtanaw karon og ato ra karon nga point of view. Gipakita nini ang lawom karon nga liki sa anala Aliansang Marcos Duterte Unitim. Yan, tinuod ko nung pangubatan, panggubatan, dili lang kuno korte, kundili sa public opinion. Alang ka na sa 2020 elections. O nang giisip kini sa mga oposisyon, isip ko na ebidensya sa pagpang-abuso sa gahom. Samtang ang kampo kuno ni Duterte nag-ingon na kini usa lamang ka political witch hunt. Sa may political witch hunt. Aron kini gupon ang ila kunong kandidatura. Ah siyempre, aron ginag-ingon ng kunay obstacle sila ang panginabu, ginaihang personal nga mga panglantaw. Siyempre, nagoy kayuhan kay ngalan nga dabawin nyo nga kamao nagtanaw. Siyempre, bisag kung sa lagi, mo na ginakaroon, gabatikos, left and right, karon ang ato karon kasamtangan na bisi. Mga nakaroon, atong isgutan, magkaisunan, labi na karon ang ekonomiya o ang flood control scandal versus World Bank. 20 minuto na kalabay, mubalik ang public opinion at ang point of view, humalaman ining pipila ka magpainom-nom.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL product sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Say Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na kong ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagari kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lamay na akong tulog. Matay magkukog, advertisement din sa radyo nga. O, lagi na, sustingan daw ng koan. Ito yung palit ko, inoon ko din, nakabawas na ko.
9: Mapalit sa inyong masuking butika.
10: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala, blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
11: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
10: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
11: Cutis Mestiza lang yan.
10: Cutis Mestiza?
11: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
12: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsunan. Padayon ta sa itong ikaduwang hugna sa itong programang Public Opinion and Point of View. Aligyan na ang ito na nang ipanubay kaganina ang pasiuna na itong unang hugna mga kaigsunan, ang impeachment trial ang nahiskutan. So, ito na nang panubayon karong Lunes pohon ang ika-14 impeachment trial, Lunes, Martes, yung Miyerkules. ni Molly na ato na subaybayan kay Sonan maragdika mampunta na na nagasubay o gauban pa nga angay na to nga masayran. O dini kaduang hugna sa to nga programa ang bahin sa ekonomiya o nga flood control scandal versus World Bank mga kaigsonan. Ang dugang katikaran ang pagkakunhod na karon sa panglantaw sa World Bank ngadto na sa 3.7 o 3.7% na ang giingon na itong growth development product. Dili lang tungod lagi sa gawas nga sa kanang itong-ingon na itong crisis. Ikan ka lagi tungod na sa giingon na itong Middle East. O dili, tungod na sa flood control corruption scandal sa Pilipinas. Sukad na sa tunga-tunga sa 2025, mga kaigsoonan, ang mga investigasyon karon o audit sa mga flood project nagpahinabok o paghunong sa mga construction sa gobyerno o pagkagingon na ito nga pagkahadlok yun sa mga pribadong investor, fixed capital contraction. Para ba o minus pero nga itong mahalang doon ng presidente, nag-invite di ang mga foreigners po, itong nga dagong investors sa laing nasod. Pero ang laman nga pagtanaw, ato ang POB ani, ang point of view ng kaigsoonan, itawag kini sa mga ekonomista nga policy uncertainty. Bisan pa nga opisyal kuno nga misaka ang Pilipinas ngadto sa hambog nga paagi ang upper middle income status. Ang kamatuoran sa ubos nga pagpakita og stagflation din ang inflation ana karon sa 4.8%. Sa unang bahin sa tuig, samtang ang sweldo bisan pa sa 85 piso sa NCR wage hike, wala makasustener sa pamilyang kabos. Tungod ka na sa pagsaka sa unemployment ngadto sa 4.9%. Ang korupsyon sa flood control direkta kini nakaapekto sa pagsalig sa mga negosyante. Bugat-bugat mag-aizonan. Orgin na nga tanawar ko na itong gistor na kagahapon. Hindi man na mga ngayon sa ito alam sa uban pa. Mawin na ang gani nga daw na plano ang ito ang nasod sa Pilipinas. Ang iyo sa ito ang mamumuo. Katong mga taong ubos kay sweldo kay sonan ang iyo silang isang tuon nga dili pareho level sa rate na sa isip trabahante ka. Nilalabang ito mong tuyo ato nga marama legal ko na ba? Pareho ba? Pantay ang increase. Kung 85 mga sa laing nasod, 85 ba sa toa po dilipod? Wala ingon nga. Sa 80 diri, dito 85. Kung unsa nga nakabutang increase mo na niya, gukdon yun na sa mga kananaang mga dagkong kumpanya. Kaya di man kita makaingon nga huwag mag-irason. Tama mapod atong halang doon na presidente ng increase sa 85. Kaso lang, yun ito mga dagkong negosyante mangod, ito mga dagkong kumpanya, usay dili sila ma, dili nila kaya ang demand sa katawhang Pilipino na giaprobahan sa itong halang doon na presidente sa nasod sa Pilipinas. Mauna magin ay usa mga kaigsoonan, mauna gina, nga mura og mag-isun sa gitaan na og kwintaan na ingunana ng sistema. Ano yun, yung karoon ka naluoy pa ng ubang kumpanya, nakahatag po sila og pasiuna, partial sa 85 pisos, nakahatag ng ubang 60, naabtan pag yun sa TRO. Ano karoon, na gusto nilang bakwion, na karoon, pag bakwion na, iba masugot ubang kumpanya, kaya dili na kaya. Basig maho, ginoon ng mo-declare silang, kuhan, mo-declare silang bankruptcy na hinoon. Di ba, mo-regio sila o mo-kuhan sila din, mo-baba og mga tao, mo-layoff sila. Hindi man sa pwede ma-layoff itong mga regular na po. Hindi karon nga matang karon sa 85 nga porsinto, 85 nga pisos nga increase nga mahitabo. ilagi na nga paningkamutan nga kusibo gina magkaisonan. Wala gina na makawala lagi makasustiner sa pamilya tungod na sa pagsaka sa unemployment. Kanagang wala yung mga trabaho ba? Di mga 4.9% na ang corruption sa flood control, direkta kining naka-apekto po sa pagsalig sa mga negosyo, magkaisonan. So, bukat kayo, no ba? Ana ang nahitabo no og ang dugang sa tungkay ng ganina ang bagyong Maymay ang paralyze karon sa infrastruktura dugang sa mga katikaram kagsunan human nga naglandfall ang mismong tropical storm Maymay sa Ilocosor ang tibuok gyud na NCR og ang 22 sa mga probinsya sa Luzon nakasinati na og grabing paralyze karon o gipanggawas na ni Executive Secretary Rob Recto na ang mismong memorandum circular number 122 aron lagi i-suspend din yun ang tanan trabaho. Tanan trabaho? Makaisunan? Kung saan na eh? Tanan trabaho sa gobyerno o klase? O ka na. Sa ginakaroon nga mga nahakitan ka rin sa memorandum circular number 122. So, kana na ha, may trabaho, with peace, siguro po. Nga, mag-usahol nga sila may declared, nga, mag-declare sila nga, wise will do. Diba? So, karon ang laom na to nga pagtanaw, nga to karon nga POV, nga to nga point of view ng gaysonan, kaning mga bagyo, naghatag kinog mas laom nga kapungot sa publiko, tungod kay, nitumaw kini, duman sa flood control scandal. Nga ang katawhan karon nagreklamo na sa social media tungod kay bilyong-bilyong pondo ang gigahin sa flood control sa mga nangaging budget. Apan karon ang NCR ditong lugar wa man sa tuwa. O kasalingan po ang kanang itawan tong kasilingan ng probinsya dali gihapon kining bahaon. O maparalisar gani ang mismong usalang ka-tropical storm. Amaw na, mga eksonan. O nang naipiktuhan yun. Tungod aning flood control nga budget, mga eksonan. O na, kung naduna kay piho nga bahin ini, mga eksonan, na mga isyo nga gusto yun nato ng tukion para yun o sama sa mga legal nga mga detalye, labi ng impeachment o ganang ipikto na sa uban pang kuhan, ato kayong tanaw ni. Ang gusto mangyay nato ng himuon ng anak nga pagpalaong sa itong programa. O na nga, kini ang mas laong pa. Laong man pag ito pagayong kaisunan ang mga detalyado yun o mga katikaran yun sa nasunong level karong adlawa Agosto 6. Inubanan ka na sa kanana ang inato ng mga pinulungang Binisaya. Binang naghisgot taong impeachment trial, mo lagi na ang isyo karon sa resibo sa punto ang milabay ng mga adlaw sa trial gigisa na rabaron sa prosecutor ubos ka na ni Atty. Lorna Kapunan kaningon oy ayag tubaga huy ang commission audit auditor nga si Roderick Wamel matod para ba gibisto nang gibisto nga ang office of the vice president og kanang DepEd naggamit og minilyon nga mga confidential funds nga wala kunoy sapat nga supporting documents. Gitawag kini ni Kapunan nga usa kuno kay scam apan gipatangtang kini sa record sa defense. Ang mutong subunis Kapunan man tiniguwang na ang ilpon siguro ng iya, no? Naingaw man siya nga scam ang support wala ko no yung mga saktong documents nga ang hisgutan ang ingon sa scam o nang gipatangtang yun na attorney Michael Pua ang mismo yung ating pamakba sa defense team in the Sara Duterte nga ka nagipatangtang kini sa record sa defense. Katong ingon siya nga, oy, ayaw tubaga, huy, amot na, gitang-gitang ba po ka itong ingon niya. Kaya karon ang pagsusi karon sa perma, nakaplagan biya nga perma mismo yun ni BP Sara Duterte, ang nakaroon halos tanang dokumento sa pag-aproba sa giingon na itong pundo makaigsunan. O na ito ni Kuya Okayo. Ang lain nga komisyonadit, witness nga si Dale Ocampo, gihangyo biya si Senate President Presiding Officer Chis Quidero na ipadayon ko no ang pagripaso sa mga resibo hantod ko no sa sunod nga bista karong Agosto 10 mga so. Karong Lunes may kaisonan. Para nga bugat-bugat yun may kaisonan ang mahitabo lagi. O ni taliwala sa impeachment trial nga itong ginabalik ni gawas ang pinakahuling survey sa Okta Research na nagpakita kini nga si VP Sara Duterte nag-unag ihapon sa 43 puntos alang sa 2028 presidential race. Apan gigukod kini sa kanhing VP Lini Robredo tungod na sa pagkunhod sa rating sa itong Vice Presidente Sara Duterte. Oy, si Lini Robredo dahi mugukod. Ano na ang atong hasulon, atong pahasulon pag-ayo ng atong ikomunikan ng kahimtang. Labi na karoon at isigutan gaganina ang suhulan o ang sweldo karoon sa nasod, kalisod sa trabaho, ang pagsaka karoon sa unemployment rate, kanto na sa 4.9% na magkaisunan karoong bulana, o na nga nagpakita ganigdako karoong kakuwang sa kalidad nga trabaho sa manufacturing o kanang mangingisda. Bisan pa man kuno ang gipasa karon ang 85 pesos nga wage hike. Daghang Japon nga mamumuong ang nag-ingon nga kulang gihapon kini batok sa 4.8% na nga inflation. O na nga, pagdumala karon sa uban pa, labi na katong mga agriculturist, agriculture, katong mga manguoma, katong mga nagdula sa mga palay ang atong mga bugas. Morgan na aron ni gud nga matabangan ang mga mag-uuma taliwala sa crisis gipahibalo gyud sa Department of Agriculture nga ang National Food Authority mo palit og humay palay sa mas taas nga presyo nga hantod 25 ngadto sa 27 matag kilo alang kana sa limpyo og uga nga palay. Ana ang mga uban pang katikaran na kaigsoonan ang hinaot ang uban nga mag-uuma matabangan sa itong mahal na gobyerno. Kaya kung wala man gunang mga mag-uuma lami na katong nasa mga humayan dapat ato siya tanaon gito panggaon gyud sa to ang mahal nga pangulo ug mga leader. Kaya kung wala ganang nagtanom og mga humay mais sigurado mo kita kita mga pasmo bisan sa itong litok din eh wala na sila wag kita. Kaso lang ang nag-control sa to karon nga panginabuyan ang presyo mangod wala o lagi na ng mga excise tax labi na sa pagkaon ganisonan hinaut kita nga tagdon na tao sa gobyerno nga to karong mulo pagkaon bahala na gamay rang kwarta basta pagkaon nindot nga sapat ba kana bang kontento tas panginabuyan. 39 minutos na. O balik ang public opinion ug ang point of view human naman ni ini pipila ka mga pahinomdom mga kaigsoonan.
13: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
14: Ana, lang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
15: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
16: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
17: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Sa Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. O niya, makatulog na po ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagari ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Karong nasa, makainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay magkukog advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na. Stingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din. Nakabawas na ko.
16: Mapalit sa inyong masuking butika.
18: Testimonya!
19: Oh,
20: kasinatilan. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye!
21: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
20: Kabuutan gyud sa akong anak, ah! Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
21: No need, ma. Nalabanan ako ang tanan. Halina ra!
20: Uyon, sadi, ay! May pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
21: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirmeng akong lawas.
20: Kape?
21: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usas ang mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa kinis sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
20: Oh, kanindot good, Ana.
21: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
20: Oy!
21: Di ang Magukas Plaza!
20: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
21: Ha? Walking?
20: Oh, exercise ba? Neo, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
21: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, 44 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa tong gamay na lang minuto sa tong tulumanon na public opinion and point of view mga kaigsoonan. Ang tingog sa katawhan ug ang panglantaw. O gani, karon lang advice sa pag-asa, karon lang yun da. Ang bagyong Maymay ug ang kadaot karon sa bagat, sitwasyon karon sa bagyo. Ang tropical storm Maymay, bagyong Maymay, kaigsoonan, ni Hubas ngadto na sa pagka tropical depression human ni igo kini sa amihanang Luzon. Apan nagpabiling gyapon kakuyaw tungod kay nagpa-aktibo kini sa kusog nga habagat. Nya bantayan pod matod pa ang pag-asa, bantayan karon na painon sa gawas kang maymay. Gibantayan diri karon sa pag-asa ang karon ha, ang pag-asa gibantayan na karon sa pag-asa ang typhoon Dolphin. Gawas sa maymay

Ang umabutay karong sunod semana, weekend gud. Apit na, karon man. O, Dolphin. Wala, karon lang na itabo. O na karon, mga kaigsonan, padayon ta. Atuwa karon, hatagan o panahon ang gingon na itong hagit. Hait nga hagit, emosyonal nga makapatuhok yun sa galamhan sa katawang Pilipino ngadto sa Senado o sa gobyernong Marcos. Ano mga isunan, atong hatagan karon nga pagtagad at pagpalaom ang hait o hagit, emosyonal na makapatuhok yun sa galamhan agikan sa katawang Pilipino ngadto sa tungalangdon gobyerno sa nasod sa Pilipinas. Kini nga mga isyu nagpakita kini sa katawhan nga dili na lang basta nagtan-aw. Sila naghulat kon duna pabay mga hustisya nga hitabo. Tulubagon o tinuod bang malasakit nga mugawas gikan ini sa administrasyon sa gobyerno sa Pilipinas. Duna kay mga particular mga isyu mga kaisonan o na kay mga particular ng mga opinion o mga POV o mga point of view o mga sentimento gikan sa atong damdamin ato kasing-kasing sa atong komunidad gusto ba nimong ipasibaw eh pamalandungan ato pag-ayaw mga kaisonan kung unsa man gyud ang giingon nato ning mapaambit o itandi nini mga national nga sitwasyon mahimo nimo ni siyang aton-an. Aning kini ang unod yun sa emosyonal nga singgit o gait nga hagit nga magkapatuhok karon sa galamhan sa matag Pilipino na nagsumpaki na tali sa kawadon sa yuta sa nasod luho nga diha sa kagamhanan. Pero ang ato mong hagit mga isonan, nabi ninyo, nadungog pwede na dito sa Malacanang diay. Nadungga ng ato ang hagit, hait, emosyonal nga isip katawhan ngadto sa katawhan ngadto sa ato ang kagamhanan. Natubag yun. O nang taliwala nining naglagiting nga mga hagit, ang administrasyong Marcos nilihok na aron tubagon ang isyo. Karong adlaw gyud Agosto 6. Wow, ano, automatic man dayon kay Zonan, ha? Automatic man dayon na reply man dayon na tong halangdon presidente. Sa mga hagit nga mga makapatuhop sa galamhan sa mga leader. Tumbag si gobyerno karong adlaw Agosto 6, mga Zonan, taliwala nining naglagiting nga mga hagit. Sa adbestas, ngadto sa adbestas yung Marcos, nilihok yung siyang tubag sa galamba na gibati sa katawahan. Ningon tao ng atong administrasyon nga, kalma lang. Kalma lang, ipadayon lang emosyon sa katawahan. Ingon siya. Ingon na yun ang atong administrasyon na dinalian nga dayon, ingon na yun nga dalion ang ayuda. Karong adlaw gyud dalion ang ayuda sa bagyong Maymay. Og mangandam kuno sa bagyong Dolphin. Wala nagmangno karon ang palasyo ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga ipagawas dayon karong adlaw ang family food packs. Financial assistance alang kini sa biktima sa bagyong Maymay. Labi lang umaabot ang bagyong Dolphin. Oh, automatic man congratulations. Tubag madayon kay Zonan, labi na investigasyon sa flood control. Ingon siya, tinguhaon niya na magawas ang katotohanan. Tungod ka na sa grabe ko nung kapungot sa katawhan sa social media, napugos ang Senado sa pagpasalig karon sa magpagawas ang tinuod niya ni. Siyempre, parang kita mahimo ron niya. Kita, masigla tagyaw-yaw yun eh. Pero, congratulations lang kay natubag ang ato karon mga hangyo mulo isip katawhan ka, boss. Ano, bilang pagpanapos, mga kaisunan, ang pagpamalandong ko sa nasod,
sa impeachment trial.

0: Pascal ni BP Sara Duterte ang pagsaka karon sa unemployment o ang pagbaha tungod kini sa bagyong Maymay umabot nga mabaha. Dili lang mga dako nga balita kini nga samin sa tinuod nga kahimtang magigsunan sa Pilipinas. Ipakita nini nga samtang ang mga anak karon sa gahom nag-aaway sa babaw para sa ilang politikal nga interes. Ang ordinaryong Pilipino naglisod na, nag-antos na sa ubos para lang sa ilang kunong kalingkawasan karong adlawa. O nang hagit karon, hait nga hagit nga maluoy mo mga leader, mga pangulo sa itong nasod. O na magkaigsonan ang matuod nga kusog sa usa ka nasod, wala gidiha sa gahom sa pipila. Padili naka naadiha ang kamatuuran nga gihuptan sa tanan din ang inyong tingog mao gi maghari. Sama sa giingon sa pagkor upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal nga online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad na Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro magbayad. Regular nang ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tinco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Palaala pa ni Chairman Tinco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.fagcor.ph/pagcorguarantee. Mga kaigsoonan, ang programa nga Public Opinion o ang Point of View gidala kaninyo sa pakikalayon sa atong mahinungdanong sponsor. Labi ng Kagapi Glass and Aluminum Services, lingkon o dindot nga glass o aluminum works sa inyong balay o opisina. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services na himutang lamang dia sa Central Public Market nga itong syudad sa Panabo. Napatawagan sa numero 0921-478-0047, Kagapi Glass and Aluminum Services. At ipanagiyahan ni si Roderick Kagapi o ang Octaviano Tiloring. O mga kaisonan, nangita ba kamo gabarato apan di kalidad yun? Nga audio setup ayaw na sad paglangan, bisita ang GMG Audio Installation Services. Kompleto sila gikan sa produkto hantod sa serbisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Doon na sila barato nga produkto magkaisonan, labi na anin Tusundra unit para kana sa nindot nga dishboard setup. Na sila ay mga speakers and amplifiers para kana sa kusog og tingog nga kusog nga tinaw nga tingog kaisunan. Aniya do na po sila category civil amplifiers, high quality performance. Do na sila sounds accessories. Kompleto po sila diha mga baligya nga wire ug connectors. Aniya do na pag ina sila mga mixers para kada sa saktong nga timbre o tingog kaisunan. Mga serbisyo nga ilang gitanyag car audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Naa sila professional audio setup para kana sa mga tapok-tapok o mga event pagkaingsunan. Yeah, doon na po na sila gitawan nito nga house audio installation and setup para kana sa nindot ng mga sounds nga ibutang sa inyong balay. Asa sila makitaan? Nalang na dire. Purok Tambis, Barangay Santo Niño ni atong syudad. Doon lang po na sa Mirinol at bangla po na sa Jubas Witnesses makaisunan. Ang GMG Audio Installation Services gipanagiyan ni Sir Jeffrey Tohoy. Nga matawagan sa numero nga 0920-318-0809 makaisunan. Ayaw kalimot, GMG Audio Installation Services. O manihapon po no, ay sosterting lami ah. Nailami ang kayong pagkaroon mga kaigsunan, barato po, libre pa sa bawang kaigsunan, ha? Ayaw kalimot. Ato taman ni hapon sa Lydia's Antone Eatery o Lydia Parlor Beauty Salon. Naalamang diha himutang sa likod sa Sister Ono ang mismo nga Lydia's Antone Eatery o ang Lydia Parlor Beauty Salon na gipalagiya ni Ma'am Lydia Oribia. Ano na mga kaigsonan, mayong hapon sa tanan itong mga kaigsonan nga magiging mga boss, mga ma'am, mga sir. Gusto ba ninyong mas mudaghan pa ang customer? Mas mailhan pa yun ang inyong negosyo sa kahanginan? Nagtanyag karon ang 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM na baratong radio advertisement package. Nadako kayog taba mga kaigsonan para sa inyong negosyo. Pinaagi sa kahanginan. Doon ay solid nga rich na sila bronze package. Doon na sila silver package. Doon na ay gold package mga kaigsonan. Ang matag package nini, doon ay dako kayong spots kada adlaw. Kanang spots, kanang i-advertise nila kada adlaw ang kaigsonan, daghan. Nga doon na pag na bonus spots kada adlaw. Nga doon na pag more nga bonus. Ah, time check. Saturday, Sunday, time airtime mga kaigsonan. Ayaw kalimot, bisitahi ang 96.1 o 90.9 Light FM. Asi, di ko building ha. Tapad na po na sa Panabo City-in. Ayaw kalimot, duawa. O ga, pwede matawagan sa numero ng 0936-270-0941. 0936-270-0941. O diba sa kuwang numero 0916-462-8170 mga kaigsonan. Sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita. Karong adlawa, adlang Webes, pisasayas ng bulan sa Agosto ng samtang nga tuig, o sa kadako nga hagit ang gibilin ka na to. Ang pagsusi sa kamaturan, taliwala sa mga saba sa palibot, o ang pagpadayon sa pagpakabana, bisan pa sa kalisod sa panahon. Inomduman nato mga kaigsonan ang usak kaligon nga nasod dili masukod sa kadako sa iyang edipisyo. Usak kahom sa iyang mga leader. Kung dili masukod kini sa tiunay nga paghigugma sa katawhan ngadto sa iyang isig katawo. Kini ang inyong tingog, kini ang inyong baruganan, kini ang public opinion, ang point of view. O dihan natapos ang usa ka oras nato pagpanag-uban sa ngalan sa Kritipukang Puwersa sa 96.1 Infinite Radio 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa atong station manager Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amit Bulpag, Engineer Walt Piorio, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Okay, yubo si gala sa kanginan George Leonis Caigas Jr. Muingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom. Apan ang saktong opinyon ug ang panglantaw. Mao kini magdala ka nato sa hustong dalan. Mayong hapon Dabaw, mayong hapon Mindanao. Dios mabalos.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuana ang Octaviano Tailoring. mo cater sila og school uniform, teacher's uniform.
0: Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform.
0: Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Uy Mare, asa man ka paingon?
5: Ngita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
8: yeah. We were high, we were so. You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
9: 824391 0910 0824391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
10: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
11: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
12: Ako si Joyce Ronsal nga nagpuyo diri sa Sunto Black Zero. Kini akong gibati dugay-dugay na ni mga kaning migraine or vertigo, parihara man siguro ni, pero ako sige lang jud ko ning gibati nga maglipong ko, mura ko matumba, unya usahay mo pahuway na lang ko. Unya night time nga nakadungog sa radyo nga naay Mega Capsule, mao to gi-try nako, pormiro na kong palit duha pa ka capsule. Nya pag human ako palit sa duha ka capsule, gitry na akong inom, medyo na okay-okay man ko, gaan-gaan na akong pamati, moto nga, nahurot ang duha, segunda na po kong isa kapad para dugay-dugay mahurot, moto nga, tinang akong paminaw, unya, wala na naglabad-labad kay akong ulo, wala na kay akong naglipong-lipong.
13: Maa mo sa kalisod nga na ay vertigo, ma'am, katong wala pa ka nakainom sa Mega Pure Capsule?
12: Ah, murag kong matumbang, murag mo kalit lang ko usay nga, mo dapla, murag nagtuyok akong paminaw, usay, murag na kong kakuya pun, niya, murag kong matumbang niya, sa ganit nga, naglakaw ko nga mukalit lang akong pangang pananaw nga murag giduyan ko. Moto nga nagahunahon na jud ko nga inom jud ko ani, i-try jud na ko ni ang Mega Capsule.
13: Kato na kainom na ka sa Mega Pure Capsule, ma'am. Unsa man jud inahatag nga alivio gyud sa atong Mega Pure Capsule bahin sa imong vertigo ug migraine?
12: Kato na kainom na ko sa Mega Capsule na wala na jud ang akong ano vertigo, dili na ko malipong. Karon okay na gani kayo, lagsik na gani ko, wala na nagalabad akong ulo.
13: Wala kay lain giinom, ma'am, aside sa kining Mega Pure Capsule?
12: Wala, kana lang yun ang Mega Capsule. Kana lang yun akong ginainom perminte.
13: O say, awhag ni mo, ma'am, sa mga silingan ni mo nga sulayan po ang atong Mega Pure Capsule aron makita po nila nga epektibo yun ang atong Mega Pure Capsule.
12: Kanyang tanan akong mga silingan, mga amiga, nga testingin ninyo ni ang Mega Capsule kay tested yun kaayo siya nga makaayo, makawala yun sa atong balatian. Try ninyo ni, lami kay ni akong paminaw, karon lami na gani akong paminaw, wala na yun ko nagalipong-lipong.
11: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
14: Linda Dumanyel. Edad na ko, 69. Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom o Mega Pure Coffee. Maglisod ko o bawas. Adlaw ka adlaw, tulog ka adlaw bago ko makabawas. Itong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. O niya, makatulog na po ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagali ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganitoan, Mega Pure Coffee. Na lami na akong tulog. Matay magkukog advertisement diri sa radyo nga. O lagi na, stingan daw ng kuwan. So yung palit ko, inoon ko din. Nakabawas na ko.
11: Mapalit sa inyong masuking butika. Mix of Rock.
15: This next song is all about

0: A las 5:14 na sa Tacna sa Kapuno, no? Wait, adjustan sa nagawa. Wait lang yun kadali, ha? Abe, panood na ko niya kung kuhan. Mapakog ba na niya itong mic, oy?
1: Ay, yes!
0: Ha? Lisod ng cute, ta ba kay musangit ang ato ang kuhan, ilong?
1: Ay, yes!
0: Ito, oy. Bahala na muraga bugsay na itong ilong ato. Ang importante dra, makaginawa ba no? Uba man, wayon kayo. Bal, nindot ng murag bugsay itong ilong kay kung magkusog ang ulan, no? O, dili kayo ta ma, kwan ba, malumos kay ibugsay raman ng tubig. Lang wibis do sa ada perting dali ara good sa oras or oras or adlaw mga anak ba kanang the time is pastis ba no pastis pila na lang ka adlaw pila na lang pod kasi mana pod mga anak magko na bermans na yon dagan kayo manaygo niini sa mga balay-balay ba. Ang instrumental ang gamit kay bato, duha ka bato, no? Duha ka lata, o di kaya pak-pak-pak-pak rana na, singko. Bahalag dili magkadimao ang lyrics ba, no? Lahi-lahi ang lyrics. Importante makapanaygon ba, no? Kalipay sa mga bata ba? Ay, andam na po nato itong mga sinsilyo kay pila na lang kabulan magsahulog na po sa kanang Disyembre. Perte, ragyog dali sa panahon mga anak ko eh. Parang bago raman nag-COVID, ay, no? Hindi, ito mabalag at ng COVID, no? Eh, katruma ito ba, no? Alright, bulan sa Agosto, sa pizza gani, garon, ha? Nadadrede ay, no? August 6, dili ko gusto mong good nga kanang mahinumduman akong adlaw. Ingon doon nila, pag sige ni mo guna-huna ang adlaw, pizza, or kanang bulan man, kay murag dugay kayo mahuman ang tuig. Mana, pero dili nimo siya huna-hon, pasagda lang nimong adlaw, nga lumalab, mulabay lang, pasagda lang nimo ang mga oras, o mga simana, or bulan, na og maunsa pa daraa. Pertir yung dalia, no? Makalimta na dayo nimo ang utang. Abi tao no. Welcome dre sa programang Mix of Rock with Tatay Paeng mga anak nako dra karon ha. Dre ang magkakrakan ta ko to bala 5 hangtod alas 7 sa gabi. Sa mga sonata nga maka nostalgic ang trada baka nang makabalik ka sa mga kinaraan nga mga rakrakan ba no? Tunog kalye ba? Ay mga pinawon baka ng gitara ragod ang kuan ba gitara ra ang instrument gamit kanya nindot ko uban ng barkada kanya kuan da yon kanang tagsa-tagsag pilsin ba no or Colt 45 na no? Colt 45 gro sa una kay Colt 45 ano sa una ginainom na mo ba hindi uso karon ba sa tong sa kitong ginainom gani ang kwarta to ha tong ginainom ba na makahubog ka no si Bibili si CBLV mao ba to makainom daw ka to daw mura kag malanag. Kau ba ng mga tropa ba no mga kanta nga kan ba kanta sa Siakol kanta ni parokya kanta sa Green Department kanta sa Rocksteady. Tunog kalye ba, no? Nahuna ka ba? Kasi mong kagahapon, gawban mo mga amigo nga mga butsukoy ba, no? Alright! Before tamo ko sa primera, mga anak karong hapon, ato sa nga taga, kutimbaya, ang atong Big Boss General Manager, Ma'am Rosemary Amet Bolva. Sa ito ang Operation Manager Engineer Wolfie M. Orio. Sa itong Technician Sir Kelvin Omo. Ang inyong ubus nga alagad sa kahanginan. Ang inyong higala o kanunay nga duulan. Tatay Paeng. Dari sa programang Mix of Rapan. Wala, live na karon sa dito sa Panabua sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM Radio. Salamat ra sa ato ang IT personnel nato dra. Ang pinaka gwapo nga akong amigo, no? Nawa pa yung kadrive ning sa yang motor ba? Ay, gwapo kana yang motor palangga kana niya, balag wala siya uya, basta na siya motor. Ha? Akang Sir Kevin. Uban ang kubana niya dahil sa kanginan, no? Kala ma Rose sa studio sa Panabo. Musta musman mo draa sa kuan, no? Gikan ko dra sa Panabo, dahil nabod ko sa bugi, no? Kapo eh, pasyudad. Alright, kamusta dra sa Davao Region, dra sa Panabo City, sa Municipality of Carmen, dra sa Kunyutang Natauhan, no? Dra sa Santo Tomas, Dalaingod, Kapalong, Asuncion, dra sa Barangay Tuganay, Ambisan Paman, dra sa Barangay Nibungan, tanan mga kabaranggayan, dra sa Municipality of Carmen, mayong hapon kaninyong tanan, dra no? Ako sa inyong mabanubang karoon sa programang Mix of Brack, no? And Ray Apod sa Kadibukan nga barangay sa lungsod sa Panabo. Mayong hapon kaninyong tanandra. Yeah, and madungog da karon sa mga inyohang radyo. Pakusgi ang inyong volume sa radyo ng mga anak. Ay, para lanog-lanog ang tirada sa itong ginabuhi. Before ni Anna, no? Alam, pasalamatan ang produkto sa Jiggy's Marketing nagpaluyo ni ini itong programa. Omega Pure Food Supplement Capsule Rich in Antioxidant with Complete Superfood. And Omega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, mga anak. Ano siya yung mga nagkadaiyang mga sangkap, no? Giformulate sa usa ka kapsula o gipulverize kini sa usa ka sachet para magamit na to daily. Daily lang kani, basta-basta nga kape, mga anak, ang Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa Mega Pure. Kahit daghan kini siya mga benefits nga itong makuha. Ha? Dariya palang daan sa mga prutas o mga gulay nga nagsagol ni ini. Tiba-tiba gyud ang atong health ni ini. Bisan pa man ang Mega Pure Food Supplement Capsule. Oh, di ba sa basta kini atong kapsula sa Mega Pure? At bisa pa man ang produkto sa Cutis Mestiza Glutathione sa itong mga kumare, kumpare na kudra karon, itong mga inday o dudong draang naminaw karon, ha? No? Na atong Cutis Mestiza Glutathione with collagen soap blended with milk and honey. Na sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon, rapod sa Panabo, mapalit po dra ang Cutis Mestiza sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM. Pag sa mga retail na mga parmasya. Ang Cutis Mestiza carrot papaya soap, no? Parisin ni sila, iparisin silang duha, gamitan ninyo ni siya, isabon ninyo ni Cutis Mestiza, Mestiza glutathione, no? Nagletok din eh. With collagen soap para sa pampagwapa, pampaputi, pampabata. Maging healthy ang inyong skin, ha? Kanang mga dark spot, mga itom-itom sa inyong pamanit, na gamite o Cutis Mestiza glutathione o Cutis Mestiza carrot papaya soap. Para sa mga kanang athlete food ba? Kana ganing bisag basa ang medyas, basang sa bato, suoton ba, no? Tapos mga lisngaw ang baho ni ini, no? Isabon ninyong Cutis Mestiza carrot papaya soap, mga anak, ha? Bisan pa man ang carrot papaya soap or Cutis Mestiza carrot papaya soap, mga anak, para sa mga dalagingging na dodra sa mga babae, pwede po ninyo himo ang feminine wash ni gamiton ninyo kung sa inyong mga feminine wash ang Cutis Mestiza, no? And bisan pa man sa mga mahilig og pahumot ra, no? Introducing his fragrances, no? Para sa mga kalalakinan o para sa mga kababayanhan. Kaya di ba sa bastang pahumot na ni? Ang baho ni ni. Tagatagang klase siya nga scent mga anak. Ang scent ni ni, klase-klase, lainain, ha? Deference, ha? Humot, no? Nakatistingin ko ni ang pagsimot ako sa baho. Dili pa dyan siya sakit sa ilong ang baho ni ni mga anak. Nindot na siya, mulungtad ang baho, 24 oras. No, dili para sa mga pahumot karon nga pagsimot, gamay nila mo, magwana, ngulngol yung mga ilong, ha? Sa lain ang baho ba no? Kanang gapangalot ang baho sa ilong. Kanang case pregnancy sulay lang ha. Available diri sa tong sibianan. Bisan pa man para sa mga pare na kodra. Sa mga parikoy na kodra, kumpare na kodra nga dili na katoy hakaw. No, dili na katoy hakaw inig night performance sa kay misis kay tungod kapoy kay sa trabaho tibok adlaw grabbing trabaho. No, kung pagabot sa tuwang gabi si misis na itrabaho, di nakatrabaho. Ano? Kay kapoy naman kayo, wala na energy. Ha? Dili na katoy hakaw. Mauna ang Muscle Man Food Supplement for Men. Maghatag ka na to, mag-boost sa itong energy during sa night performance kauban si misis. Kung ayaw nyo ng kapsula na itong Muscle Man Strong Coffee Mix mga parik na kotra na minaw ha? Para nindot ang dagan sa relasyon ba no? Oh, dili sige kapoy-kapoy kung kapuyon ka na yun. Ah, Muscle Man Food Supplement for Men ha? Muscle Man Strong Coffee Mix. Bisan pa man sa mga anak na ko karon ra na minaw sa mga kasilinganan na to karon. Nga nagangulngol lang mga lutaha, mga tuway-tuway na to dra, sige nagngulngol. No, gamayang doko, nga gasakit na itong mga likod. Huwag daghan kayo tao, mga gipambati. Kaya imbes lami kayo i-relax, no? Sige, mantag aray-aray. O na nga pawala sa mga pamaol, muscle pain, no? Oh, sa English, pamaol, muscle pain man siguro ba? Huwag mga sakit sa itong mga buko-buko na draab. Nangagunay liniment oil. Habla si, di rin ninyo na ang inyohang mga gasakit raa sa inyohang mga kanang kanto-kanto sa inyong lawas ba? Bisan pa man sa mga pinaakan sa lamok or insect bites man o roya. Hagunoy liniment oil, hidiri rin na mga anak ha. Alami siya sa panit, no? Pasisting ko ni kaplas ko ni Bugnaw kasi siya, oh, makatulog ka. Lami kayo siya sa pamanit mga anak. Bisan pa man ang Emelite Malunggay with Luyang Dilaw available po dari ah. Capsule Emelite Malunggay with Luyang Dilaw capsula. I-combine ang malunggay or moringa or ang Luyang Dilaw mga anak. Alright, no? Kakatol man niya akong palad ba? Ingon na natin kwarta mo, bro, Kakatol-katol man niya akong palad, mga anak mo. Ingon daw nila, kwarta daw, ne? Ay, nako, kagaw, bro, ne? Naarag yun dira, ah, kagaw, or kwarta? Importante dira, ah, kay, kung naamay, grasya mo abot, dawato na to, no? Bitaw, ano, nandirada sa itong kinabuhi, no? Huwag, kumustamos, Manria, sa lungsod sa probinsya sa Bukidno, no? Kumusta mang yod? Dariha sa sentro sa Damulog, mayong hapon kaninyo dira ang tanan, bisan pa man, dariha sa barangay Sampagar, dariha sa sentro sa Kibawi, poblasyon Dangkagan, poblasyon Kitautaw, dariha po sa Don Carlos, poblasyon sa Maramag, Malaybalay, Valencia, San Fernando, bisan pa man mga anak, abot ang atong tingog dira. Sa municipality sa Quezon, Bukidnon. Dara sa barangay Loriga, dara po sa barangay Sinuda, dara sa Dato Ladayon. Available na noon. Available atong tingog, dara. Available atong tingog, dara, mga anak, no? Kay dungog, kahit dara sa part sa Araca, North Cotabato, ha? Again, samtang nagtuyok-tuyok mga itong di pa maagyan ang dalan sa marahan mga anak. Natuyok mga dito, madungkan pa ang akong tingog. Ito available kayo na dito, no? Og bisan pa man raa sa part sa Cotabato diri agud sa akong likod diri sa Carmen Dapit ba na Cotabato. Og lanog-lanog po datong tingog raa sa sentro sa Panabo. Og raa sa party sa mga municipality og syudad raa sa Davao region. Mayong hapon kaninyong tanan ha. Naot nga okay ang atong paminsor draa, wala tay mga trada sa atong kinabuhi draa karon nga mauwi babag nga dili ta maging malipayon. Dapat mutirada sa atong kinabuhi nato mga anak kanang malipayon ba kanang makahatag og good vibes. Ang positibo sa to. Sundog mo kada tay bisan pag daghang kay mga negatibong nakapalibot sa to mga anak. Dapat maging positibo ka. Think positive, think wisely. Weta ko eh. Darada na, gusto mo mapalit sa itong mga produkto dari ara sa 94.3 Light FM Kibawi. Oh, mga katawuhan dari sa probinsya sa Bukidnon. Located at Purukwan -A, Barangay East, Kibawi, Bukidnon, and front of Build It Right Hardware. Na available diri ang atong produkto diri sa Rieta, Dumahog Building C, second floor door 1. At ara mo diri na diri si Cristendero, no, sa tay paing. Ah, matawag nang dinas yang tindero kay mamaligan na siya diri og produkto. No, kay tatay magabi-abi kaninyo. Diri mag-istorya kung dala ra mo mga unsay mga kuan yung madala ninyo. Ah, bitaw ay. Dalera kayo no ni kuan na ba ni hanap na ang bidlisyo sa adlaw mga anak sa kapangunuran. Nagtimailhan nga hapon na gyud mga anak. Panahon na pod og oras na pod mga anak nga magdigamo na ta sa panihapon. Kaya para maka-relax na ang mga tiyan nato dira pila ka minuto gikan karon. Kung naghat wala pa naghat dos yung kuto-kuto. Relax lang sa paminaw sa dere sa 94.3 kay Tatay Paeng sa programa Mix of Brak ha. Ayaw daw tayo dere aday sa itong mga kasilinganan dere sa Kibawi. Bisan pa man dere sa Softlink Company, no? Ang engineer Kenneth Tumbisor o sa yung driver kay Marvin Elevado dere a. Aga, bisan pa man dere ka nga bus pupong ang goban dari sa mga silinganan dari sa palibot kay nanay ug tatay mayong hapon kanyang dandara. Inaot na mga anak ato na sundo dato sa eskwelahan. Basin wa pa nato sila masundo no, ato nang sundoon ha. Para safety sila atong mga junakis nato dara. Katol gudang ako ang palad ba kwarta man siguro di ba. All right. Eh usahay kay kagaw mo guna ba? Or kagid-kagid eh. Maayo kayong adlaw karon mga anak no, kanang nindot kayo ang panahon karon ba no, para kanang murag napabay bagyo. kanang LPA ba unsa to yung pangalan sa bagyo tong kuan man no? Mga sige siguro ulan mga parts sa Pilipinas sige baha no. Kanang madapat nang atubangon sa atong panggobernuhan kanang mga nabahaan ba naluoy kayo o ganang nawadag mga panginabuyan tungod sige ulan no. Ana dapat ah mga kasilinganan dira karon sa barangay ni Bungan munisipyo sa Carmen ha dira sa barangay Toganay mayong hapon ninyo dira ah. Okay inday digitikla mayong hapon dira sa imo ha, ha? Naot kung asa mga karon no mag malinawon ang imong paglakaw ha. Oh shifty ba ogang tanan nga naminaw dira karon mayong hapon kaninyong tanan. Bisan ba man raa sa mga katauhan sa populasyon sa Panabo, no? Mayong hapon raa, mapalit mga produkto raa sa Kutis Mestiza. Ang produkto gusto po sa Mega Pure. Bisan pa man ang produkto sa nung Lading Products mapalit sa mga nagkadaiyang butika dere sa probinsya sa Bukidnon, bisan pa man sa Davao area mga anak. Ang nung Lading Products. Alright, standby ra mo ha. Balik ta mga anak ha. Relax lang mo dra. Andam na ang mga kamungga yun sa ipanghagpaton dra. Oh, nakatakang na sa nilungag. Oh, para dito na ang panihapon niya. Ha, oga mga anak, tabangi intawon si nanay pagdigamo dra. Aga prepara sa mga lutuonon sa panihapon. Oh, dili sigig silpon. Oh, relax na ang singing silpon dra. O nang naungo na ang cellphone ba? No? Nagahi na kayo sugoo, no? Gahi pa sa ice. Alright! Alas 5.35 na sa Dakna sa hapon. Buwalik na ko mga anak ha. Raragyapon mo sa inyong mga transistor radio. Nagkadayang transistor radio ninyo. Ayaw na mo sige gluhag dra ayaw na mo sige galingasa dra ha panglo pangkusion na mo iglangas era song from Rizal Underground diregyapon sa programa ang Mix of Rock with Tatay Paeng. I'll be right back.

0: wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
1: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog Hilaya Pharmacy, sa Malapag Carmin Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radyo Kabarkada, sa Maramag Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi Bukidnon.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kind of feeling already ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent as a. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako si Joyce Ronsal nga nagpuyo diri sa Sunto Black Zero. Kani akong gibati dugay-dugay na ni kaning migraine or vertigo, parehara man siguro ni, pero ako sige lang jud ko ning gibati nga maglipong ko, mura ko matumba, unya usahay mo pahuway na lang ko. Unya night time nga nakadungog sa radyo nga naay Mega Capsule. Mauto, gitry na ko, kurmiro na kong palit, duha pa kakapsul. Nga, pag human ako palit sa duha kakapsul, gitry na kong inom, medyo na okay-okay man ko, gaan-gaan na akong pamati. Mauto nga, nahurot ang duha, segunda na po isa kapad para dugay-dugay mahurot. Mauto nga, kinang akong paminaw, unya, wala na naglabad-labad kay kong ulo, wala na kay kong naglipong-lipong.
6: Maa mo sa kalisod nga na ay vertigo, ma'am, katong wala pa ka nakainom sa Mega Pure Capsule.
5: Ah, murag kong matumbang, murag mo palit lang ko usay nga, mudapla, nagtuyok akong paminaw, usay mura na akong kakuyapon, niya mura ko matumba niya, sa gani nga naglakaw ko nga mukalit lang akong pangang pananaw nga mura giduyan ko, mo to nga nagkahunahon na dyan ko nga, inom dyan ko ni, itry dyan ako ni ang Mega Capsule.
6: Ato na kainom na ka sa Mega Pure Capsule, ma'am, o sa man dyan nahatag nga alibyo yun sa atong Mega Pure Capsule bahin sa muang vertigo o migraine.
5: Katong nakainom na ko sa Mega Capsule na wala na yun ang akong ano, vertigo, lili na ko malipong, karon okay na gani kayo, lagsik na gani ko, wala na naglalabad akong ulo.
6: Wala kay lain giinom, ma'am, aside sa kining Mega Pure Capsule?
5: Wala, kana lang gyud ang Mega Capsule. Kana lang gyud akong ginainom perminte.
6: Usay awhag nimo, ma'am, sa mga silingan nimo nga sulayan pod ang atong Mega Pure Capsule aron makita po nila nga epektibo gyud ang atong Mega Pure Capsule.
5: Kaning tanan akong mga silingan, mga amiga, nga testingin ninyo ni ang Mega Capsule kay tested gyud kaayo siya nga makaayo, makawala gyud sa atong balatian. Try ninyo ni, lami kay ni akong paminaw karon, lami na gani akong paminaw, wala na dyan ko nagalipong-lipong.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Kanunay laay ang imong gibati.
8: Pag Muscleman Coffee.
9: Gusto kang mapayat?
10: Pag Muscleman Coffee.
11: Buot ka magalikay sa type 2 diabetes.
12: Pag Muscleman Coffee. Gusto nimong protektado imong atay?
10: Pag Muscleman Coffee.
11: Para mabawasan ang risko sa cancer.
12: Pag Muscleman Coffee. Para sa himsog na kasing-kasing.
10: Pag Muscleman Coffee.
11: Para ganado kanunay sa pagkumbati kang misis.
12: Pag Muscleman Coffee.
10: Pag Muscleman Coffee.
13: Oh yes.
8: Muscleman Coffee, ang kape abunda sa antioxidants. Muscleman Coffee, ang kape sa mga tinuod na barako.
14: Mix of Rock.

Tengo 49 venas, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿no? Chupa, chupa, mira el amor. Cuando amaga a las 5:50 en el pelando en minuto, mo busicat, no sé, dan horas a las 6, por tanto, día en running time, ¿no? ¿Verdad? Ako ang Osbon, ha? Mapalit ang mga produkto sa Mega Pure Food Supplement or Jiggy's Marketing. Ang Mega Pure Food Supplement Capsule, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, Dria sa itong Sibianan. Sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukid Non. Pudraapod sa Panabo, ha? Mapalit pudra ang itong produkto sa Jiggy's Marketing. Live da karon sa Facebook, ha? Shoutout din raw sa taga barangay Nibungan, Carmen Davao del Norte, no? Maayong hapon kaninyong tanan raa sa mga kaparentihan, no? Sa mga kaigagawan, ako dra karon na minawa. Ako mga iyaan dra karon na minawa. Alright, mga anak, no? Naining utan na sa ako ganiha ba? Nag-chat sa ako, ah. Tanong siya nga tay, unsa man diyod ang labing maayong buhaton, tatay paing? Kung kana ganing dili na daw ganahan ang iyahang Mr. Sayaha ba? Dili na daw ganahan niyang Mr. Sayaha. Kaya katong pagkuhan pa daw sila, kanang dalaga pa daw sila, kapanguya pa yung Mr. Grabe daw ka in love bound Sayaha. Ako nga, ako ba yung pangkutanon na nga, ay, mangkula, mangkulabot sa inyong pamilya. Ay, chat sa ko nga, unsa doon yung buhaton, tatay pa, unsa ka buhaton, tatay pa, nga, dili na ganaan ang mister na ko sa ko, ah. Kuha siguro kay gamit-gamit ang kotis mistisa. Sige, gamit ang kotis mistisa, glutathione with collagen soap, di ba? Di ba na? Ayun, yun ay mong banal, lagi nga, uy, bro, mang dibalik ni backpair ang mong nawang ba? Backpair. Backward. Ni bata man ka, ni

0: apa mangga? Oh, iya.
1: Nga, ano siya nga, ano ko nga, wawa ko labot na inyo hang kinabuhi mag-asawa. Oh, nangota na dahil ko sa inyo ha, kung unsa akong buhaton, kung anong walay, nagkagustos ako ha. Wala ba ako nangota na sa inyo ha, anong walay, magkagustos ako ha. Tanay, ako nga, unsa man dahil yung problema, dra, ah, anak ko. Ayaw nga din yan, daw ganahan yung bano sa iyo. Ano kaya? Nimaho, siguro na nimaho nang. Ayaw! No, ganang, siguro ganang, nasumulan. Ayaw! Ah, sumulan na yung bano sa iyo. Naam ko yung ba ng mga ngana ba na? Ayaw! Ang kapanguyab ba sa'yo mo ha? Sige, ingon nga, ikaw ragyod ang akong pinangga. Ayaw! Ikaw ragyod ang akong babae sa undibog yung nabuhi. Ayaw! Ikaw kina akong giingon, kadungog mo gapon sa akong programa nga ang kaminyo on sa papel ang intawon na. Ang word nga minyo sa papel lang intawon na sa mga papilis. Kay pag-abot sa panahon kung magdugay mo mga anak sa imong asawa or bana man oroy, ang inyong tinanawan sa matag-usa mura na lamang magbarkada. Mura na lamang mag-egzoon. Oh, mura na lang mo na siya anak, dra.
2: Kasi pa dyan yun.
1: Mga asawa, mura na lang mama. Sige, pangasaba na si Moa. Huh? Kung dili na ganahan mong bana si Moa, dili na pagkaganahan dapat siya, ha? Baos-baos. Na, basig, wa na kagagamit o kutis mestiza, dra. Gamit kag kutis mestiza, karot, papaya, so para tanggal ng mga buling-buling, dra, nga makadiscourage mong bana. Anak lang, dra, sa kinabuhin. Kung dili siya ganahan sa imo, ha, hindi, wag! Ingon gani, siya sa ko, ingon ka sa, kuan ba, no, sa Ilunggo ba, kung hindi ka sa akon, hindi sad ko sa imo, ano ka, gold? kung hindi siya sa imo, di hindi, ano siya, gold? basin siguro lang nala siya ginapangita sa imo ha gay dai ha basin nala siya ginapangita bang nawala na sa imo ha sayo siya ganahan ingon ba siya nga di na dai di na man ganahan mo dulog akong bana sa kuwatay alangan siguro nga din nagana mo dulog sa imo ha kay ana man ka wala man ko yung muscle man food supplement for women ba wala ka basin siguro po nga nagpaka wan nang kaba ka nang dili ayaw po pa labi po kanang ng pa term nga malusya na ba? Manang usahay di na ganahan imong bana sa imong kay kanang yat pa sa garter ang nawong. Na? Ay dapat ipabalik bisan mo kanang ginaingon nga bisan daghan ang anak awan mga ubam daghan ang anak na mga apo no grabe Japan sige na pagdulag pickle ball. Para mo siksi mo bata. Sige kapel apel og zumba no. Ay, mga nagkita na ko kapel mga zumba, mga walay mga kayo, mga dalaga, nag-a-appel sa zumba, 40 pataas. Kaya ga-exercise sila. Gusto sila healthy and sexy. Kaya para makita sila ang bana ba nga, uy, kapa, mayapun di akong asawa, bisan nga member na sa senior citizen. Kapa, mayapun di akong asawa na ako, bisan na tulo na mong apo. Siguro wala naman na ginabuhat. Sige, dulak ang pickle ball. Sige, dulak pickle ball. Para mag-guwapa. Sa may inungdan, amot ninyo eh. Pala-pilan mo ng problema niyo mga asawa. Inyo ha, mana. Kung dili siya ganahan si mo, eh, dili po kasi ha. Simple yung istorya. Ay, gunahuna, ana eh. Siguro, naaragi yung ginapangita imong bana nga, nawala na si Mua ba? Ang dating humot og dalaga sa una karon wala na. Humot nag-alkampur. humot na og haplas. So na humot pa og humot. No, ang baho muraga baho sa sampagita. Pero na ni maho namang kuan kanang bulak sa utot-utot. Oh, ah, nakita si Mong Bana siguro. So na pagkita si Mong Bana kay mura pa kaganang bagong naturok na nalingsing sanga no sa kahoy. Na prisko pa yung kaayo mapay pagbukad sa imuhang mga pitos. Pero na mura na kagingon pa sa kanta dahong laya. Oh, uga ng sapa gilawa-lawa. Ay, yung mga problema mag-asawa eh. Isulbara na ninyo ninyo. Kung masulbad na ako na, unsa man akong makuha na ako. Dili man po ko kapitan, tatay man ko. No? Dito na na ipadala yung mga sugilanon sa inyong kinabuhi kay Nung Lading ba sa drama. Nung Lading drama, no? Dito na yung ipadala. Oh, di ay matapad sa imuha siguro kay mutulog ramang ka ngaway himasa-imasa. Pahimasa po siguro. Alain, bende basta magdugay na ta, magminyo, no? Awa atay pakialam sa atong mga wana. Ang importante dira, minyo mo. Awa na may pakialam sa inyong mga gininhawa. May pakialam sa mga baho ninyo. May mag-asawa man mo. Kaya atras sa pitaka barangay to gana ya, mayong hapon dira kaninyong tanan. May hapon dira sa inyo ha. Ay, inyo ha ng problema, no? Pero pag ang asawa na gani, di na ganahan mo dool sa bana. Na, may delikado dra. Oh, eh, inyo ha, nang sulbaro ninyo, eh, consult na. Na, unsa kaya, iba si na, mga pagkulang ba, or kulang nagkulat na kay panahon siya. Ang siya kay isa nakapad nga masilman ang yang nahulot. Ay, yeah, ikaw, dili pa Japan ka, bisa ipuwit na ka, waman na ka gibuhat na makakapoy. Hindi naman ka mukuhit sa iya ha, no? Nahurot na niya timpla ng Muscleman Strong Coffee Mix. Dili ka pun ka. Ipalitan na kanya kotis mistisa glutathione, kotis mistisa karot papaya, so para mo waparagod ka ba, nangita siya pamaagi. Dili, na yung mga rason nga dili, na yung siya ni mo. Ikaw po na po gaga, kuhan
0: sa... Kasipat siya ni mo.
1: Muhang lawas. Hindi mo na yung magkasinabot ra, magtiayon mo. Naman ay pinaka-delikado dra, pinaka-critical nga pa. Kung di na ganahan mong partner sa mo, lugay mo mga 20 years, 25 years mo nag-ubad. Di lang na siya ganahan sa mo. Naman ay pinaka-critical dra. Oo, unsa kaya? Or mangita ng bagong kasilungan. Delikado dra, kung mangita ng bagong himungaan. Katang himungaan, pagyod nga talin-talin. Katang padulong palang mahimong himungaan ba? Manang maning kamot puta no, dili lang sa babae, sa lalaki maning kamot puta nga kanang nindot ang atong physical fit ta ka. Wapo atong itsura no, atong ambience. Pero maginang ginaingon nga kung tinuod nga nahigugma ang imong pare sa imo ha. Bisan ba man lumabay na ang mga katuigan, na abot na mga panahon nga nagka wrinkles na ka. Abot na mga panahon nga kana ganing nawala na imong beauty ba, kana tabunan na sa mga kunot-kunot sa imong panit sa katigulangon. Kung tinood nga nahigugma imong pare sa imo ha, no, dawaton kaniya the same nga babae ang gihigugma, the same nga babae ang gipakas na, na mao di po na nga babae ang iyang higugmaon hangtod sa iyang kamatayon. Or di kaya lalaki nga gihigugma niya sa una. Lalaki nga yan. Kamo mga naminaw karon, ikapilan naman na inyong asawa. Ikapilan naman na ninyong abana. Proud lang po kayo ng mga magtiayon ba nung gikan sa ilang panag-uyab, agikan sa ilang pag-ipon, sa ilang pagkasal. Hangtod, natigulang sila, nagkaanak, nagkaapo, apo sa tuhod, apo sa bagta, apo sa lapalapa, apo sa kiting. Sila gyapo. Maagi na nga nindot kayo na, no? Ganaganing kanang mabot na, no? Manang kanta ni Rivalera ba na, no? Nung tayo'y matanda na, sana hindi tayo magbago.
0: Pinawa! Kasi pinawa
1: niyo, boy. Kahit na kahit maputi na ang buhok ko, no? Hindi li magbago ang paghigugma. Humot pa sa bagong nilungag. Humot kaya na, humot kaya na, banaw ka na ang bagong nilungag, bagong galing na bugas, banaw. Humot kayo na sa kanila. Nang believe ka na yung mga magtiayon ba nga, bisan sa kadugayon, bisan daghan kayong mga panuway ay pagsulay. Sorry. Daghan kayong mga pagsulay tunga-tunga sa relasyon o mga temptation tunga-tunga sa relasyon. Sila gyapon. Ay mga panahon nga hapit na sila magbulag. Ay mga panahon nga puno sa mga paghilak, pagduda, pag-overtake. Mga babae, sige lang overtake. Puno sa mga kaguol, kasakit, kakapoy, kagutom. Sila gyapon ang tagkaroon. Bisan ba man daghang mga problema, bisan ba man nga luyo sa in spite and despite, no, ang usahay ang lalaki makwana kanang ma amnesia na ba, no, kay tumod ka tingol lang on na daga nag mga apan. Apan ni ana, no? Sila gyapon nagpabilin, no? Grabe ang inga na nga relasyon ba, no, ligon ba, no, maabot ang 40 years, 50 years, 30 years. Sila gyapon nga nag-uban. Walay pagbag-o ba, no? Dapat ato mo na itong sundugo na ito, no? Dili man na ito masundugo, eh. Kaya tulo pa lang kaadlo, giblock naman ka niya, kaya nakitaan niya sa imong boss nga nakay katapat babae. Why magdugo? Karong nga henerasyon, no? Why magduga na siguro nga relasyon? Kay sa social media pa lang, gaaway na. Grabe, no? Ako ba, ganyan, naabot ang 7 years, nagbulag. Kamu, 3 days pa lang gani. Sa pamuya pa lang gani ka, bulag na mo. Manang, lisod na yung kayo mag-uya. Manang, dilisod ko mag-uya-buya, boy. Diretso man yun. Asa man mo, kanang date to marry or marry Lina. No? Kanang pero nindot ba nang kuan ba kanang mag-date mo nga siya na gyud ang imong menuan, siya mag-uban mo, siya na gyud imong pakaslan, dili kay gauban ka date na mo pila na mo katuig sige date, no, nakita na nimo iyang baho, no, nasimutan na nimo ang iyang mga lihok, nagauban na mo sa kama, nagdulog na mo pila katuig unya pag-abot sa panahon nga magbulag ra mo. Awkward. Grabe ka. Awkward. Dapat kumusulod ang kaminyoon. Musulod ang kaminyoon. Ay, dapat siya na yun ang imong siya na yun ang imong hangkwan, ha? Kanang bana or maasawa ba, no? Kaya lisod ka na dapat siguruhon niyo imong kasing-kasing because isa ra tong kasing-kasing. Ug isa ra dapat atong ma-partner na to. No, ang kasing-kasing dili na siya dual SIM. Na kung ma-expired ang isa na pay SIM 2. No? Isa ra ang kasing-kasing ug isa kanang kasing-kasing, no? ipitik ra na sa isa ra pud ka tao. Dili na siya pwede nga magdudugo. No? Nakagituwa sa pika sa keypad nimo. Napod kasi mong Android. Napod kay kamit up. Ayaw anak, no daghan kay naguba ang relasyon. Ayaw na wa na believe jud ka ayo ko ni mga relasyon nga nagdugay jud sila. Angkon sila lahang kamatayon mga anak no nag-uban ya pud nila. No? Manang happy kayo lang pamilya.

0: kwan dapat siguro unjud ninyo kanang inyo ha para gyud sa inyo ha gyud ha
1: ay
0: sige kay kanang pandandalian lang lamang no pansamantala dapat siya na gyud ang para sa inyo kanang iampo gyud nga kung siya gyud ang para sa imo siya gyud
1: ay
0: kumo na kabubot on sa Ginoo para sa imo siya gyud
1: ay
0: pangayawa gyud sa Ginoo anak ha ayaw gyud ipakuan ng uwag no kaya lisod kayo na no dili na siya mulungtad ang tinuod nga gugma nagika na ang tinuod nga gugma no gabunga na siya og pasensya gabunga na siya og kaisog gabunga na siya og kahadlok kay ang tinuod nga gugma puno sa pagsabot og paggulat mga anak. I'll be right back. Adrenaline pun sa Mexo Brock sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Kiniya po ninyo tatay paeng. Mabalik na ko uban sa mga pipila ka sunata, pipila ka mga painumdom ha, mga mamaligya sa tadrea mga anak, no? Kaya po na si Tatay Paeng. Here's some from Orient Pearl, mga anak. Alas 6, sutso na sa hapon.

0: käy, eikä saa kiitä, ei. Ah, kasakit.
1: No, sa mga katay, nga nakita na mga kasasahog.
0: Kasakit sa ulikod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sa kita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
2: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa ba na?
3: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
2: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Ako si Herilyn Chabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo'y nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako inom.
5: Karon okay na yung paminaw ma.
4: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay na siya goiter. Mawal po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
6: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
7: Nakabati ka ba og kaluya nga walay gana sa paglabing-labing kang misis? Ayaw ka na baliwala. Importante nga lagsik ka, dili lang sa kama, apan sa bisan unsang mga butang. Gikinahanglan nga aduna kay gana. Salig sa Muscle Man, ang sexual performer enhancer for men. Makapaligon sa imong stamina ug ang imong pagkalalaki. Adunay silbi. Muscle Man, girekomenda ang pag-inom usa ka kapsula 30 minutos una ang labing-labing. Muscle Man, 100% guaranteed customer satisfaction. Mapalit sa mga butika.
8: Nakapalit ko po sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Paghantod pagkahapon, price pa kayo ang unaong ba?
9: Oo, ma'am. Saan sabi ni ma'am? Si?
8: Diri sa SMD po, sir.
9: Ang singala na to, ma'am?
8: Terry po, Terry.
9: Terry.
8: Ubuga po.
9: Sige, salamat mo ha.
10: Glajo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Glajo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Glajo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.
11: Hayag nga pamanit og ligon nga panglawas, batasana mo inom og Mega C Plus Sodium Ascorbate adlaw-adlaw.
12: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kaya feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out. Bisan asa, choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
13: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
12: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
14: Mix of Rock.

de los Rush Bandidos aquí, dalera ngayong oras mga anak, no? Sabi na mo, busikad ang oras de las 7, masunod ang programa, ang Meg Sobra, kunya. Ang Meg Sobra, not express na eh. Express. Masa naman daw niya eh. Na, kung ano ka na ba, na, kung ano na, wala na daw sa passing ni Inidrada eh. Kumusta mo, Sulmodra, karon mga anak na ko, ha, na minaw. Naot nga, nakaprepare na mo sa panihapon na to, draa karon nga dapit. Ang sarada sa itong kinabuhi, no, kaog gulay, no, parang gugma mo lahutay. Sabi daw eh. Man, nakapanihapon na. Man, mag-prepare pa yun. Mayong hapon dra sa Katibukan, sa Davao Region, ha? Dra sa Panabu City, sa Carmen, sa Santo Tomas, Kapalong, Asunjon, o Bisan pa man, dra sa Tagum City, mayong gabi kaninyong tanan. Atong gusgutan to kaniya ba, no? Nga Bisan Unsay, may tabo, no? Maguba man ang beauty sa imong partner, dili lang maguba yung relasyon, ha? Naman ang pinaka-importante yudra. Kailangan nga magpabiling ligo ng inyong relasyon. Alright, from Rosario Agusan. Shout out nga Pastor Elijah Amor Batana karon nga naminaw. No? Salamat ra watching sa itong FB Live, mga anak. Shout out from Rosario. No? Yan na naka-high tech ang ato ang dagan sa itong programa, no? Kung bisanasa ba, no? True Live Facebook ba? Makitaan ta, madunggan ta, di ba? Mga namina, Pastor Elijah Amor Badana, shout out Raa sa Imuha from Rosario, Agusan. And natanan ng mga kasilanganan ako dra sa Barangay Nibungan, mayong gabi kanin tanan. Bisan pa man dra sa Barangay Tugana, you know, mga amiga, mga friends ni DJ Tekla dra. Mayong gabi kanin yung tanan dra, ha? Alright, alas 6:25 na, kining orasa, hatod sa tua sa GC Water Refilling Station. Dra sa Labuagon, padulong dra sa Dumulog, dra sa Labuagon ba? Tapunahan lang sa Petron, mga anak, ha? O sa IF Surplusan. O kining orasa, hatod sa tua sa Hagunoy Liniment Oil. Para sa mga kaigsuunan nato dra karon nga nanginahanglan og ganang haplas na ato ang Gunoy Liniment Oil, ha. Di lang po niya basta-basta ang haplas kay pwede makaayo po niya sa mga pinakan sa lamok or mga insect bites man. Maayo ni siya, di ba? Og bisan pa man gayod ang ato ang Gutis Bisisa Glutathione with Collagen Soap, no? Nandiri, available nire sa mga nagkadaiyang parmasya, mga anak, ang ato ang Gutis Bisisa, draa sa Hilaya Pharmacy, Poblasyon Damulog. Ambisan pa man, draa sa Idwavi Pharmacy, Poblasyon Kibawi, Bukidnon. O draa sa Anzi Inzi, Cadiz, Carmen, Cotabato, in front of Cadiz Elementary School. Ogang Duran Store, Purokwan, Poblasyon Damulog, Bukidnon. Available po ang Kutis Mestiza dara sa Rilin, Sukayukay, Poblasyon Damulog, Tapad sa Febico. O collecting office. Ang Kutis Mestiza Glutathione, available po sa tanan mga butika nga akong nahisgot ganiya. Na? Direk kita sa mga binipit sa Kutis Mestiza, mga anak, sa Kutis Mestiza Karot, Papaya Soap. Ano man ako ning introduce sa inyo kay nindot kini siya og mga benepisyo. Napabawala sa itong mga pimples, nambisan ba man, papaputi sa nawong, sa tibok, lawas ang Kutis Mestiza Karot, Papaya Soap. Tambal sa mga baho, sa ilok, mga body odor na to, mga anak. Bisan pa man, mga katol-katol sa itong pang lawas or mga unsa ba, example na, mga athlete foot na to, no? Available ang Karot Mestiza, Kutis Mestiza Karot Papaya Soap. Maayo po niya siya gamiton nga feminine wash sa mga kababayan niya na to dra karon nga naminaw, mga anak.
Bisan pa man ang Cotes Bisisa Glutathione with collagen soap and glutathione, no? Blended with milk and honey. Makapabata sa dagway mga anak. Pantayon ang color sa itong mga panit, pampaputi. Ano? O gaduna na siya glutathione, milk and honey mga anak, ha? Og anti allergies and rich in vitamin E po ni siya. Makabawala sa mga piklat basta kana ganing kanunayon na to o gamit mga anak, na mana ang produkto sa Cotes Bisisa mga anak na naminaw dra karon, no? And daghan og kining programa, ha, o ganing orasa sa ato programa Mix of Brock aton sa tuwa sa Jiggies Marketing Mega Pure Food Supplement Capsule o Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 rich in antioxidant with complete superfood sa niyang mga kwandriya. Dagan kayo siyang mga prutas o kwandriya o gulay, grape seed, no? Anti-cancer, purple corn, diyan kalito ka na? Purple corn, anti-aging, anti-inflammatory, malunggay, napa siya moringa dre, lower cholesterol, guyabano, no? Anti-spasm, anti-asthma, boost energy level. Agaricus mushroom, napa na siya agaricus mushroom, helps prevent anemia, strengthen the bones. Now, mangosteen, napa siya ginseng, used for anti-tumor properties. O turmeric, anti-fungal, improve memory and protect lungs. So, barley, pudnapod siya barley, boost immune system, reduce risk of osteoporosis, mga anak. Na siya, giusa sa usa ka kapsula, sa Mega Pure Food Supplement Capsule, gi-pulverize, gi-imong kape, sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Alright? Sumun ako, draw sa Jesus Water Refilling, kung nanginahanglan mo, o kanaganing tubig, nga limpyo, mainom, magpa-refill na mo, draw sa Jesus Water Refilling Station, sa Labwagon, Kibawi, Bukidnon, naunahan sa Petron. Pinagiyahan ni Mrs. Carlosa Camillo kung silang water refiller boy dra kaya Bus Angelo nga guwapo, no? Yung gabi eh, ganun yung tanan dra. Alright, dalera kayong oras ba, no? O na, isigutan ito ganyan, din ito ganahan mo tapad ang iyang bana sa iyang hala mo uroy inyo na ng problem bitaw, no? Maganang ginaingon ako nga ang tinood nga pagigugma sa imong pares gani, no? Mo bisan sa pay maabot nga mga ang mga discouragement sa iya, especially sa iyang panagway, kay nausab na alangan, mausab man gyud ang panagway, no? O mausab man gyud ang dagan sa imong postura, ang gatigulang, gikan pa bata, padulong matigulang ka, no? Ayun ang pagtanaw sa itsura, na gyud mo gyud ang ginaingon nga ang love nato sa usa ka tao dapat magsugod gina sa inner core na na nagraa sa pamatasan ba kay mao man gina ang basihan na and ang itsura mausab na ang itsura mo kuspaw na og mara na imong guaan kay in love kay kasi karon kay guwapo guwapa siya no. Mabot ang panahon dudong hinday, no? Magtigulang na mo, no? Mausab na siya. Taga na kayo nag mga kanal-kanal ang nawong, kayo nag wrinkles naman, no? Oh, madiscourage na dayon ka, no? Lahi ba ya ang baho siya dalaga? Kasi mohot ka tayo? Oh, lahi ba ya ang baho sa ulit tawo? Oh, lahi po ang baho sa 30, 30, 50, 60. Madiscourage na gid gana, no? Manang ayaw gud, ayaw gud. Ang dapat muhigugma kag tao, anak. Dapat ka na nga sa tawagan na ka ng batasan yun, piliyon ni mo, ha? Batasan yun ni mo, piliyon. Tinood na akong mga gipang-ingon. Menawa na ninyo. Eh, makatabang na sa pag-unlad yung relasyon. Anaragin na mga anak. Wala laing rason para
Biyani mo, no? Except na lang kung magbinuang siya ni mo. Manang, kung dili ka gusto, biya, manang mga kuan karon ba, no? Kaya kung dili gusto, mahadlok, gusto, ma, ang sakit na ba ka na? Mahadlok, biyaan sila mga partner mo na magpa-sexy, magpa-gwapo, magpa-macho, magpa-zumba-zumba, no? Bisa na ganang, nagpang-arthritis na. Sigulaw, ganang pickleball, exercise, para lang good nga, healthy, nga, body shape, para mag-in love ba, no? Kaya nagtuo sila ang ilang mga partner ba nag-asawa. Oh, in love kasi sila tungod silang ka-sexy, tungod silang ka-macho. Oh, tungod sa ilang kagwapa, kagwapo. Ang manginang tinuod nga nahigog mga pares, mga anak, no? Bisan pag din mo kailangan masig-exercise, masig-zumba-zumba para masiksi. Kung nahigog mo siya sa imo, love ka niya, no? Higog mo kayo ka niya, dili base sa imo ang unsay mong body shape, no? Pero ay, dilapod ko nag-ingo nga, dili po ni mo ati manon ni mong kagaling. Mura kag pinasagdan sa imong bana o rasawa ba? Nagka-gidline na kadra. Ati manon po ni mo yung kagaling. Naratirada, dilapod na po ya. Alright. Here is our own Quishy, no? I'll be right back, ha? Standby mo dira mga anak, ha? Balik raw, kadali. Kadyo, dragit kayo. Era song Pangako by Quishy. Alas 6:34 na.

corações 42, aqui hoje só da nossa. Não sei onde tá aí, hein? Pixman, Mama Time, Big Time, ah, dapat no Pixman ba? Naba yung mga ano mga promise broken vow. Kasi kaya ganda ng mga kwan ba? Na yung kanang mga promises ba no nga kwan ba? No? Kanang wala ginatupad ba? Ha? Mga saad. Ha? Ka, kanta ni... Kasi kaya kanta ng broken vow. Mura mag si Juice Gruban. Ano, na? Or si Lara Fabian. Babae mo nagkanta ng broken vow. No? Ganoon na siya kay ma-remind ba? Ang mga pangako. Pangako, di magbabagaw. Ah, pero nabot ang panahon nga, bulag ramay Japon dahil, no? Dagan kayo nagkwansa ko ba na nakita ko mga posts sa Facebook, no? Na mga, ano sa'yo, pangalan, Smeringhoy. Ah, kung pagsambot ng pulong ng Smeringhoy, kan na baka ng Minghoy. Minghoy, kapoy. Ah, na Minghoy. Ah, kanang kapoy. Minghoy. Sambot ninyo yun sa mga yung utok. Alright, kumusta mo sa mandraang ato ang public market sa Gibawi, Bukidnon. No? Dara sa tanan yung mga public market sa probinsya sa Bukidnon. Ah, kumusta mo man mo? Ba, nanirado na? Aban, paulit na, gikan sila ang mga trabaho. Nabisan pa man, regards sa mga pickup driver na to, dara sa mga tricycle driver na to, sa mga single motor driver na to. Ah, kumusta ang income? No? Nakakuta na ba? Kukukuta na? Kukuta? Nanay, pampalito. Balibainting munay, no? Nana ang income kay Igor rin tao. Sa una kay makapalit pa o balibainting 30 nga munay. O, oh, makapalit pa o mga utanon. Ang income. No, karon Igor na lang taon, gasolina. Grabe. Mana, makasabot yun sa mga gapamasayro ba, no? No, kita po mga commuter, no? Nagawin okay, na to nga, marag, pangin yung kaayo ba? Doon nga pila, rago ng 5, doon nga itong 5, 30 ang pamasay, doon nga itong 5, 35. Ang katabang sila ba, no? Luoy kayo, luoy kayo, no? Manang, gabi yung ka... Kapait sa panahon karon, ha? Muna nga, dila si good mag-alang-alang, ugmin nyo, ha? Tag-uasa yun ang mga kabilingga na doon, ha? Ano pinabuhi? Okay, lisod kayo magtukog pamilya karong panahon. Okay, raunda, kung puros mo mga profesional, puros mo mga maayong trabaho, pero kung maayo ra mo mag-ugma, wala pa mo yung mga trabaho. Ayaw lang sa... relax na lang sa da RPP, relax pundo paniid. Okay, para dili magansi. Although naglibin-libin naman mo karon, no? Siguro ka lang yung tawon nga naa na may kabuhi. Kay mahal kay mga pamalitunan karon. No, ang imong 500 pesos nimo sa una, daghan kay ka mapalit og tulo kasulupin puno, yun na. No? Karon imong 500 pesos, isa lang kasi lupin, di pa yun mapuno. Grabe. No, grabe yun ang kapait sa panahon karon mga anak. Ay, ang krisis, no? Grabe ang mga inflation rate sa merkado, no? Mga pamilitunon. Ay, nako. Di na matingala na ano na magyan na atong world na to, no? World government. importante dira, magin ang mas nindot kayo magpuyo sa probinsya, no? Kay makatanom kag mga utan, mga usap pa yung mga lagot mo, nga dali lang nimo makuan ba, ma, di na nimo kalangan, matog paling, eh. Ay, mapalito na lang kay mga bitsin, asin. Muna lang yung palitin ba? Okay, kumplito man ka, no? Kaya ng bay kubo ba? Bahay kubo, kahit munti. Sa una, elementary na yun, ginapamemorize sa mga kanta ba? Alright, kamusta mo sa mandra? Ang mga katawan nila sa Dakbayan sa Panabo City. Hindi naman mandra sa Dakbayan sa Tagum City. Mayong gabi, ganyan.

puta maldita niña, eh. Ay. Oye, nang naipanultihon ba nga paghuman ninyo pag mindaldita, no? Dili po naman makonsensya. Ay. Pangit kaya kung ugali tatay pa yung gapon, oy, kay nako nakalaban ng silingan na mo, ah. Nag-away mi sa kung asa ba na nabilong ng punuan sa mangga kay nalampas naman sa ang bunga sa ay. Para sa inyo, ha, asa man napadulong, ha, ang punuan nasa inyong balay pero ang bunga nasa pikas kural, ha. Ay. Kinsa man managiyan, ha, ang punuan ninyo, ha, ang bunga yung lahat, ha. Ay, ay, lisod yun kayo, i-debate, ha, alaya. Sakto. Puro tama. Alright, dinawad, nakapanihapon ang tanana, busog na ang tummy. Kaya, manang ginang kaon daghan para inigliso kusgan. Manang, the best yun mga kaon. Gabiin, no? Gamay rang kaog panihapon, gadayet, no? Gadayet ba, no? Gadayet. No? Gamay yun ang kaog pamahaw, gamay ang kaog paniod to, pero buhiyon po sa panihapon po, kagiguto man. Useless dyan po ng diet, no? Alright, tapos po na ako, mapalit ang produkto sa Jigs Marketing, dari sa atong Sibianan, dari sa 94.3 Light FM, ang Mega Pure Food Supplement Capsule, rich in antioxidant with complete superfood. Aga na ang Jigs Marketing naghatag po sa tuwag sa kakapi para sa tanan, no? Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 rich in antioxidant pod with complete superfood diri sa tong nahimutangan. Bisan pa man para sa mga kumpare na ako makalakinan nga dili nakatuyhakaw kang misis. Kay grabe, tibukadlaw, kapoy kayo. Pag-abot sa performance sa gabi, dili na ka... Berada ba? No, dili na katuyhakaw. Kay gikapoy naman. Ato nang i-boost ang inyong energy by taking Muscle Man Food Supplement for Men o ang Muscle Man Strong Coffee Mix. Og bisan pa man sa atong mga kasalinganan nila karon nga hilig og kanang pahumot, no? Hilig og kanang pahumot nga dugay mawala ang baho mo, ang baho mulungtad hangtod 24 oras, mga anak, nga. Ang Kiss Fragrances introducing Kiss Fragrances, mga anak. For men and for women, available siya sa karabingan o kalalakinan. Ang bisan pa man ang naapod ang ato ang Hagunoy Liniment Oil para sa tanan nga pangsakit ng likod, no, o sakit ng tiyan, gibutdan man raa kay sige gusukas, no. Ang Hagunoy Liniment Oil na adria para po sa mga insect bites o mga pinakan sa lamok, pwede po nyo hidiran ini sakit sa mga likod, sakit sa baga, mga ngulngul nga muscle pain. Hagunoy Liniment Oil atong gamiton, mga anak, ha. Bisan ba man, naabod ang ato ang Kutis Mestiza Glutathione with Collagen Soup blended with milk and honey o ang ato ang Kutis Mestiza Carrot Papaya Soup. Ang atong MLA na malunggay with luyang dilaw, mga anak. Available sa 94.3 Light FM Kibay Bukidnon o draabod sa Panabo City. Nagkadaiya ang mga butika sa inyong mga probinsya. Dariya sa Rieta, Dumahog Building, Second Floor, Door 1. Available ang mga produkto dariya. Alright, wala yung daigong oras, mga anak. Salamat sa inyo, pagbanuman, gina, ha? Kuto ba na 5? Hantod ka ng alas 7 sa gabi, eh. Masunod ang programang Night Express. Magpababay na ko sa inyo, ha? Salamat sa inyo, pagbanuman. Ginaot nga, okay pa ta sa all right, ra? Pila na lang ka, adlaw, week. Eh, nakon ba? Anak, ang tirados ng kinabuhi. Amping, ang God bless mo kanunay. Salamat sa atong Big Boss, General Manager, Ma'am Rosemary Amet Bolfa, sa atong Operation Manager, Engineer Wolfie M. Orio, sa atong Technician Daria, 94.3 Light FM, Kibay, Bukidnon, Sir Kelvin Omog, Draapod sa Panabo, no? Sir Kevin. And sa tanan nga naminaw karon sa probinsya sa Bukidnon o probinsya dara sa Davao del Norte. Maayong gabi kaninyo, ako magabilin og panultihon kay gihigugma sa Ginoo ang tibuok kalibutan.

0: gihatag niya ang buktong anak para kanato. Pag sa bisan kinsa nga motuo kaniya, dili malaglag kundi makaangkon o kinabuhing walay katapusan. There's a song from Parokya Nidgar.
1: Hi, this is Gilbert Magat on vocals.
2: Jarvis Manlapat, singer.
3: Rick Mercado Jr.
0: Alumni Homecoming. Yeah,

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
3: Nausa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyong tao'y daghan nagyong tagbatiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-antos mo sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dai ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
5: Uy, Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Mau ba? Sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
8: high, we were so bad. Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
10: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
9: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
10: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi, kundi arang sad ni sa panglalaki. Ug kabaluba ka nga 10 times ning makatabang sa pagpaputi.
9: Aw bantugra na puti kaayo ka. Dayon unsa may nahitabo sa imong bugas-bugas? Nawala sa blagi.
10: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
9: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Collegial Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
11: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

Well, mga higala, back on your radio again, ang nag-iisang tindero ng inyong radyo. Ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang kasi nga naman, walang ang tindahan, di ba? Chris Tindero, mga higala, alang sa programang Night Express. Yes, mga higala, no? Si Chris Tindero ang temporaryong muti moon sa programang Night Express karon. Alright, kay doon ay mga kakulian nga di gud malikayan ang nagdala ni ining maong programa, mga higala. And anyway, sa kamalipayang pagpaminaw and good evening sa tanan. Nanginaot kong okay kaya itong kagabion karon, mga higala, no? O ba na nga itong minahal sa kinabuhi? Diba? Nanginaot ko na ang tanan na magkauban karon. Diba? Magkauban karon, mga higala, while sharing their dinner, mga higala, no? Bagi na yung pinaka-importante sa usaka pamilya bitaw. Kinibito ang mag-uban-uban na panahon sa tingkaon, mga higala. By the way, live putang madungog karon, mga Sunging Dipaminaw, no? Diya sa may 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM, Panabo City. Sa kamalipayong pagpaminaw and good evening day dahil kay Sir Kevin. And also kang Ma'am Rosemary Amit Bulfa o sa itong operation na manager kay Sir Wolfie Orio. And live butang madungog, mga higala, all the way from Claver, mga higala, no? Diyan sa may DXUS 99.3 Infinite Radio Claver. May nga pagpaminaw day diha kang Sir Gary Marajaw na Duma. Okay, kumustamos mo na itong kagabion diha kay Sir Gary. Okay, kumustamos man ang imong pag-adjust ya, sir. Well, anyway, masaka maayong gabi o maayong pagpabidaw sa tanan ato mga suking listeners right now. Nga, well, kapahulay mga higala. Naminaw ni nga itong panaguban. Dari sa programa nga Night Express. And if there's something on your mind, mga higala, mga greetings baka ha, mga panimbaya sa inyong mga loved ones. Requested songs. Ayaw mo kaulaw ha. Ipadala lang na sa itong text line. Temporaryong text line ni Chris Tindero, mga higala. Sa 0927-958-0601. Right, okay, once again, 0927-958-0601. Well, by the way, I'd like to say hi and good evening nga pala to Attorney Ulysses Halabaw. Okay, diyan sa may Claver. Surigao del Norte, mga higala, no? Abot na gina itong tingog dito, mga suking digpaminaw. Gina ginawat ko nga, okay kaya itong, kwan, no? Okay kayo ang dagan sa itong adlaw karon, mga higala. Bitaw kaning smooth bitaw. Naginawad ko nga bisag smooth lang kayong dagan sa itong adlaw karon. Nahuman na itong adlaw na smooth lang kayang dagan. Naginawad gamon si Chris Tindero na productive gapon kay ta, di ba? Mas okay magiging kayo sa paminaw, mga higala. Kini bitong mamahimong productive kay mong adlaw. Kanang wala na kuan bitaw. Kini nga wala na upos ang imong isa ka adlaw sa pag-scroll-scroll lang diya sa imong Facebook. Kini bitong pagtanaw-tanaw lang diya kanangguan, mga higala. Mga drama bitaw na hinimo sa AI. Diba? Bisan lang kung ginagmay na mga butang na imong nahimo bitaw. Diba ka nagano
Kining murag malipay na bud kay imong kuan ba? Imong murag malipay na bud ka para sa imong kagalingon bitaw. Kana bitaw nga makaingon ka, uy, success kay kung adlaw karon no. Kay kaluoy sa Ginoo na kuan natapos taw nang akong adlaw. Nga ako'y nakahugas og plato gikan sa pamahaw, paniudto og panihapon. Bitaw no. Bisan bitaw ga in a simple way lang bitaw. Pero productive gyapon yung adlaw. Nakapanglaba, nakapanglimpyo sa inyong balay. Pero way, usa ka malipayang kwag paminaw dahil sa tanan nato mga kaigalaan na bag-o lang yun ka uli mga higala gikan sa ilang tagsa-tagsa ka mga working places mga higala no. Labi na gyud atong adunay gipangbating pagpanakit sa ilang kalawasan mga higala. Adunay pamaol. Ay, kaigsunan, kaigalaan ay kalimot ha. Naatay hagunay liniment oil diri mga higala. May kini og epektibo kani mga higala. Alang sa mga muscle pain, alang atong gibati og panuhot silang kalawasan diya mga higala. So, epektibo sab kini alang sa itong adunay gibating pagpanakit silang kalutahan. Arthritis, rayuma, mga higala, haplasi ka na sa itong hagunoy liniment oil. Ba, para tanggal yun ang agoy. And sa tanang naminaw karon mga higala, tungod lagi kay sa kadaghang mga produkto bitaw na ilang madungog sa radyo, sa makita sa TV mga higala. Kining naglibog bitaw sila kung unsa nga produkto ang ilang pagasulayan, di ba? Well, ay pagduha-duha mga higala ha, gamit na sa atong Mega Pure Food Supplement Capsule mga higala o atong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mga kining kaabag mga higala sa imong inadlaw-adlaw nga gimbulohaton. Diba? Para protektado ka sa bisan unsang klaseng bahad sa sakit mga higala. Mas maayo mang yun yung manaming tadaan, diba? Para ligon na itong immune system mga higala. Minsan layo ta sa sakit. Diba? Kung dili manggaling kapungan yun tungod sa dagan sa itong panahon, pagkasakit manggaling ta, dili bitaw, grabe bitaw. Ano lang nga, mga minor lang bitaw. Okay, nakakuha naman ta. Di ba? Nakapadaming naman ta. Pinagi sa produkto sa JK's Marketing mga higala. Ang atong Mega Pure Food Supplement Capsule o atong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Well, anyways, alang sa nangutana mga higala, unsa may sulod-an ng Mega Pure na produkto, Cristindero? Well, anyways, mga higala, kini atong Mega Pure products mga higala is purely herbal ni siya, no? So, walay agay ikabalaka. Kaya, basin na balaka ka dyan, basin mo inom ko sa kape, Cristindero, basin na pareha sa ubang kape na akong mainom, magpalpitate ko. Way angay kabalakan mga higala kay kini gihimo sa herbal na mga sangkap mga higala na gihatag sa kinaiyahan. Di ba? Mutanaw mga higala, isa sa mga sangkap aning atong Mega Pure products mga higala. Sana diha ang grapeseed, purple corn, malunggay, guyabano, agaricus mushroom, napod ni mangosteen, ginseng, turmeric, o barley mga higala, no? So, wag kayo ang ikabalaka mga suking din paminaw kay puro herbal gini siya. Walay side effects, di ba? Anyway, it is now 22 minutes after 7 ng evening. And by the way, for the meantime, I'm gonna give you a song coming from Acosta Russell this time mga higala.
on his song entitled Don't Fade Away. Well, by the way, I would like to dedicate this song sa tanang mga anak na naminaw right now. Diba? Sabi itong minus magpakita o gugma silang ginikanan. Mangigala, no? Samtang naapa sila mangigala. Ipakita ninyo kung unsa ka importante ang inyong ginikanan sa inyo. Kung unsa ninyo sila gimahal. Diba? Pabinawa ang ganta mangigala. Once again, coming from Acosta Russell on his song called Don't Fade Away. And of course, only right here, dito sa inyong paboritong radio station. Kawalan ang yabon ninyong DJ, Chris Tendero. Temporaryong mutimun sa programang Night Express.

It is now 44 minutes after after 9 naman noon. After 7 ng evening, mga igala, and there you have it, something from Peaches and Herbs. At a song entitled Reunited, mga igala. Alang bitaw ito mga mag-ex-partner, mga suking digpaminaw. Nga nagbulag, may nagbalik na pud bitaw dayon. Bitaw no, nabi nga na mga higala, di ba? Magka-reunite sila o true bitaw. Because maybe they realize mga higala nga being apart to each other ay it would make them sad. Diba? That's why kanagano na nga siguro na kung nila ilang natanto mga higala nga unsa kag magbalik na lang da kayo masalubon mong gigay ko uy. Diba? Lonely mga akong kagabiun kung wala gyud ka uy. Bisan og unsaon na akong pugos ang akong kaugalingon nga malingaw. Pero ikaw ra gyud diay ang maka happy sa ako. Diba? Sana all. Anyway, Chris Sendero here, mga higala, alam sa programa nga Night Express. And I'll be yours all the way until 9 ng evening. And by the way, usa ka malipayang pagpaminaw and good evening sa tanan na itong mga kahigalaan karon. Nga naglingkod-lingkod mga higala. Diba? Nagplano kung unsay buhatan ugma after work. Diba? Nag-chat-chat sa ilang mga amigo. Uy, ugma, sa maya itong nasa man ta ugma. Diba? Friday na maya ugma mga higala. Fly day. Irig Sabado mga higala. Kanagano? Irig Sabado mga higala. Saturday na po. Anyway, sa kabalipayang pagpaminaw sa tanan natong mga kahigalaan o mga suking tigpaminaw diyan sa may DX US mga higala 99.3 Infinita Radio Claver. Okay, sa kamayong gabi kaninyong tanan, ang inaot ko nga okay kaya itong kagabi yun, no? And hopefully

probinsya sa Bukidnon. Kada dungan tang mga dungog mga higala pinaagi sa 96.1 Infinite Radio og 90.9 Light FM Panabo City mga higala. And I would like to thanks mga suging di Paminaw ang mga produkto nga nagpaluyo ni nga itong maong programa. Wala kalimot ha, kini nga programa ang Night Express mga higala. Ipaluyuhin kini sa Hagunoy Liniment Oil. Alang sa mga kigalaan na itong adunay gibang bating panuhot mga higala. Ilabi na yun itong dool sa coastal area bitaw. Batiyon yung panuhot mga igala. Sabi nang kusog ang hangin. Di ba? And alam po niya itong ipambuturan ugtian. Doon ay sakit sa kalutahan mga igala. Magpanakit silang arthritis, rayuma. Ang pwede po ni mga igala hiaplas, no? Katong doon ay mga varicose veins mga igala. Kato bitang lutaw na bitaw kaayo. Ala, plasik hindi sa itong Hagunoy Liniment Oil ha. And of course, kini nga programa gipalayan o sab kini sa produkto sa JK sa marketing mga higala. Ang Mega Pure Food Supplement Capsule. Gusama ka itong Mega Pure Herbal Coffee Mix sa 12-in-1. And also this program was being brought to us by Case of Fragrances mga suging di Paminaw. Alang sa mga kagalaan na itong kapangita o perfume nga mula hutay ang kahumot mga higala. Gamitan na itong Case of Fragrances mga suging di Paminaw, no? Okay po ganyang irigalo sa sa imong minahal sa kinabuhi. Mama, papa, di ba? Mga banghod ni mong mga higala. Kaya itong case of fragrances mga higala is for both men and women mga higala, ha? Then nagkabalaka kay kaninga perfume mga higala. Isa inspired ni sa mga higala sa mga international brand ng mga perfume bitaw. Money lang gikuan og base mga higala ang mga international brand perfume kini nga atong case of fragrances so garantisadong humot gid sa mga higala and long lasting ang iyang gahumot. Hello, by the way, this program was me brought to us by Muscleman Food Supplement for Men and Muscleman Strong Coffee Mix mga suking di Paminaw. Alang sa mga kagalaan natong kalalakinan na minus na ang iyang time sa iyang partners alang sa pag-loving-loving. Well, mga higala ha. Okay, ayaw padugaya mga higala nga ayaw pasagdi nga magdugay pa na nga problema. Diba? Ayaw pasagdi mga higala nga imong kakulangon sa imong partner sa uban niya pangitaon. Diba? Gamit na mga suking di Paminaw sa itong Muscleman Food Supplement for Men o Muscleman Strong Coffee Mix para sa kusog nga mulahutay. Diba, gamit mangyapang kanini mo mga higala kay dili raman niya pang ano? Dili raman niya pang kama mga higala. Kano gyapon niya mga higala? Pakahatag po niya dugang kakusog mga higala na imong pwedeng magamit sa imong trabaho, di ba? Sabi lang yung naaka sa construction mga higala. Di ba? Karang gamit bitaw yung kaya ni mo imong kusog. Di ba? Airway, alang po sa mga kahigalaan natong gusto mo puti, muhamis ang ilang kutis mga higala. Susama sa ilang kakakita sa ilang paboritong K-pop drama. Ariana nga sulbad sa imong problema mga higala.

atong kutis mistisa glutathione with collagen soap blended with milk and honey. And also ang atong kutis mistisa carrot papaya soap, mga higala, no? Alas mga higala na itong dunay problema po sa ilang pimples, black and white heads, mga higala. Baga itong super duper oily kailang skin. Wala, gamita kini atong kutis mistisa soap, mga higala, ha? Ani apod ang atong kuan, mga higala, ang atong ML8 malunggay with luyang dilaw food supplement capsule, mga higala. Mo ka na, ha, ang nagpaluyo ning atong maong programa, ang programa nga Night Express. Well, by the way, usa ka malipay ang pagpamidaw di ay sa tanang mga users atong mga produkto, mga higala. Huwag alang atong nangutana kung gasa mapalit ang atong produkto na gina-endorse din sa atong sibiyanan, mga higala. Okay, din sa Kibawi, Bukidnon. Inyong mapalit ang mga produkto, mga higala, din sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Kanimutang din sa may barangay East. Rita Dumaog Building. Second floor, door number 1, mga higala. Okay, panuktok lang mo, mga higala, ha? Galing tanaw ninyo, sirado atong sibihanan. Panuktok lang yun mo, mga suking digpaminaw. Alangin mo kaulaw. Kaya si Kristen Dero, si Tatay Paing, mga higala. Kaya andam kay mo, abi-abi ka din yun, no? And usap dyan sa may panabo city, mga higala. Inyong mapalit sa pinaagi sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM, Panabo City. Naimutan sila, mga higala, sa may second floor A Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, and na may doorbell dyan, mga higala. Pagsaka din mo dyan sa second floor, okay, diri ka muagi pa left, pawalang bahin, mga higala. Alright, okay, kita din yung mga higala itong sibihanan niya. Kung close magina siya always, mga higala. Pero na may doorbell niya, mga suking di paminaw, tuklo ka lang na ninyo, no? Abte, kinamuabri si Sir Kevin niya, mga higala. Huwag ingon man si Ma'am Rose. Tik po kayo na sila mo abi-abi o mo entertain sa inyong mga pangutana, mga higala, mahitungod sa itong mga produkto na gina-endorse dere sa itong sibihanan. O da sa Parabo City, mga higala, no? Mapalit o sabi ninyo ang produkto sa nung lading, mga higala. Diba? O sa pagini ka mga epektibo ng mga produkto, mga higala. By the way, I'd like to say hi and good evening day sa mga main DJs nga nagdala ning mga programa nga programang Night Express, mga higala. Okay, kang DJ Trixie and kay DJ Tanya. Okay, ingon man kang DJ Arian. Okay, kundi na inyong nadungog kagabi, mga higala, no? Nalugaran yun ni DJ Arian ang pagbisita sa atong sa sibihanan niya sa Panabo City, mga higala. Motong siya yung nakalingkod, no? Kay busy kayo si DJ Trixie o si DJ Tanya. DJ Tanya ba ito, no? Oh, nalimot ko. Once again, good evening na kang Sir Wolfie Orio. Katong mag-iita ng engineer o operation manager, mga higala. Dari sa itong sibihanan. Ikon man kang Ma'am Rosemary Amit Bulfa. Alright. And sa ako mga idol na ito, ang duwa ka sidekick ni Engineer Wolfie. Si Idol Bonifacio o si Idol Lloyd. Once again, mga higala, lang atong
atong alang atong dunay mga panimbaya, mga higala, mga requested songs. Alright, sa akong text line i-send mga higala ha. Kay dito sa Parabo City mga higala, na text line dili gina nila ma-entertain mga higala. Okay, ala, i-send lang ka na sa atong text line sa 0927-958-0601. Okay, once again mga higala, 0927-958-0601. It is now 59 minutes after 7 ng evening. Dahilan kaya po ninyong nakauban si Crisidero mga higala lang sa programang Night Express. And well, gonna give you a song coming from Whitney Houston this time mga higala. Another song entitled You're Still My Man. And of course, only right here sa inyong paboritong radio station. Kauban lang kaya po si Kristen Dero sa programang Night Express. I love ya. Mwah.

0: mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
1: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi Bukidnon, sa Edwavi Pharmacy, sa Damulog Hilaya Pharmacy, sa Malapag Carmin Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kalingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag Kuanto Pharmacy. Mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay S. Kibawi, Kibawi Bukidnon.
2: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik o makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
3: Okay, kasakit. Okay. Kasakit.
4: Nausa mang katay, nga nakita naman ka sa saog.
3: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao'y. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
4: Unsa ba na?
5: Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
6: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid nga ko ang gibati kay nung naamay among silingan nga nakadala og kape, akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom. Nga naamay nang lutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then, wa na po na akong kabuhi. Then, di na masakit akong likod.
8: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
9: Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful, non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus, pwedeng imnon, bisan walay kaon. O daily hapdos at yan. Atong paminawon, ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc.
11: Ako, si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato. Cotabato City. Usa ako ka estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko gyud mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sama sa ubo, sipon, lagnat ug para taas akong resistensya. Nag-inom ko og Mega C Plus adlaw-adlaw same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo permi og Mega C Plus. Daghang salamat.
9: At sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
12: Pampagana ni Muscle Man.
13: Pampagana ni Muscle Man.
12: Pampagana ni Muscle Man. Muscle Man.
13: Nasayod ba kamo nga ang Muscle Man Herbal Capsule adunay mga sangkap nga turmeric ug sangig tungod niini. Ginapaligon sa Muscle Man Herbal Capsule ang imong immune system aron layo ka sa sakit tungod sa vitamin C ug antioxidant. Inubanan sa saktong diet, exercise, pag-inom og 8-10 ka baso sa tubig matag adlaw, sigurado ka nga protektado. Sex life nimo 100% garantisado. Mag Muscle Man Herbal Capsule. Muscle Man Herbal Capsule.
12: Muscle Man Capsule available sa inyong suking butika.
14: Tubag bisan unsang matang sa balatian. Emolite Herbal Capsule.
15: Emolite Herbal Capsule.
14: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule.
15: Emolite Herbal Capsule.
14: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
16: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.
17: Love you.

Hello, welcome back sa itong kaduang hugna sa itong panag-uban sa programa ng Night Express mga higala. Alright, well, kuhan ko mga higala, nagwa-music ko mga higala. Okay, akong nakuhan bitaw. Akong nabalikan mga higala sa kanagwan bitaw. Kiti bitaw ang memories na ito sa kuhan. Memories na ito nag-ipang-share sa Facebook mga higala. And it was 10 years ago na mga suking di paminaw. Imagine na this kanagwan, aning tuiga mga higala, 2016 mga higala. Kaya si Cristindero, Cristindero na gini sa sauna. Magringuan pa bitaw kayo, kining, I'm sorry, hilig pag mga love goats bitaw. Wala lang, oh, wala lang, na-share lang na ako mga higala, no? Well, anyway, it is now 16 minutes after 8 ng evening. Okay, may nga pagpabinaw ha kay Sir Gary. Okay, bilaw niya na-remember. Dili 2 years ha. Okay, ingon lang doon ako 2 years para dili ra kay kanakuan bitaw, dili ra kay ulo ha. Okay, may nga gabi iday ha kay Sir Gary. Hida sa may DXUS 99.3 Infinite Radio Claver. Alamay nga pagpabinaw ha. Also, happy listening day sa Vice Mayor. Okay, that's sa siyudad sa Panabo, mga higala. Okay, nga si Vice Mayor Franklin Hinteles. Okay, may gabi dyan, Vice. At nag-greet si Sandro Hinteles. By the way, alang sa mga dugang text greetings, mga requested songs, mga higala, no? Hala, isan lang ka na sa itong text line ha. Temporaring text line ni Chris Sendero. Kasi mahimo na niya siyang temporary permanent na mga higala, no? Okay, hala, isan lang ka na sa 0927-958-0601. Alright, okay, once again, 0927-958-0601. Well, anyway, basta ka malipayang pagpaminaw day. Sa tanan na itong mga kaigalaan, paggabi ilang trabaho bitaw. Labi na kayo sa mga nagtrabaho sa call center. Sa itong tagabantay mga higala sa kahapsay mga higala, no? Sa itong mga kapulisan o sa kamali pa yung pagpaminaw og may gabi idea, sir and ma'am. Nanginawad ko nga namo sa kapiskas yung panglawas, no? And sa tanan po na itong mga kahigalaan na mga security guard na karon sa tagsa-tagsa ka mga establishmento nga ilang gipangbantayan karong takna ang mga higala. Alam mayong gabi ha. Og mayong pagpaminaw. Og nanginaot ko nga nakatulog mo sakto gaganina, no. Grabe to, ga dili ka mubating katulgon karong gabi una mga higala. Kana bitaw nga dili ka maignan bitaw na gamay ang kasikas mata dayon. Di ba? Wala may nga pagpaminaw na ni Sarge ha. Sarge ha, may ang gabi isin mo na Sarge. Uban mga higala, gabalo naging ni sila kuano. Gabalo ni sila og kape mga higala. Then na inini tubig bitaw ibutang sa kuan. Uban mga higala, dala na yung termos mga higala, no. Dili lang ganun kuan, no. Dili lang bitaw ang tumbler bitaw. Adi ko nga ng Tumblr DJ, kaya bitin kayo na, no?
Kining coffee is life, bitaw yun kayo. Alam, mayong pagpaminaw na lang ha. And sa tanang na sa ulog silang adlaw na tauhan garon. Unsa may handa di alang ga. Sabay, crispy ba ng panit sa imong litson? Ala, may nga pagpaminaw ha. Huwag maayong pagsaulog sa imong adlaw na tauhan. Ang inaot ko nga malipayon ka, no? Bisan pa mag walay handa, di ba? Basta kuwan lang maghigala. Kining walay gibating balatian bitaw. Hapsay ang paminaw. Huwag walay nagsakit sa imong pamilya, di ba? Dako na ng regalo mga higala gikan sa kahitasan. And right away, para mas masure pag yun mga higala ha. Na himsog kanunay ang atong panglawas mga higala. Labi na yun na kumbati yun kayo ta matag-adlaw, di ba? Itong gamit bitaw yun kayo itong kusog mga higala. Na pag-abot niyo sa inyong balay bitaw, murag kapoy bitaw kayo mong lawas. Puy-puy kayo mong lawas ba? Ang uban, gipamaulan taon. Alam mga higala ha, ay napag-duha-duha pa mga higala. Suway so, kini atong hagunoy liniment oil mga higala. May kini alang atong adunay gipambating mga body pain. Pagpanakit silang kalutahan mga higala, gipambati og mga pamaol. Dunay panuhot mga higala, ibuturan og tiyan. May usab kini nga haplas alang sa mga kahigalaan ato mga buntis. Itong panakita ang kabukugan, di ba? Aplase ka na sa itong hagunoy liniment oil mga higala. Ay, piktibo po ni mga higala. Alang atong doon ay mga arthritis. Na panahon bitaw sa ating tugnaw mga higala. Mutukar bitaw yun siya. Di ba? Kaling dili kita to siya makuhan bitaw. Labinag kita kaon bitaw ga pagkaon nga grabe ka ko ano grabe ka high og urine mga higala. Ay urine ha, uric ba diba? Urine naman noon. Grabe ka high og uric acid mga higala. Mutukar gyud ato ang arthritis, di ba? Ala, plase ka na ha sa hagunoy liniment oil. Kaysa hagunoy liniment oil mga igala, huwag tang ang agui. Hello, good evening DJ. Akong i-greet ang akong mga kauban sa Ratsada Toda Tricycle Drivers sa Panabo City. Sila sa Panagsagan family, sa Salino family, De La Cruz family, and sa Madera family, Tobias Bato family. Tobias Bato family, Apilido family, Arapas family, and sa Vidal family. Advance happy birthday day to Jonathan. Jonathan S. Tampus, karong Agosto 9. Nag-greet si Jojo Tampus from Santo Niño, Purok 3A. Carmen, then request na kong song DJ, please forgive me. Okay, by Brian Adams. And thank you so much sa pagbasa DJ. Okay, dagang salamat ha sa kananguan sa Ratsada Toda Tricycle Drivers na naka-tune in karon sa itong panag-uban mga higala na binagid kang labi na gayon kang Jojo Tampos diya sa may Santo Niño Buruka 3A Carmen. Okay, request na sa song na please forgive me. Brian Adams.
ato bagay gala. Akong otro gi paila-ila ang atong gagunoy liniment oil. Inubananon sab na mga higala sa mga produkto gikan sa JK sa marketing. Mao ang Mega Pure food supplement capsule. O gatong Mega Pure herbal coffee mix mga higala. Atong Mega Pure products mga suking tipawinaw. Mayo sab kini alang atong mga kaigalaan nato nga dunay high blood, diabetes, UTI, insomnia, myoma. Kini bitong dunay kay constipation mga higala. Para maglisod ka sa pagpagawa sa imong hugaw, problema sa kidney o sa kasing-kasing. Adunay migraine, dysmenorrhea, ulcer, cancer. Kining maglisod ka sa imong pagpangihi, adunay goiter, tumor, problema sa prostate mga higala, psoriasis, hepatitis, o ganang magsakit ang likod. Patasana ang paggamit sa itong Mega Pure food supplement capsule mga suking tigpaminaw o itong Mega Pure Herbal Coffee Mix sa 12-in-1. O sa kung hisgutan po mga higala, ang produkto sa pampahamis o pampaputi sa imong kutis mga higala ha? Diya po na itong kutis mistisa glutathione with collagen soap blended with milk and honey mga higala, no? Pero also ang atong kutis mistisa carrot papaya soap. Then para fresh kikay ka fresh kikay sa paminaw mga higala, no? Humani mo kaligo mga higala kung aduna kay lakaw. Kamita sa buwang atong case fragrances mga higala, no? Alang sa long-lasting kahumot, gamit na sa itong case fragrances. And by the way, alang atong gusto kay bitong mag-laga o kamunggay mga higala o gluyang dilaw. Apan, menos nagidilang panahon bitaw sa pag-laga. Lagi yan ay usay mga higala na busy gid kaya itong adlaw, no? Usay po na watay buhaton mga higala. Malimot po ta bitaw. Na itong MLA ta malunggay with luyang dilaw mga higala, ha? At abang maong mga produkto mga suking tigpaminaw available kay mapalit ninyo diya sa may Panabo City. Pinagi sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM Panabo City. Kaya naimutang sila mga higala diya sa may second floor A Square Building diya sa may Bongka Will Street Barangay Santo Niño Panabo City. Okay, nadya mga higala. Magkikita lang ninyo, no, si Sir Kevin o si Ma'am Rose. Also, dere sa Kibawi, Bukidnon, inyong mapalit ang atong produkto. Dere sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Kanimutang dere sa may barangay East. Marieta, Dumaog, building mga suking di paminaw. Door second floor, door number 1. May panuktok lang mo, ha? Kaya andam kami ni Tatay Paing mga higala nga mo entertain sa inyo, di ba? Alam mo kaulaw. Tuk-tuk lang mga suking kibaminaw. It is now 29 minutes after 8 ng evening. Dahil lang gaya po ninyong kauban si Chris Sendero mga higala. Alang sa programang Night Express. And I'll be yours all the way until 9 ng evening. And by the way, gonna give you a song coming from Brian Adams this time. Requested song, gikan sa tong text sender mga higala. Sender last number 482. Okay, please forgive me. And of course, only right here sa yung paboritong radio station. Kauban lagi ako si Chris Sendero alang sa programang Night Express.

Right now, okay. Thank you so much for having us your background. Dari sa imong programa ng Night Express sa DJ Arian. Alam mo nga pagpaminaw ni DJ Arian, no? And good evening. Kauban sa iyo ang mga kaubanan diha. This will be the final stretch sa atong panag-uban mga higala. Okay, in this evening sa programa ng Night Express. And atong pasalamatan mga higala ha. Ang nagbuhi ni atong maong programa. Ang atong Hagunoy Liniment Oil mga higala nagkatawag yung ganina eh. Nagkatawag yung ganina mga higala. Adlib mga higala botan sa uric acid. Naunsa naman ni na imbis kanang kuan imbis sa mga pagkaon na kanang kuan mga pagkaon na rich in the purine. Naunsa naman ni na urine naman una kung nalitok eh. Dili atong kunungura mga higala kay hiyon lang gigay siya Kristendero, no? Well, anyway, ha? Atong pasalamatan mga higala ang atong mga sponsor. Ikamong programa mga higala. Okay, number one na gida ang Hagunoy Liniment Oil mga suking di paminaw. Alang sa mga kahigalaan na itong adunay ipambating pagpanakit sa ilang kalawasan. Mga pamaol mga higala. Doon ay gibating panuhot. Labi-labi ito yung perminti ka gatubang o electric fan mga higala. No, katong doon ay gibuturan o tiyan. Isakitan o tiyan mga higala. May puning haplas alang atong mga kahigalaan, atong mga mabdos o mga buntis mga higala, no? Doon ay mga pagpanakit ilang kalutahan. Motokar ilang arthritis mga higala. Tungod lagi aning di ginato mapugnan bitaw makakaon gitag mga pagkaon mga higala na rich in the purine. Di ba katong sama tong mga kon mga higala mga laman loob. Bakong nara kay arthritis mga higala ayo lagi ga kon. Ayaw ga batasan na ang pirminti o kaon o laman loob mga higala. Pwede ka mukhaon, mga laman labas na siguro. Diba ngay ka ng mga laman loob mga higala? Okay, rich in purine na siya mga higala, no? Itong mga isda na mga duguon mga higala? Kanang purine mga higala, basta mo, kanang kwan, basta mo, mudaghan na si mong, si mong lawas mga higala, diyan na din mabuo ang uric acid mga higala. Nga maoya hinungdan sa imong arthritis. But anyway, kung mutukar magaling na inyong arthritis mga higala, aplasi ka na sa Hagunoy Liniment Oil mga higala ha, ay nagkalimtig yun mga higala. Diba? Sa mga higala, itong pasalamatan po di ay ang mga produkto gikan sa JK's Marketing mga higala. Mga Mega Pure Food Supplement Capsule. Ang itong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Itong pasalamatan sa usab. Ang case fragrances mga higala alang sa mga higala natong nangita o mga perfume na pang long lasting ang kahumot mga higala. Alagamitan natong case fragrances mga higala, no? And alang po na itong gustong mubuti, muhamis ang pamani. Gamit na kamo sa itong Cutis Mestiza Glutathione with Collagen Soap. Itong Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap mga higala, no?

0: kahit alang sa dunay problema silang pamanit manghigala katong mga naya dark spot, uneven skin, uneven skin color manghigala, no? Sabi na gina itong puti ilang naong pero ilang ilang tangkugo itong gay mga higala. Diba? Katong kuwan mga higala, doon na po yung problema. Labi na gina itong mga singtanon gay, no? Every time sington sila mga higala, okay, manimaho yung silang singot. Gamit naman mo sa itong kutis misisa soap mga higala, no? Pero sa batong pasalamatan ng MLA Malunggay with Luyang Dilaw Food Supplement Capsule mga higala. Well, by the way, ang tanang mga produkto na akong na-mention mga higala, available kayo sa itong sibihanan, no? Kung asa ni mo ni nadungog mga higala o sa mga suki inyong mga butika. Diri sa Kibawi, Bukidnon mga higala, inyong mapalit ang itong mga produkto. There is my 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Nganay mutang there is my Barangay East Rieta Dumaog Building, second floor, door number 1, panuktok lang. And anyway, da sa may Panabo City magigala, mapalit ninyo atong mga produkto, lakip na po ng atong nung lading products mga higala. Diyan sa may 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM, Panabo City mga higala. Nimutang sila diyan sa may second floor, A Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Nagsaka, bitaw ninyo mga higala sa second floor. Okay, padulog rin mo sa walang bahin mga higala, ha? Doon na mo yung makita diyan na glass na, kwan, ay actually glass mo gina sila tanan diyan, no? Okay, doon na kayo makita dyan, magigala nga doorbell color itom. Ito, anyway, mailan gini mo magigala ang itong sabihanan dyan kay na yung mga tarpaulin sa itong mga produkto. Diba? Na may doorbell dyan magigala. No, tuklo ka lang ng doorbell ha. Kaya aptike na si Sir Kevin dyan o si Ma'am Rose nga muabri o muabi-abi sa inyo. Tubag sa inyong mga pangutana, mahitungod sa itong mga produkto, di ba? Segmentay City Minutos na nakalabay sa lasot sa antak na sa kagabiyon mga suki di Paminaw. And anyway, wala na kita igong oras na lang sa pagpadayon sa itong panag-uban dari sa programang Night Express. Niningad lang Thursday, pizza sa bulan sa Agosto ng tuig 2026. Sa ngalan lang sa kinatibuk ang pwersa ni atong sibihanan. Ngalan sa atong General Manager, Ma'am Rosemary Amit Bulfa. Sa ngalan sa atong Operation Manager, Sir Wolfie Oreo. Obya sa may DXUS mga igala, 99.3 Infinite Radio Claver. Mayong gabi ilay ha, kang Sir Gary. Gingon man kang Attorney Ulysses Salabaw. Ng bonsa kong kauban diri sa Pikas Lawak, akong sparring partner karong gabi una maghigala si Tatay Paeng. Ingon man da sa Parabo City sa itong banggiitang IT da kay Sir Kevin. This has been your DJ Chris Sendero saying goodbye for now and thanks a lot sa kadunay nga pag-tune in mga suging timaminaw. Bye-bye and I love ya. Mwah!
1: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usa kay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer, and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
5: Ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuha. Kay, sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga muragula, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
6: Karon okay na yung paminaw ma.
5: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay na siya'y goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang lio. Salamat kayo ng lading.
7: Power 10 Probayo Capsule, ang lawas mo nga sigurado.
8: Dear Lord, I come before you at the end of this day to thank you for the gift of life. Thank you for inviting me to come closer to you through your word, my family, and my friends, and for every opportunity of finding you in the events of this day, and for all the people that you have sent me today. Thank you, Lord, for the work that I have accomplished and the victories over self. No better gift can I now offer you at dusk than the many hours of the day I spent trying to please you, O Lord. Keep me ever aware of your personal concern, your life-giving presence, and your unfailing love. Amen.
9: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
2: Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas o mga hisgutanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, o inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahotayon, og disiplina sa kaugalingon.

kining recovery, no? Na imuhang na experience karon, gikan ka na sa makagagahong. O kana nga recovery higala, na imuhang na-avail pinaagi sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, no? Sa pag-inom sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, powered by CMD. Nga imong napalit, gikan sa ato ang CMD caregiver, no? Karong adlawa, pasalamatan nato ang atong makagagahom. O karong adlawa higala, no? Sa announcement sa ato ang CMD caregiver, paminawi, ang iyahang schedule, no? Sa iyang announcement o mga promo, no? Nga inyohang pwede ma-avail na i-announce sa atong CMD caregiver after aninga program, no? So muna nga karong adlaw, pasalamatan nato makagagahom nining sayo sa kabuntagon, matahom nga adlaw nga gihatag niya kanatong tanan. Og dili ta malimot sa pag-inom karon sa atong tulo ka baso nga tubig. Aron nga matuloy-tuloy nato ang ato ang programa nga holistic healing program, no? Moni ang kabahin sa atong holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Kining ato ang kaayuhan water therapy. Dili man pwede nga ni undergo ka sa kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program kung wala ka ni avail aning ato ang kaayuhan water therapy. Karnibitang 100 drops nga 200 pesos nga imong na-avail. Og napalit nimo na dire sa atong stasyon sa ato ang CMD caregiver, no? O ni-avail sa ato ang door-to-door delivery, no? O na-avail gihapon ninyo through CMD caregiver, no? Nga kining atong CMD caregiver siya mo'y nag-provide sa inyo, ha? Sa inyong panginahanglan bahin aning kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So karong adlawa, paminawan nato ang programa sa atong CMD caregiver sa iyang mga announcement. So muna mga higala, subaybayi ang atong kaayuhan sa kinabuhi program, ang atong CMD caregiver pod nga program after niini, no? O karon mga higala, ang kaimportansya, no? The importance sa spiritual nato nga needs. Kung atong masangkapan mag-provide ni siya mga higala, mahinay-hinay o balik ang kahimsog diha sa atong mga panglawas.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Basko nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
1: Ah! Sakto ka ayun sa si Indi. Kana si Indi all-in-one mana. Tanan ni mong problema sa lawas, matmakatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
2: Introducing Kay's Fragrances, taranis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
4: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
3: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
4: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Pag kabalo baka nga 10 times ning makatabang sa pagpaputi.
3: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo sa imong bugas-bugas, nawala sa blagi.
4: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab, makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
3: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika. Karong panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry, ug moringa. Power 10.
5: Power 10
3: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
5: Power 10.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
6: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung untag tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
1: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
8: Watch for me. powered by DJ Rambar.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos niini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
3: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatek niini. Tanong nga ikaw problema sa akong bowel movement good, na ako problema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko nakatek sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement na ako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. Tapos sa katong wala pa nakatry niini, ilan nang itry para po nila ma-experience ang akong na-experience.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintay Dos. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom? Nga naamay nan lutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then, wa na po na akong kabuhi. Then, di na masakit akong likod.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
7: Teromax Capsule.
2: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction. Hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan niini dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease o di ka high cholesterol ug ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
5: With proper exercise and diet, kaya nag-ilikay sa maong problema. Tumaan o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
2: Mapalit sa mga butika.
0: You're tuned in to the best, the frequency
5: 90.9,
0: the station
8: Radyo Kalusugan,
0: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalo-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

Ang atong CMD ni Halcode International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kay sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang yung nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog yun siya.
3: Karon wala na isakit, ma'am, yung kilid.
2: Oh, wala na dyan. Salamat yun kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
4: Ang Power 10 for Bio Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana mukaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 for Bio Capsule. Power 10 for Bio Capsule. Rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
5: Oy mare, asa man ka paingon?
6: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high
9: and we were so tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: pangilinan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga akong nasawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog ka adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ni inipsod pa ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, tingin ninyo, sinati ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Teromax Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
5: With proper exercise and diet, kaya nag-ilikay sa mga ong problema. Tuma o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
2: Mapalit sa mga butika.
6: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
6: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: dong. Schedule biya na to karon dong.
1: Ah, kanang cancel lang sa day. Kinaglubog pa man si Blacky.
0: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Weed, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guyabano Extract, og Cinnamon. Kung asa mo hatag og sangpong enerhiya, og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara kakapsula, 13 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the max. Og mapalit kini sa mga butika.
1: Day, schedule ba ira to karon day?
0: Kani akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
1: Tira mo lang.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
5: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
6: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: of solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw og tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay og inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado.
3: Jazz C vitamins.
4: Lagun sa paghanoy, kalubi is hindi. Ako kasi natiyan sa nung lading products kanang kuan Jazz C kay pag tumal na kuan na okay na kaya kung pamati dili na ko magsig kulba kulba ba din kani ang akong putit sa kalipod, naulian na po din, makalaban akong dagan, makalipliok na ko. Di gani pong power din ko ba yung capsule, ako po nang isabay, dahil ang akong bana, sa diha nga na-admit siya, luspat, kasi nga tanan siya, hilanap niya, simana na. Pag mag-git siya katulog, dalang ko sa hospital din, igawas naman lang siya, kay, dahil hindi ako sa katulog, buwag naman dari, kanan ang silbal akong gamitong, kanang probayo, objasi, kay, ayun ko na, nakatulog ko. Magkamay naman siya mukha on din. Kaya sa Ginoo, ulian naman yun siya po. Mauna yung pagbasa sa masilingan di ari din. Nanambok na po siya. Kaya targo na po siya balik. Di mo na ilang iba siya. Nang utanan sila. Kung saray akong itambal. Pitumar niya ngayon balik. Muna ako siya lang dito gana. Di mo ito yung lanag. Nagkaguan din niya na siyang bala ba. Kaya maglakaw gani. Mura naman gani. O ka nang napuping-puping na hapit ba. Kaya sa Ginoo, kaya katong ulap ko gagamit na nago. Sige, di diyo na ko bugha. Sakit sa ulo. Sipuang payimaw nga. Agoy, sipuang ubo. Basta matalisika lang ikaw gamay. May kumpanya, tawa na. Lima ito nga. Nagamit ko. Jassy, Power 10 Probio Capsule. Pero sa Ginoo, nang ngayon mag-iprog may anak yun.
1: Power 10 Probio Capsule na.
3: Jassy Vitamins.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong ala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, ug kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
3: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
2: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga ana ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit og normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Dugan na ko nag-anto sa akong high blood sugar. Dili pag di bumuto, anak. Ay, ilaging lagalaro na ako sa panahon ng ang sakit. At umiyatakin ako sa akong high blood. Yan na, na-offsuit ka na dyan. Doon na dyan ko na mutuo nga. May high blood yun din ko, sir. Bukod na ito, gataga nang kuhintin na sa akong doktor aron dili magmata sa akong BP, sir. Pero sa hal, sa kahadlok, kung magsigi yung ginom, kambal, nangita ko, o herbal, kambal na makatabang yun na ako. Kung nakita na ako ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, kalungi sa ginom in town, normal na akong BP. This is on Friday, kumuinom sa akong maintenance. Ako, Sir Lita Franco, sa Sintaan niya sa Kahadika Homes, Barangay Kalumpang, Binsan.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Introducing K's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Ano nga ba ang CMD? CMD is an all-natural, ionic, and concentrated mineral supplement from the Great Salt Lake of Utah, USA. Tatanungin ninyo, saan nakuha yung pangalan na CMD? The first word there is the cell. The cell is the basic unit of life. So, ibig sabihin, bawat parte ng ating katawan are made up of different types of cells. And in order to make these cells very healthy, kailangan natin ng minerals. Ano nga bang minerals? These are elements that are needed for the body, for the cells to function. And these are needed for all the metabolic processes within our body. So, there's a great scientist by the name of Dr. Linus Pauling, a two-time Nobel Prize winner na nagsabing, all sicknesses, all diseases are brought about by mineral deficiency. So it's very easy to treat diseases. Ibalik lang ang kukulangan ng minerals and this would make our cells healthy. So if we have healthy cells, then we have healthy body.
4: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-89-028.
5: Ania na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o bekas nga labing problema sa mga kababaihan. Baho sa ilok o tiil nga di kapungan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.